0: O, di ba? Ito, doon sa natin. Di ba? Lamang mapasyat ako dyan. Musa na. Kaya man yan maraot. Nakaantabay man si Manoy Jason, dangan si Manong Ross, asin mga pag-iriba, ang Astillero and Golondrina family, sarong istasyon sana po ang pagkaidto. Nasa Lab Radio pa ako hanggang sa ngunyan. Nakaantabay, nakatutok pin. O, beno, mga tugang tukaroon ko pa ining sarong issue. O, talagang actually kasuod mapig sa saru-saru ko itong mga dissenting opinion na ipinagpaluwas kan limang mahistrado kan Korte Suprema. Unong man sa indang opinion, kumbaga natata sinda nagkontra, buot sabihon, gusto ninda matawan ng TRO o itong bigaapod na interim relief kahagadan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Basta ang kuliwat mga tugang, base duman sa report na ipinag-apod kani, paluwas ka na kaagi pong aldaw, uni po ang sulimang maestradong kuminontra duman sa mayoriyang desisyon. Siyam ang naging mayor na nagpabor na dapat dai matawan ng TRO si Bato de la Rosa, mantang lima ang nagsabing kontra kami, dapat ngayon matawan. And then sarusa na ang nag-abstain. Sige, sabi mga tugang, duman sa listahan, uni sinda Associate Justices Ramon Paul Hernando, Ami Lazaro Javier, pati na po si Henry Jean-Paul Inting, and then Ricardo Rosario, pati na po si Associate Justice Antonio Co. Jr., ang mga maestrado o limang maestradong nagkontra duman sa nasabing desisyon. Nabaga, gusto nindang matawan TRO si Bato de la Rosa, Manoy Ryan, mga tugang. Now, having named, upon mentioning the names kaining limang nagkontra, nag-research ako mga tugang sa Google. And I came to find out na ini mga tugang sinda Associate Justices Ramon Paul Hernando, ini si Associate Justice Ami Lazaro Javier, Henry Jean-Paul Inting, Ricardo Rosario, as in si Justice Antonio Co. Jr., ang lima pong ini an appointing authority ninda. Ang presidenteng nag-appoint sa limang ini, mayong iba, kundi ang dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Anong pakahulugan kay ini mga tugang? Utang na buot. Natural. Ang sarong abogado mga tugang, ang sarong abogadong nangangarap na maabot ang tugatog ng tagumpay. Alam mo, ang mga abogado kaya, habo man kan pirmisa ng yaon sinda dyan sa korte, itong typical na practicing lawyers lang, gusto man kan makatana ng posisyon, maging prosecutor, maging huwes, maging regional court administrator, maging makulang trial court lawyer, makaabot duman sa Court of Appeals, makaabot lalo na duman sa pinakahalangkaw na korte sa Republika kan Pilipinas, ang Korte Suprema, the Supreme Court. Maging Associate Justice ka na sana, Manoy Ryan, Manoy Joko, bakulang yan basta unra. Iyon na yan ang sinasabing tugatog ng tagumpay din sarong practicing lawyer. Lalo na kung maging Supreme Court Justice ka or Chief Justice at that. Ika ang pinakamaurag. Because ganyan, baka aramta, ang sweldo gayod kan sarong Supreme Court Chief Justice, nasa 300 to 400,000, kundi ako nasasala. Ang mga Associate Justices, mga nasa arugmang kanarange, mga 300 to 350, more or less, ang range kan sa indang sweldo per month, ha? So simple man, lain pa dyan sa mga perks na pig-apod. Then ako madetalye kung ano pang mga perks igwa ang sarong Associate Justice kan Korte Suprema. So, having learned that the appointing authority, ang presidenteng nag-appoint kay Associate Justice Hernando Javier Inting Rosario and Antonio Co. Nayo pa lang si dating presidente Digong Duterte, saro sana naglaog sa utak ko, Manoy Ryan, Manoy Joko. Natural. Ang tao, pag may utang na buot, taika natawan da kulang onra. Taika. Naging Associate Justice ka. Without the approval of this appointing authority, baka dahil mo man tinatamasa ang gabus na mga benepisyong igwa ka sa presente. Ha? Imagine mo, once you retire as an Associate Justice kan Korte Suprema, bakulang ordinaryong milyones ang kakamadahon mo. Ini mga tugang ang pinakamayor na dahilan. Habang pigbabasa ko nga ni iso mga dissenting opinion ninda. Ako bakupaman po ako abogado mga tugang, pero pighihiling ko malabsay pa sa gulay ng tinubigan. Raman kipino point out, puro general reasoning ang sa inda pong pinagtutuldo, pinagbabaseha. Hay! So ini mga tugang ang katotohanan. Ako haloy ko na kung ako nga ni matawan chance. Dapat ansaro sa mga dapat mahali sa sistema kan sa tuyang hudikatura. Dapat an appointing authority. Halion sa posisyon kan presidente. Halion sa poder kan presidente. Because ili nga, nakapira ng arugay niya naging sitwasyon ta. Panahon pa kayto ni Erap. Panahon pa kayto ni Manay Guya. Ni Gloria Macapagal Arroyo. Ayong iyo baka. Ha? Napansin po nindo, kada bes may mga huring-huding ng impeachment. Ano ang nangyayari? Bayad utang. Natural man baga kayo, lalo na sa mga Pilipino. Tinawanta ka ngayang pabor. Tapos yun, ka lamang ngayang ipapabor man na itatao sa kuya. Ikabaga ngaya, naging Associate Justice dahil sa kuya. Kundi mo kaya ngayang akunan katotohanan na. Ako ngunyan nakaka-exam, medyo alanganin ang sitwasyon. Di maray palugod niya dahil taka na inapoint. Magaling sa industriya. Utang na buot. Ibinubuga ng mga pabrika. Bayad utang. Di lamang higante ang nagka. Yan ang nahihiling kong mayor na dahilan kung nata ang limang maestradong inikang Korte Suprema nagpahayag kan sa indang pagkontra. Dissenting opinion. Bagay opinion sa naman ninda ini. Natural ang mayor menting masusunod ka ang sumayorya. Itong siyam na nagsasabing iyo daiman talaga dapat matawan interim relief. Daiman talaga dapat maisyuan ng TRO si Bato de la Rosa. Kaya ang sabi mga tugang kang Korte Suprema, sige, dakupanan nindo. Sa pangarap po kan mga pag-ilibata dyan sa luwas, sa gabus pong nakaantabi digdi sa Radyo Oragon. Uy, nakahabol pa si Manay Vanessa Silencio Pait na Dia. Salamat tabi, Manay Banekan, sa imo manadeng sawang suporta. Limati din po ang sa inyong amigo, si Papa Rod Rod Perez. Salamat tunon, marina pagkaaga.
1: Mula pa noong taong 1996, ang Jera V. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Jera V. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and Educational Tour. Magiging LG Use Enhancement Program. Siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Cherry Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946 87

0: problema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Kami yung Ratsyambaw po, nag-flex for Plemex.
1: Pambatang lagundi, Plemex!
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Katu Tuka 90.7 Radio Oragun.
1: Basta Liga Space.

ito. Alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong halamay, at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung

Kasamahan ng mga awitin minsan ang nagpatibok ng inyong puso. Love me like you tell me. Dito lang sa Orakon Retro Morning.

You're listening to Lady L. Mga awit hindi makalimutan. Dito lang sa Oragon Retro Morning.

99.7 Oragon and Music, 8:46 in the morning. Uy, magandang umaga sa lahat ng mga nakatutok sa atin, and happy Tuesday mga ka-Oragon. Yeah, so today is araw ng Tuesday and it's May 26, 2026. Yan, hello po sa lahat ng ating mga listeners out there. Yeah, so para sa inyo mga guru greetings, sige na push na send sa aming number, sir, 9613-556-3. Diyan lamang kayo, and here's Pakisabi na lang by Aiza Siguera. Stay tuned in only here on Big Double Line 9.7 Oragon.

0: siyam. Tumit ka naman sa minya, gayon ka ng mga babae habang naguguran.
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso, hindi ka na naguguran.
2: Masabikulado o hagun?
3: Tuhod, siko, baywa.
4: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured tattoo collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: expert blend with vitamin C food supplement ay hindi ka mapat, hindi maaaring gamitin pag namutsal ng uri na sakit.
1: Marami na ang nakasubok.
2: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
1: Marami na rin ang nagpapatutuo.
3: Walang duda, masarap talaga ang FNB.
1: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
2: Salamat FNB, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
1: Means FNB, Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, grape seed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapayat, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means FNB, Fit and Beauty. Available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi. Reliving your memories.
4: I can see the pain living in your eyes.
1: And the songs that made you smile.
4: No one can.
1: And the feelings you won't let go.
4: We've only just begun.
1: Oragon Retro Morning.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Liverade, Silimarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
2: Uy, pare, may kape pala ang kape mo? Diba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, mare. 1221 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 1221, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box na Mar Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mar Cafe pala.
4: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosen ng sarap. Piliin ang Mar Cafe. Ang Mar Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
5: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
6: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo, ang Liver Aid. May Silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
7: Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

So masayang ibinalita ng singer na si Jessie J na ito ay cancer-free na. Grabe, matapos ang isang taong ma-diagnose siya na mayroong breast cancer. Yan, napaiyak daw siya noong unang mabalitaan na wala na itong cancer. So, grabe talaga naman. So, umpisa kay, ano guys, kay Abad. Kasi yun yung local artist. Yan, noong June 2025 ay ibinunyag ng price tag singer na ito ay na-diagnosed ng early stage breast cancer. Una nang natanggap ang diagnosis bago ang paglabas ng kanyang kantang No Secrets noong April 2025. So sa lahat ng mga lumalaban sa cancer, mga kaurago, na malalampasan nyo din yan at sana ay maging inspiration nyo si Kay Abad at etong si JC. At sa kabila ng kanilang pinagdaanan ngayon ay cancer-free na. So, ingatan ang mga sarili, mga kaurabi. Yaza, para pa rin sa inyo mga greetings and messages, you better send it now sa aming number 0961-355-6393. Here's Brown Eyes by Destiny's Child. Keep it right here only here on Big Double Line 90.7. Kaurabi.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. At sa

0: sa iyo.
1: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Oracon Retro Morning.

FM The Malay 90.7. Orado ninyo sa 35 minutes makalipas sa ang alas 9 ng pagka-morning. And kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya sa programang Oragon Retro Morning. Yes, magandang umaga pa rin sa lahat ng mga certified listeners natin out there, guys. So thank you and we love you from the bottom of our hearts. Yes, para pa din sa mga nais bumati, sige na send sa aming number na 0961-355-6393. At batiin natin ang ating mga board of listeners. Ayan, hello dyan sa Rosales Itri. Most especially sa, ano guys, kay Ma'am Doris and kay Sir Nelson Rosales. Kay Arian, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Grace. Magandang morning! Uy, magandang umaga din po dyan sa Pacifica Agrivet. Lalong-lalo na kina Claro, Reynard, John Lloyd, Marvin, Justin, Jen, Michael, and Aileen. And tutok na tutok din dyan sa Danlogilo, sa Fuentes family, Alcantara family, and De La Torre family. Siyempre sa mga Baskarenyos, lalo-lalo na dyan sa Barangay Hall. Hello-hello po sa ating mga Barangay Tanods na napakasisipag at talaga namang napakaagang gumising para naman tulungan ng mga sudyante. Pero pahinga muna sila na dahil wala pang pasok. Pero siyempre kapag kailangan ng barangay, talagang always on the go ang ating mga Barangay Tanod. Siyempre, lalong-lalo na kay sa Exia family. Yan, hello din sa lahat ng ating mga BHWs. Siyempre sa ating mga barangay, barangay officials, lalong-lalo na sa ating barangay captain, si, sa barangay captain, Honorable Domingo Madrideo. Siyempre sa ating mga barangay kagawad, sa ating SK chairperson, and of course sa ating mga SK kagawad. Magandang morning! Uy, batiin din natin ang Menes family, ang lahat-lahat ng ating mga certified listeners din sa Barangay Baskaran, most especially din sa Matamorosa family. Ayan, sa Lopez family, sa Monte family, Mangampo family, Loterte family, Lorente family. Ayan, syempre sa Comiso, sa Luzada, magandang morning. Magandang umaga din dyan sa ating mga certified listeners sa Puktol, Pilar, Sir Sugoy. Hello sa Velasco and Makiniane family. Uy, tutok lang, wag na wag alisin, wag na wag maglilipat. Here we got a song by Michael Learns to Rock. Call on Love. Keep it right here only on Big Double I 90.7. Orang.

0: Mas sedepo sana, mestu bungkul ka, tayalang makalos ako. Wala bang pangit sa mundo, bes? Tapos mo kita marigaya na sing gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? May mong sabihin, gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Sa Bicolano, Oragon!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Hi Kim! Tumatin po ko ngayon, 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano, dugo. Tapos yung po, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
6: Wala na yung
5: bukol.
6: Tapos yung kape.
5: Opo.
6: So ano nakatulong sa iyo yung Mins Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
7: Ang Mins Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Mins Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Mins Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ano pong pangalan mo?
12: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
13: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
13: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
13: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
12: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
13: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: Naaalala

0: sa iyo.
1: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Oracon Retro Morning.

Zigway 90.7, orang ko na niya Zits exactly 54 minutes makalipas sa ang alas 9 ng pagka-morning. Uy, magandang morning pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners. Samahan niyo ako sa programang Oragon Retro Morning till about 11. So here we got a song, If You're Not The One. Manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7, Oragon.

0: Tay! Tay! Totoo po bang may multo?
1: Anak, para tubod-tubod ka iyan. Mayo manin multo.
0: Sabi kasi ni Yaya, iguanin multo.
1: Ha? Anak naman, mayo man kita ni Yaya.
2: Masabikulado o ragun?
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nag-flex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LG Use Enhancement Program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede kayo mag-email sa Tierra de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping

Music is life on Urakon Retro Morning.

99.7 Ora Gunanias, it's 10:14 in the morning. If she believes in me. Yan, magandang morning pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners. Uy, sa mga nasa tahanan nila, nasa kani-kanilang mga bahay. Uy, gising na. Yan, literal na tanghali na talaga. Yung mga nanay natin minsan exaggerated na alas 7 pa lang gigisingin na dahil tanghali na daw. Pero ito guys, literal na tanghali na talaga. Yan, gising na mga kauragon, alas 10:15 na. 10:15 in the morning. And kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya sa programang Uragon Retro Morning. Yes, mga kauragon, batiin ko pa rin ang lahat ng ating mga certified listeners, lalong-lalo na dyan sa Ilawod, Daraga, Albaya, dyan sa Irish Carinderia, sa mga drivers ng Rawis B and Daraga Legazpi Route. Magandang morning. Magandang tanghali. And syempre, happy lunchtime sa lahat-lahat ng ating mga certified listeners na nakatutok sa atin dyan sa Maruroy Daraga, lalong-lalo na sa Astillero family, Makiniana family, and Bahamonde family. Yan, magandang morning or magandang tanghali po sa inyo. Yan, magsarap na ha. Sa mga estudyante na walang

0: sa iyo.
1: Kay sarap balik-balikan, kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan. Dito lang sa Orakon Retro Morning.

90.7. Orago na niyang si it's 10:35 in the morning. Yes, magandang umaga pa rin sa lahat ng mga certified listeners natin na out there, mga kaibigan. At nako, eto guys, naka-high alert ang Philippine Red Cross sa gitna ng eto guys, sa pagpapatuloy ng pagresponde sa gumuhong gusali sa mga barangay Balibago, Angeles City and Pampanga. Kailan ba 'to, mga kaoragon? Grabe yung kaganapan doon, ha. So ayon sa PRC, nakikipagtulungan na ang kanilang pinadalang teams sa mga lokal na otoridad. So base sa report or sa ground report ng Philippine Red Cross. Ayan guys, nasa 26 ang nailigtas na mula sa 47 na apektadong individual, habang patuloy naman ang paghahanap sa 18 pang napaulat na nawawala at kumpirma rin ng organisasyon ang naunang dalawang nasawi. So mga kaoragon, I hope and also dapat pagdasal natin na sana ay okay sila, mga kaoragon. Grabe yung nag-collapse na structure. Ayan, grabe dyan, ha. So talagang nakakapanlimo yun, mga kaoragon. Sana ay talaga namang ayusin ang pinapatay yung mga gusali, lalo pat marami ang maaapektuhan. So yes, mga kaoragon, 36 minutes after 10 and here we got a song, She Will Be Loved by Maroon 5. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

0: Nakita po bang may multo?
1: Anak, para tubod-tubod ka iyan. Mayo manin multo.
0: Sabi kasi ni Yaya, iguanin multo.
1: Ha? Anak naman, mayo man kitang Yaya.
2: Mas sa Bicolano, Oragon!
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mapibili sa mga leading drugstores nationwide.

Tunay 90.7, orago na niya sa 5 minutes before sumapit ang alas 11 ng pagka-morning or ng tanghali. Uy, happy happy lunch break sa lahat ng mga nananghalian na sa mga oras na to. Yes, hello and hi pa rin sa lahat ng mga certified listeners natin dyan na sinamantaw daraga sa Galinato and Mangampo family. Yes, magandang tanghali po sa lahat ng mga nananghalian na, lalong-lalo na sa ating mga manong drivers on the road. Uy, inom ng tubig ha, napakainit sa labas. Ang bawal ma-dehydrate mga kaurago. And yan, para pa rin sa mga nais bumati, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya. And of course, tuloy-tuloy lang ang ating mga programa. Susunod na ang programa ni Manages Magallanes, ang programang New Normal. So here's Alan Walker. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7. Kurag. Very archaeological discovery may very well change our history.

0: magbulag na kita. Iyo, maraiman basta yung wallet mo sa kuya, limang aki ah. Lima, ano ka boy? Sarusa na.
1: Huh?
0: Natatasok apat yaon sa'yo mo. Natural, takay pa di mo ito.

0: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubuohi ka, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix!
2: Uy, pare, Microcafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, Mare. 1221 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 1221, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyan kadami ang laman ng isang box ng Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi pocket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Microcafe pala.
4: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Microcafe. Ang Microcafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
7: Mahalaga ang paalala.
6: Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
8: FM.
0: Radio Urago.

0: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ang oras po mga tugang sa Radyo Oragon, eksakto na po ng 9 makalisan 11 in pagkoto.
0: Huni na ang programang Kompletos Rekados. Tutukaron mga isyong napapanahon. Ididitalye mga preskong bareta. Kakaulayon mga tao sa likod ng istorya. Asin mataong opinyon susug sa tamang impormasyon. Inian, bago normal. The new normal. Kuya na ang sa indong perming kaiba. Kuya Jess Magallanes. Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco asin kansanggo niyang panlalawigan kanalbay.

0: abounding.
1: Kaum kamu nila sa mereka mong kamuktakan sa mga orasyon mantang tiripunan kabo sa miyembros kan pamilya. Diyan kamu yung unapa ako digdi, mainit-init ang kamuktakan kan panahon. Ingat talang tabi sa may mga high blood. Baka tabi aratakiwon kamu ala ng mga tulog sa mga taong kidit. Lalo na sa nangyari sa tuyang palibot ko niyan, iwal digdi, iwal duman, durulak digdi, durulak dumana. Kaso hapon mga tukag na lagarto ang nagkapira ang senador ni Senador Dante Marcolet asin mga tukang Senate President Alan Peter Cayetano. Mataram ka muna nagbaba ngayon mga tukang ratings kang Senado. Ito pala mga tukang nagbabaan rating kang Senado kan makigwapan ng controversial para mga tukang sa investigation manunungod sa controversial na flood control projects. Na project mga tukang na sabi nga ni mga tukang may pigtatakupan di Senador Panpilo Lacson.

0: Sa lewat po sa nga rin, Vice Governor Dideco, kasabay na po tabi ang kabos sa miyembro kang sanggunian. Kanilawan Carlos Sigaso, kinatawan Melissa Valesa. Ang presidente kay Liga ng mga barangay sa Banuan Kandragasya ng Pramayo kan SK Federation sa probinsya. Kinatawan Brian Arandia kan 3rd District kan Albaya. Si man kinatawan kan 3rd District. Si kinatawan na Maronilla ang nakakadiscovery mga tugang kan na operasyon kan STL manunugod mga tugang sa remittances.
1: When we were together, it made the dream come true.
0: Iguana mga tugang kiweteng unyan sa Banuan Kandaraga ang nagtama ka sa Bangi 1440. Ano man ay Ofel, dakol ka ng patama man ay Ofel.

0: Kung aldaw pilaan bula tabi mo na Ophel.
1: And I feel that way still. Sometimes we took the hard road.
0: Ang gabos mga tugang ng mga taga-opisina ka na Kubicol. Good morning, tabi sa Indogabo. Sering mo na lokal na gobyerno kang Legazpi sa Panginoon at mga tugang ni Mayor Isha Mismaela. Kasabay na tabi ang mga miyembro kang sanggol ng paglungsod na dahing hilang na amnesya. And syempre mga tugang sa mga kapwa ko barangay officials kang setentang barangay kang Legazpi na kantabay ngayon ng pagkauto. Maray na morning. Laom ko tabi na nasa maray kamong kabugtakan sa mga oras sa inimantang telepon ng gabos sa miyembro kang familia ang ginang ng tahanan. Nagadaan na po para sa inang pangutuhan.
1: Times we didn't care. When we were together, it made
0: sa mga negosyanteng bukas na kansedang establishmento ng negosyo. Good morning, ingat lang tabi ka mo sa mga parautang, ingat lang tabi ka mo sa mga parabudol-budol. Dahil may kasabihan kita mga tugang sa sobrang sakit kanya-kanyang racket, kadakon ng tabong nagigibo ka yan. Uy, Ate Yol, miss you so much, Ate Yol. Nagpresent ka, Ate Yol.
1: That's me, knows me inside out.
0: Nag-una ko, Ate Yul. Nag-abroad ka ngunyan sa ano? Nag-abroad ka, Ate Yul, sa Israel.
1: Out, that I could move a mountain.
0: Martes, regular session na sanggol niyang bayan kandaraga, sanggol niyang panalawigan kanalbay, asin mga tugang sanggol niyang paglungsod kan Legazpi. Katol naman kitang maaraman ko niya, lalo na mga tugang didi sa tuyang palibot. Para maaraman lamang niya to anong pigigibok ka sa tuyang mga lihiyas lago. Ang pista po sa Muya, 23-30-31. 30-31 po ang pista sa Muya. Imbitado ta ka mo sa Domingo?

0: sa mga street sweepers sa nagantabay ngayon sa mga parapadyakasin sa kabo sa klaseng drivers na nagantabay ngayon na pagkauto sa lamatunong tabi ning maray sa palago sinong pagantabay lalo na sa mga amigo niya itong parapadyak ngayon mga tugang sa my South East Adrug Albay this week ako po paano biglang marali sa emosel para dangog mi po ako ang barangay po pigdatabangan salamat po tabi ning maray yan mga tugang pigdatarama.
1: If I had only one friend left, I'd want it to be.
0: Ah, mapasirin na ka mga pa-Canada ka, Ate Yol, sa Domingo, o sa Sado. Ingat, Ate Yol, ah.

tulong bulo mang gilaray pa rin ano. Ini madali unili maka ano, madali unili maka ano si Manay Ofel Delanta. Sabi nga ni Maray ining tawo, grabe ang pigigibo kay ning tabang, kaya sabi ko pag abot ning oras, mas grabe pa ang biyaya na maabot kay Manay Ofel.

sa mga gwardiya ang nagantabay ngayon pagkaadto, marina o tabi sa inyo gabo, siriman sa kabos na may mga sadirik establishment, ha? Ingat tabi, kamuling mara. Iyon na yan tabi, Ryan, ang kagawad dahil ang paglaban. Marayan, kay pantang unyan, mga young generation, dahil na kita magwakan mga, sabi nga di, mga traditional na, na mga politiko. Makasupsup sa mga politiko, gramo nyo, dahil mo na magkasarabutan, ano?

Sa mga ugak ko na empleyado sa gobyerno, magtultol na tami kamo. Tama, nag-receive na kamo kasi yung medyo bonus. Nag-receive na kamo, dapat magtultol kamo, magtaman kamo, kitamang servisyo na dapat pakinabangan kan mga namamanwaan. Sana nga ni ibalik na mga tugang supply bliss work week. Dahil ang tango niyan, sayang man sa natabi kang ano, sayang man sa nakan-materinir kamo dyan sa opisina. Imbis na mag-ibo kamo kasi yung trabaho, sige man sa mga on-crotlig na kansendang mga laptop.

Sa 54 barangay Kanbanuanin, Daraga, good morning, tabi sa indo ka, boss. Para sabi po ni Mayor Vic Perete, kasabay na po tabi ang kabos sa miyembro kang sanggunian. Kagawad, Bob, kagawad, Pilo. Kagawad, attorney, ayon makasinag ang kagawad na may alam. Ang kagawad, mga tugang na pwede mong ranihan, pagabot mga tugang sa problemang pinagatubang kan sa ilong barangay. Ang sa kuyang padaba, sinamumuta na barangay sa panginginot po ni barangay Captain Nelson Magallano. Good morning po, silang sa kuyang bilog na pangiriba sa council. Naragantabay na po ang iyong pagkauto, kagawad ting, kagawad RG, asiman si kagawad Roland, asin mga maigus, ming senior citizen. Good morning, tabi kinang

0: Tisi kina ngirling kaya manay Bill maki manay Belen. Good morning man tabi kaya manay Dilla Real. Manay Sonia Magalon and Magaliano. Good morning.
1: And believes without a doubt I could move.
0: Sa mga Beats Wios, kansa mo yung barangay. Good morning tabi sa inyo kamo. Si Riman sa kabus ng barangay Tanod. Sa kabus ka pang kabarangay. Good morning. Nagpapabot man po ning good morning sa bilog ng mga taga-Kidako si Kevin Sir. Araw na po sa mga taga-Porok 3, Porok 1. At siyempre po, good morning man kay Ramil Montero. Maray na pangod tuwan. Ano lamang manesyo niya ni Sir Ramo manesyo niya? Princess Sara Avenue, good morning. Sanara Avenue, good morning. Salamat po sa mga taga-Kinapal. Maray na ultra-tabi sa inyo kabo sabi mga tugang ni Kevin Soto. Sabi nga ni kagawad noon ni Marceliana na kuroan ang potensyal ni Kevin na maging servidor kan barangay. Good morning tabi, kagawad noon ni Marceliana. Sana magbalik ka na para sa karahayan kan mga daragin yung isipon mo tabi, kagawad noon ni kanika nagtuko bilang kagawad kan banuanin daraga. Saro ka sa mga kagawad na may malinig na reputasyon. Kagawad bali na si Mang Sir Pio Imperial at si Mang si Elaine na. Good morning tabi. Tagasin ka nga ni Elaine.
2: I've been on the road before, but that's over now. Keep it coming back for more.
0: Wala kami nil ngo niyan. Sinda kaya na audyan kaya sa mga schedule ko nil. Nagkataon kaya na nil na not feeling well ako for almost all weeks. Sabi ko, di kita pwedeng makapapagal ngo niyan. Sabi kan doktor ko, medyo bawas-bawasan mo ang stress. Di ba, sa bulan-bulan ming aktibidad sa masunod, firme kang kasabay tabi na ano nil. Ayun nil, sorry ah.

Ayaw mo na kunoy, kung sa'yo na ako kasabay ta ka. I cannot live alone. Sabi nga ni, kay puhantan mga tabong arog sa imo. Sabi nga ni, we need young generation. Bring you up when you're feeling down. Imbitado ito na sana ikanil tabi sa amon sa Domingo. Dari mo sana maganil mga kukambalay naman. Ano tabi kagawad, Ryan? Iyon yan panglaban ta sa pagkakapitan dyan sa Barangay de La Paz. Si dating SK Chairman na...

Puso ko lang milgulays, ano? Hangin at paano nil, ang sarong alaw ko nil napiginom, dosing tableta siya, napat pagkaaga, apat pagkamudto, apat pagkagabi. Nagaratol na sulawas ko, tagari overdose na ako sa mulo. Amakamakon mo yan, Ray. So, pig, ini baga awning jokes, ini kumbaga nagrasis ini, o nagrasis ini, kaya nagagaratol. Ibalik naman ako sa doktor ko daw, karinya ako doon kung nagagatol ining lawas kong pikinom kong bulong. Wala sumalinig ko man ato lak. Pag naapihap kan barkada kong balo, biyo mo nagagrutong si balo. Inubuan ki, ano, manrasyes. Ang nakagrabi sa kuya, so sa gallstone, bata itong bulong ko sa gallstone, nasa 82.75. Ang sarong aldaw duwa. Wow, sabi ko, 1,160 per day. Pero ngunyan, alive na alive. Pero natin ako, tiniraman ako, nagbawas na akong 3 kilo, nagniwang ako. Kaya sabi po, bawal ako ma-stress. Kaya sabi ko, di ulok-ulok sa nang pahit. Pero pag yaon ka ligdi sa atubangan kang mikrofono, pahit mang ginara. Basta importante, tapos na mga tugang sa activities ko po tabi kang nakaging Domingo. O kang, yeah, Domingo. O kamo tabi, ano, mga municipal, mga barangay treasurer, dapat tabi, bago kamo, ano, ay makigwaman lamang kamo ki-record ka sa doong transaksyon. Kanganing pagabot, mga tugang ning oras, nare-reparo lamang nino sa doong transaksyon, at iba't iugan, iuga ka naman sumagibok ang computation. Baka mga tugang pagabot ning oras, maling naman kamo. Kap Narsi Monreal kan barangay Pandan, kami mga tugang ni Kagawad Warren Miraflor kan barangay Sansagpon. Kon abo sa muya, mas lalo man kaming abo sa sayo. Nyata man ta kinakaypon ming isusumi ang sayo sa muyang sa diri sayo. Igwa man kamo ka, igwa man po kami ni kanya-kanyang abilidad. Igwa man kami mga tugang kisa diring urang.

Amo tabi amigo, magadun ako dyan. Magadyat na lang tabi ako si Munel. Mag-friend man ba kita sa Facebook? Kaya naman tabi sa kapwa ko pa, may mga sa mga kapwa ko pa tabi, dahil kamo mahadi, taraman kamo, bako ka man nga ang paborito, o di wow! Pagabuting wala sa mga nindo mga tugang, kung paano man kami magbalos sa hindi, aman, balos ko to in one. Sarong barangay, sarong radyo, bako? Sige. Yan ang gusto nindo, naman kaming maginibo, bako? Oy, kamo dyan tabi sa accounting office kan, daraga, pakitigali tabi ng transaksyon kan mga barangays. Iyo, tairak man. Ang mga barangay nagbabayad mga tugang kibayan sa bookkeeper. Sana tabi, guwa kamo.

Dari kamu mahadit dalam tanda iman maboto sa barangay Nindo si Kaluiloria. Ang salaminting maboto sa iwan sa iyong mga kabarangay. Dahil kung magpalatubod sa dating kapitan na ido ang mga tugan nagkakapot kan listahan kan mga kandidato sa banuan kan daraga. Ano? Yeah, ako mapaindursar ako kan sa kuyang kandidatura kay Mr. Ray, kay Mr. Yad Kularina. Maray ni mga tugang pag nagpa-endorse ako kikagawad kay Sir Yad Kularina. Mapakapot ako mga tugang sa bitis. Bibitayon ako. Sa syudad kang tabako, may pinagsuspender na kapitan. May kapitan na sinuob ginadaan. Then sa mga tugang sasaksakan sa yung live-in partner. Imagine na, 63 anos mga tugang tinamaan sa bitis. Siguro natitiyan kidog. Ano rin? O ano jokes? Natitiyan kidog. Ako may pinsan naman ako. Ang tama siya kan masaksak sa braso. Kaya nasaksak siya sa braso, pig-confine man ko tayo sa BRTTH. Naubusan kidugo. Nagadan. So, nisipon baga ang braso? Arayo sa kagadanan, ano? Arayo baga sa kagadanan, ano? Pero niya tayo tayo nagadan. Makamurumundo mga tugang. Ano, Sir Yad? Pwede ka tabi, Sir Yad, mag-endorse ka sa kuyang kandidato na pagka-presidente kan Aurora? Dahil man ako pwedeng magpa-endorsan mga tugang. Dahil man ako pwedeng maging presidente kan PTA. Dahil man ako ang estudyante. May agadun ko ang tabang ni Sir Yad Kularina, ang chief of staff ni Congresswoman Criselle Agman Lewis to compromise de Sito kan Albay. Dito Tony Laguna, good morning. Ilan paboritong team song ni Ryan? Pag nagkagawa ng mga tugang kaya ini ang heaven, sabi ni Ryan Salcedo, ang samayang pag-iribalig di sa Radyo Ragon, nakakaisip nga kasi magdalagan duman sa bugtong.

Ang mga patutugon niyan sa mga pampublikong eskwelahan, kamas-kamas ang mga tukang nilang taburokasan na namang tatawi kang klase. I don't know kung nangyari na po ito mga tukang na trimester. Ang sa kuyang kapamilya, good morning, tabi kay Minji Linganay. Sabi mga tukang ni Secretary Vince Dison, kan Department of Public Works and Abuso DPWH, sa laog ng mga tukang ning tulong bulan, matatapos ang konstruksyon kan Tulay. Sabi na konektar sa barangay Kilikaw, asin barangay Binitayan kan Daraga. Tidaram niya mga tugang bura na Mayo, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo. Hindi dapat palang tabi mga tugang amana po tabi ang tulay sa maabot na Hulyo. Sabi ang mga tugang ni Secretary Vince Dizon, nag-interview pa, nagpasiring pa niya sa pangpangkansalo kung itinok lang nindo. Sige daw ng tiktis, segun talawang urag mo kung talagang tulong bulan matapos ang konstruksyon kan tulay na minakonektar. Ang kadangagan pa ano mga tugang kan DPW, sigwa na ki-available na pondo. Dapat ko tala kung ano nakapalaman sa kontrata, sinunod nindo, inigpitan nindo sa kontraktor, makulang unyan, mapalinig ka mo kan sa idong kamota. Ang sabuyang amigo si Mr. Rufino Rodriguez, pag binapasiring ini mga tugang dyan sa barangay Bugtong Caligaspe, nag-aagad ini mga tugang kidiscount. Pag ngayon doon, pwede din nga kamo pwedeng magtaw sa kuya kidiscount, nilang takong iya PWD na senior citizen pa. Di nakakuha siya mga tugang ki 40%. Ang problema mga tugang, linanog na nga ni, nag-aagad pa ki 40%. Sa mga taga-Sagpon, kung nawawara tabi, kung din yun doon na iling si Kagawad Warren Miraflor, yaw niyo mga tugang sa barangay Bugtong Caligaspe. So, bala na po tabi ka mo kung ano ang pig-isip niyo nung ginibo niya duman, yan man po tabi ang nasa isip ko. Ang pagkaram ko mga tugang kang nakaaging aldaw, kan maglaog niya dyan sa barangay, sasalo sa mga establishment dyan sa barangay Bugtong, nagpresenta rin ni mga tugang kang sayang senior citizen ID. Sabi kan babayo, Diyos ko na sana ngayon, linanog na ngayon ako, pig para lamutak na ngayon ako, nagagad pa ki 20% discount. Yan ngayon sa pagiging senior pa

sa araw ka ng mga aktuasyon, nagpapailing sa mga tulog ng mga tultol na tao. Araw mga tugang kay Gawad Warren Miraflo, tapos kay Senna Rufino Rodriguez. Yan mga tugang sa Banuan Candaraga. Pero kasubanggi, makagana mga tugang magiling kansisyon kansinado ko niya. Anong sabi ko, iba na ang may alam. Good morning, Tabia. Good morning sa lawat. Kikagawad Ryan Marbilla Malihana kan Barangay. Ano? Dilapas kan talaga. Sabi po ni Kagawad Ryan, good morning, Tabia, sa inyong mga taga Dilapas. Iyan, Tabia, Ryan, mga kandidato sa inyong kapitan. Si, si Norbert Mingena. At masunod na kapitan kan Barangay Dilapas. Si Kapmir, din ang panong maglaw magbalik sa bida politika si Kapmir Marhalino. Good morning! Oh, bet, advance happy birthday, tabi kibet na may kanyanan sa pinakasarap yung pinakamagayong na tanod. Dalanta magayong, dalanta solamente mga tugang na babayang tanod gan sa mo yung barangay. Ano bet, good morning, happy birthday, bet.

pumura pondo ka tabi ka gawad bare. Ibang bye-bye man ang pigbabakal mo, ibang na halob lak sa pigbabakal mo. So bye-bye na daing so halob lak sa daing loho.

Kapano Mirandilla kan Balunat, good morning. Gari may travel ngunyan sa mga kapitan kan Banuan in Daraga duman mga tugang sa Metro Manila para sa National Convention kan Liga ng mga Barangay. Digdi mga tugang sa Bilog na Palapinas. Mara madaduman ang latest development kung talagang mapapospon ang barangay sa NRSK election. But if you want to ask me, sabi ko ngayon matugang kung pwede pa sila, gimuho na. Salamat po sa maigo sa Kapitana Kanbalinar. Good morning, Tabi Kikap, Malo Mirandilla Kanbalinar. Si Mangki Manoy Koy Mirandilla. Ma'am Mila Lara, good morning. Nag-ilig ako mga tugang ano, concession kaso bang ito mga tugang na privilege speech si Senator Amy Marcos. Kikpailig niya mga tugang sa mga nangyayari asin mga milagrong gusong gibon ka nagkapil ang senador. Ako man ano, makairak man mga tugang ang nagkapil. Ang nagkapil ang mga politikong manggagamit. Nagtaram na po tabi si dating Vice President Lenny Robredo na din naman siya mga tugang mabuntog sa politika sa lado nasyonal. Dalang tamakonsentrate siya bilang alkalde kan siyudad ng Naga. Because mga tugang nailinta naman po sa pagtukaw ni Mayor Lenny Robredo bilang alkalde kang Naga. Sabi nga niya mga tugang, dakong siyang dapat natawan kay magkakandig kong atensyon, dakong siya mga tugang dapat natawan kay magkakandig kong solusyon. Halagan siya nakapil ang politikong manggagamit. Padagos mga tugang napiging ganyan na magkandidato bilang alkalde kan o bilang presidente kang Pilipinas, si Vice President Lenny Robredo. So sabi niya mga tugang, tama na, makonsentrar ako, ma-focus ako mga tugang sa pag-asenso kang siyudad ng Naga because Naga is one of the biggest city in the Bicol region. E din pang dualang siguro mga tugang ang Legazpi. As in, so nagkapira pa ang syudad yung mga tugang sa Bicol. So, nanginginot po ang syudad kang Naga. Ano? Salamat po, ano? Good morning kay Mamila. As in, ang pinakamagayon kong amiga, good morning, tabi kinang Mila Lorilla. Bading Suling, good morning. Sa Bilog ng mga taga-Porok Tres, good morning, tabi sa Indogabons. Abangan nindo mga tugang sa maabot na 31 kan Mayo. Papakantahon ko naman niya edisyon ng Mila. Ang timsong nilang Mila, hawak ko ang brief.

0: Ang 11 senador ngunyan kan Republika kang Pilipinas mga balat sibuyas. Ang 11 senador ngunyan kan Republika kang Pilipinas maurag mga tugang bumanat pagiyo ang bibanata nagaraki akman mga tugang. De ka mo nagkasurupog kan itinaram ni senador Pampilo Lacson o de ka mo nasupog kan itinaram ni Senate President Alan Peter Cayetano? De ka mo nagkasurupog kan itinaram ni senador Dante Marcoleta? Yan ang makamurumundo mga tugang sa Pilipinas. Ano? Inaarog kay ni pagkakampi mo, arog kay ni, arog kay ni, arog kay yan. Talagang nag-irinitan mga tugang. Kaya ngunyan, so ay na ngunyan sunang paparataram. Hay na ngunyan si Laila de Lima. Hay na ngunyan mga tugang si Chel Chukno. Hay na ngunyan, ang matinaramo na sila ngunyan, ang pirming mailing mga tugang sa mga national television, sa mga post, ay yung mga tugang si Congressman Tabangi, kangak bayan party list. Anapot man sila dyan, puhon kan magtukaw ka bilang, bilang congressman. Kan Republika kang Pilipinas, ano na lamang nalay ang naipasar mo duman sa Kongreso? Lose your heart, huh? Baby, I'm dying for your love. Kan ika nagtukaw bilang congressman kan Pilipinas, minarepresentar ka kan akbayan party list. Ano na lamang ang naitaw mong tabang? Ano na lamang ang naipasar mong bill na pwedeng pakinabangan? No one's can ever hold you more than I do. Ano na lang mga naipasar mong lay para sa pagkakapakinabang kan mga Pilipino? Wa! Gabus man sana ka mo pang dudulat. Yat at takot na takot ka mo kay Duterte. Sabi nga ni mga tugang, talunin na lang ninyo. Mantang nagiinit mga tugang, nawara ko yan, nawara mga tugang si issue kan impeachment complaint. Because aram naman sa nindo mga tugang, I'm not a lawyer. Sabi mga tugang kay po ni Duterte para ma-acquit. Duman sa tuwang article of impeachment, na isin ang paasaya, kinakaipuan makakos sa mga tugang kiwalo, na congressman, acquitted na siya mga tugang. But sad to say, ang yaon mga tugang senador, yaon mga tugang ang 13. 13 senador, ang kaipuan mga 13 senador, kasi nga ni po, ang iba, nagtatara mga tugang na judgmental na. Ang makasupog, sabi ko mga mamila, ang utang na buot mamila, ay pwedeng bayadan. Ano mamila? Ang utang na buot mamila, ay pwedeng bayadan. Narumduman ko, back 2024 election. A 2004 election. Ang solaminting pigtataram kay to mga tugang kan kapadian. Nagpapalwas mga tugang kay to kay pastoral letter ang diocese of Legazpi. Na dai ka mo magpili kan kandidato sa paagi mga tugang kan utang nabot. Ako man personally never, never, never, never na mangyari sa buhay ko. Kasi po ang pilosopiya ko sa buhay ko, ang tawong nakatabang sa ko, kan ako dai kan ako nangangaipo, ini ang tawong nagsalbar sa ko. Ay pukrito ko kung babayaan ko siya. Pagminsan nga ni pigaputa ko ni kagawad Nonoy Marciliana, niyata nga niya Diyos taarog kay ni ang pagrespeto mo sa samuyang familia. Sabi ko, remember tabi kagawad Noy ah? Sabi ko, mamila, ako niya ako nagtapos ako ning accountancy sa Bicol College. Sabi ko, kanda time, di pa ako makakatrabaho, tayo ang pasarok pa akong barangay captain. Sabi po ni the late Pedro Marciliana Jr., magklase ka giraray. Di nagklase naman ako mga tugang. Ika yung 2012, makitutulb na mga tugang sabi ninda. Kang nag-ano ako mga tugang, sabi niya mag-methods naman ako. Alos mga tugang, scholar po ako ni Pete Marciliana. Kaya pukrito ko kung babayaan ko si Pete Marciliana. Kaya sabi ko, may kasabihan kitang Numan is an island, you cannot live alone, but I'm still there. Iyaon ako mga tugang para sa sainda. Kaya sabi ko, ining nangyayari sa satuya ngunyan, makamurumundo. Kaya kahit mga tugang na 2004 election, sabi mga tugang kan mga kapadian, magpili ka mo kan kandidato bako sa utang nabot. But for me, ang kadaklan sa ito, apira sana kan mga tawong daing supog, apira kan mga tawong ipokrito. Yan naman yan yung mga tugang pigiisip. Ang importante na kinabang na sinda. Ang importante na karaos na sinda kan sedang pangangaipo. So ano pa man, so rin yung nangyari mga tugang, kaya ilingon tapwa, kang inot mga maribukon, 255 congressmen ang nagbukang congresswomen. Nagpabur, nagbuto sinda mga tugang pabor sa impeachment, but pag-abot kayo ni mga tugang duman sa Senate, sabi nga niya, walong senador man sana ang kaipuhan para mga tugang ma-acquit si Sara Duterte. Now, igwa na mga tugang kilakinain. Yung nadagdag pa mga tugang suapat. So therefore, kung di man makabuto si De La Rosa, automatic mga tugang may 11 pa. Because, yaon na dyan mga tugang, igwa na kay 23 senators. Now, ang daing supog mga tugang si GB Ejercito. Kung bako mga tugang ang pangapuda ni Duterte, natabangan siya kan mga Filipino back 2019. Wayne Hiran po Senators. Kinabangan siya mga tugang. Ang probinsya kan Bukidnon, saro mga tugang sa mga lugar na naging progresibo dahil mga tugang sa tabang ni Duterte. What happened sa yang aki? Kasod ba mga tugang pa-privilege speech pa duman sa Senador? Duman mga tugang siya mga ipinahiling ni Senador Amy Marcos. Na pipalwa sila mga tugang kontrabida si Marcos silang pangiling. Pero mga tugang igwanin mga katotohanan ang pigdatara mga tugang ni Amy Marcos because she is the sister of the President. So therefore, aram niya mga tugang ang mga nangyayari. Kaya ilo nga po nindo ha. Kasod ma, nagkaigwanin mainit na diskusyon ang Senado. Kaya kung may mga supog kamong lihiyas na doon, sabi nga ni mga tugang, dapat siguro masupog kamo sa sendong sadiri. Itong tinara mga tugang ni Senador Dante Marcoleta, ang tinara mga tugang ni Cayetano, tuminaram kamo na bagsak na ang unyan ang rating kan Senado. Yes, sabi mga tugang ni Cayetano, nagbagsak ang rating kan Senado because mga tugang duman sa pinagigibong investigasyon kang Senate. Duman mga tugang sa pinagsabing flood control anomalies. Arani na mga tugang sa Palasyo Malacañang. Yao na mga tugang naglantad na sulisi 8 Marines. Nyata at day pa mga tugang pigagadan kip day pa pigpadagos ang mga kakanigong investigasyon. Good morning, Tabi Sir Adolf Bausa. Kaya ngunyan pigahanap taman mga tugang ano? Kasi ako kahit tunayling ko mga tugang mga senador pag sinabing senador. Yaon mga tugang mailing mo Senador Coco Nene Pimentel, Senador Ovito Salonga, Senador Teofisto Ginguna, kadakol-dakol pang iba Senador Miriam Defensor Santiago, Senador Arturo Tolentino. Ngunyan mga tugang ilang nga po nindo, may magtugang na tulfo, may senador mga tugang na tulfo. Ngunyan, kag nadali sinda mga tugang, na ibuyag-yag sinda ni Amy Marcos. Ngunyan, todo paliwanag kamo, nasusubgan ang institusyon, saro kamo sa pasupog. Bako man siguro mga tugang si Alan Cayetano ang nagpasupog sa Senado. Bako man siguro mga tugang si Alan Cayetano ang nagpasupog mga tugang. Ang rason kung niya tatabuminagsak ang ratings kang Senado, kamo man sa nangyaon dyan. Para kamo 24 peso na, di lamang kamo nagkasulundo para gibuhon nindo ang dapat nindong gibuhon. Sabi nga niyan, kinakay po na pag-uruloyan taan mga problema ang pinagatubang kang Pilipinas. But sad to say, di ka muna kakataram because aram ko amog-amog ka mo. Nakagulpi ka mo ninyo kwarta hali mga tugang sa maleta. Kaya may kaklase po akong nagtatrabaho duman sa Senate. Stop siya mga tugang ni Senator Pia Cayetano. Sabi ko kay Cheryl Reginaldo. Sabi ko siya, ano na lamang ang mga latest na nangyari dyan sa Senate? Diyo? Ano lamang yung ang mga Senate ang mga nangyayari dyan? Please update me, sabi ko, so that makatauman lamang kita kay mga comment. Reaction with regards sa mga tugang sa mga nangyayari. Yung... Ang kapitan na may alam, ang kapitan na may alam, may abilidad, ang kapitan na may credibility. Good morning, Tabi Cap Narsing Monreal. Saro ni mga tugang sa pigangangan kong kapitan with regards sa mga tugang sa legislation. Talagang yaw na ni pagabot mga tugang sa pangsyon bilang executive. Yaw mga tugang si Kapitan Narsing Monreal. Araw ka nang dapat kinakaipon. Kaya sabi nga ni Duman sa ano, ang planong gibunda mga tugang magkaigwapo tabi ki qualification ang mga kapitan at least mga tugang college degree. Because mga tugang kuni kasarong kapitan, yaw na siya mga 3 branches of the government. Executive, legislative, and judiciary. Ang mayor mga tugang day nag-preside. Ang mayor mga tugang day nag-imbestigar. Ang presidente mga tugang day po tabi ang solamente po tabi na may gibo kayo niyo po tabi ang barangay captain. Kaya sabi niya mga tugang 3 branches of the government kapot mga tugang kan kapitan kaya dapat kinakay po na college degree. Well, siguro tama man. Ilingunin doon, ngunyan mag-iling ka mo sa tuition. May mga nagtapos sa sotorno, may paralano man mga tugang na magbalik. Apoton mo, ikaano lamang tabi ang aramong provision. Sa Republic Act 7160, ano lamang ang aram mo sa local government code? May pagkaaram ka lamang kung ano ang rule kang government, ano ang trabaho kang sa local government unit with regards mga tugang sa taxation? Under Republic Act 7160, igwa kami mga tugang ki rights. Na magpasan mga tugang kinosolusyon para mga tugang makaigwa kami kay another tax ordinance. Pero tabi, di ka mo pwedeng mag-collect din bayad, na di ka mo kirecibo, dalang tapo, di ka mong madali dyan. Bako tabi ka pamilyang Lino Rio Frio. Kasi man mga tugang, good morning man tabi kay amigong Ray Loreho. And of course, good morning kay Mading Doris Agustina Lustado Mauro. Matara mga tugang i-strike out daw ang kabus sa tinaram. Na kanbinanatan mga tugang ni Panpilo Lacson. Kaya tama po ang pigtataram ni Marcoleta. Saludo ako sa iyo bilang sarong investigador. Alagad mga tugang ngunyan, nawaraan ng respeto sa iyo. Dahil ikaman saan ang tagibukan kasalan mo. Imagine ha, masumit na kaki initial na report with regards mga tugang sa ginibong investigasyon. Igwa ki 18 Marines na naglantad mga tugang kan katotohanan. Ilawas nindi mga tugang ang naaraman nindi with regards duman sa distribution kan mga maleta. Distribution mga tugang kan flood control. Imbis na ipadagos mga tugang investigasyon, pigmaraot pa mga tugang sa mga Marines. No, kaswapon tuminindog mga tugang. Abangan tapa. Ang apot man sana, ano ang plano? Ngata tapig aragawan nindi ang pagiging Senate President. Kaya ako bagan comment ko duman sa mga nagpo-post si Agot Isidro Tumineram Tracing Hodas. Wow, siguro niya ako siguro niya ako mga tugang si Agot Isidro, mga santa ini. Kang nakaaging eleksyon, grabe na ini mga tugang Tumirana. Gamon mga tugang kinangyari, ako suppose sabi I will vote for Lino Robredo for President because she is a Bicolana. Ang anuman mga tugang na grasya, ang anuman na daraho na karaya ni Lino Robredo, damay ako because I am a Bicolano. But the problem is mga tugang, day po ako nagboto sa'yo because namundo ako dalante igwa mga tugang kinagkapirang kapadian, igwa mga tugang ki mga supporters na inali mga tugang supandok ni Mama Mir, animiduktak mga tugang supandok ni Lino Robredo. Di man sigurong karahay kasanta mga tugang arog po tabi ni Mayor Lenny Robredo. Kaya hindi nga po yun ang nangyari na marangkal. Alagad mga tugang ng kagwakita ni Presidente na arog mga tugang kay Marcos na pangang. Narumduman ko lamang sumarkada ko na pag diyan nakakachungki mga tugang iba ni Churakan Pandog. Pero pag nakachungki, grabe, alive na alive siya. Arog kan gusto nung maging leader sa Pilipinas. Good morning sa mayong pagkiriba sa broadcast. Good morning kay Omer Piñalosa. And good morning man tabi kay amigang Emily Abacha kan LCC. And mabalik na kagawad kan Banuan Indra. Good morning tabi kagawad B Manila. Dapat siguro mga tugang sa Banuan kan talaga i-implementar na. Mag-ibo na mga tugang kay mga kanigong pagkaadal ang legal, kang daraga. Na kung pwede mga tugang sumangatawag nasa likod kan operasyon kan talaga community college. Na nagkinabag mga tugang sa libre. Ginamit nino sa sarong portion kan talaga community college. Ginibo nino ng kantin. Deman ang nagbabayad mga tugang sa ginamit na kuryente. Deman kinagbabayad sa ginamit na tubig. So ano sa natin? TY? Tapos kamo nagdalain siya. Pero ang nakukuha ninong inkamahal isang mga estudyante. So mga nagtukaw mo niya, sarong taon na kamong nagtukaw sa pwesto. Ang primerong apoto nino, ano? Nagibo na lamang nino ang sedong mga panuga. Nagibo na lamang nino ang sedong mga itinaram kan kamong nagkampanya kang nagatubang sa publiko. Ano nagibo na lamang nindo yan? Kung ikaw sarong chief executive, dapat ikan masusunod ba ko ikan nagsusunod sa inda? Magpaluwas ikan sa mong urat. Magpaluwas ikan sa mong abilidad. Kaya ngunyan ang pigabangan may mga tugang sa daraga kung maiimplementar itong naging findings mga tugang kan ginibong investigasyon ni Kagawad Ayan Makasinat. Manunugod mga tugang sa paggamit kan nagkapilang pasilidad kan daraga community college. Asin kamumantabi ng mga bookkeeper kan banwaan yung daraga? Iyo? Pakiasikaso man tabi nyo doon, makaigwa kamukitunay na transaksyon sa records kan mga barangay. Because, nagbabayad sa doon barangay every year. Ini ang pigbabayadan kan sa barangay kada taon. Kaya sana tabi, makomplay man nyo yan. Iyo? Tapos kung may malib na empleyado, diyan sa doon munisipyo na in charge sa pagkaputing araw kan na bagay, dapat igwa ka mo mga tugang kisalida para di man maulang ang transaksyon kan mga barangay. Tayarak man mga tugang kan mga barangay. Gusto ninyong magkaratubang kamo sa ombudsman? Gusto ninyong masampan kamo din magkakanigong kaso? Gusto ninyong iampang kamo sa 888? Asin sana tabi, masabutan nyo na kapalaman sa Republic Act 716 or Local Government Code. Especially mga tugang role of succession. Iyo? Bako naman sa diriman kamo kilay. Ano? Atat na kamo? Maski bako nindo kaalyado ang mga masunod sa indo, rumdumon tabi nindo ah, na igwa kaya nga igwa kita kiranking pagabot mga tugang sa resulta kan eleksyon, may number 1, may number 2, may number 3, may kolelat. Kesa na tabi, kung kamu magibo kaya ano man move, dapat tabi mga tugang nakapalaman sa rin, nakapalaman sa Biblia, kan local government unit, kan nakapalaman sa Biblia, kan mga local officials, kan mga elected official, which is the local government code of 1991. Kung kabusman sana kamu ngawa, kabusman sana kamu taram, asin sana tabi, masabutan yun mga komite bang Kriar na nakabuktak dyan mga tugang Centennial Rules kan barangay. Eksakto na pong Jess bago magdose. Weng, weng. Asa ko yung amiga, good morning tabi kami kang Marlon Clemente Mondihar. Friend, good morning tabi sa iyo. Mabalik ako mga tugang pakalisbo niya nagkapirang hanap buhay.
1: Ako si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetanus, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
2: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo na sabi mo 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya? Gano'ng kalaki?
3: Parang oval ang style niya. Yun, mga 45 years na ginom ng coffee.

0: anak at hanggang din sa kamay ko.
1: Nanak naman.
2: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko?
0: Oo, pwintos na siya.
3: Ang names ng mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
4: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Ang oras po mga tugang sa Radyo Urago, eksakto na pong 4 bago po magabot ang alas 12 ninyong pagkanto.
2: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansangguniang panlalawigan kanalbay.
1: Balik na po kita mga tugang sa programa, dapat mo pilmi kita ang nasa heaven. Oy, good morning tawag kay Kapmir Marhalino Candela Paz. Kapmir, kumusta po? Happy lang sa'yo, mamigong Jess, keep up safe always. Yes po, same to you amiga. Bata lalo kang nagagayon mo niyan. Dati kapandok mo sana si Alice Dixon. Ngunyan kapandok ka na ni Bea Alonso. Ano tabi ma'am niya Luloyola? Ang pamayukan na ano? Ang pamayukan na PS Oligaspi, CS Oligaspi. Ano tabi ni ma'am Nelly? Balik na naman po tabi, ano, aram na po inyo kang PCSO na nag-operate na ang Weteng sa Banuan Candaraga, STL sa Banuan Candaraga. Kasi ako, mga tugang, bako ako kontra sa operasyon kang STL, because mga tugang, maski puro pa paano, nakatabang po inyo sa pagkagawa ng hanap buhay kan mga katugangan niya itong ring hanap buhay.

Siyempre mga tugang, good morning man kipalingayin. Tapos kima rin Helen, good morning. Asin ang pinakamagayong kong inaanak, good morning ki Grace. Linyo sa Espeloy, Kankilikawa National High School. Makog mo baga ano pag as a second father? Nothing can take you away from me. 31 igwa ako. 18 igwa ako tabi jokes. Maninong ako naman sa kasal. Ang maestra na naman siya, maestra. Nagaturo sa Tyson Elementary School. Baka maling Lores. Tapos sa 30 igwa pa ako. Sa 20, sa ngunyan na June, ganito lo. Makog mo baga, no? Sa kadakul-dakul ng tao sa kinabahan. Kaya ako proud na proud ako ng may mga inanak akong araw. Kailan ang sa kuyang inaanak si Grace. Yan sa Kilikawa International High School. Mabuto na aki. Kaya ilang nga po nito mga tugang pagkatapos mag-ireskwela. Pagkatapos mga tugang mag-techning, pagka-graduate niyang education, nag-techning board. Pasado mga tugang salet. And after that, nagturo muna sa private. And after that, mga tugang yaw na sa government, sa public school. Sa daraga, may wason baga po ang daraga. Daraga, Igwaning 54 ng barangay. Igwang Sipi, Igwang Maroy, Igwang Dinurunan, Igwaning Alawo, Igwang Kinawitano. Ano sa yung katabi sa daraga? Ta, may wason baga po tabi ang daraga, Elaine? Salamat po sa namumutan kong mga kabarangay. Albang sabi pisa tabi sa inyo gabo sa maabot na June May 30, 31 in honor of our patron Saint Most Holy Trinity. Sa mga pag-iniba kong Lee Minister sa Albay Cathedral, good morning tabi sa inyo gabos. Nakabago po sa nakamikan sa muyang commitment. Bata ako Kapmir. Pag ma-election sa barangay, pag ako pinahin na po doon kang simbahan, definitely mga tugang nangyayari po yan. Kang 2017, December kay ito mga tugang, 2017, ina po din ako na maglog bilang Lay Minister kan Barangay Albay. Inimbitan ako kabilang maging Lay Minister. Di 2018, tinawan ako kimag, nagkandidat akong barangay kagawad. So, sabi ko, after a years na civilian kita, tinawan ako mga tugang kimandato kan sa kuyang mga kabarangay. 2020-23, ayun na naman, inapodan na naman ako mga tugang. Di ako kayo nakarenew, dahil ang takan na gani kayo kang way back, 2022. Di ako mga tugang kayo nakarenew kan sa kuyang commitment bilang Lay Minister. Alagad pag 2023 mga tugang, liwat akong inapodan. Yaw na naman, ngunyan mga tugang 2025 o 2026. Inapula naman ako mga tugang sa simbahan pero liwat na makapag-serve sa pago kan pag-renew kan sa muyang commitment bilang mga servidor kan mahal na Diyos sa pagi mga tugang kan pagiging Lay Minister. Kaya sabi ko, I'm very happy and I'm very proud na pag-abot kan oras, pag-apulan kita sa arog ka na bagay. Kaya thank you Lord. Siguro party plan mga tugang kan sa kuyang mission sa kinaban. So mga mahilig dyan mga tugang mag-post, mga mahilig dyan mga tugang mag-komentaryo, mahilig mga tugang mag-usgar, bago ka mo mag-usgar, ilingon mo na nito ang sadong sadiri. Kami digdi sa Radyo Rago ng Solaminting Pigdataram, kansa mo yung station manager. Dapat mapanuri kami mga tugang, hindi kami mapanira. Arog mo sarakanan mo sa mo yung philosophy, even in my life. So mga mahilig yan mga tugang mag-usgar, mahilig mga tugang minapos, titira-tira nindo si Caetano, titira-tira nindo. Sabi ko nga di mga tugang kan pinalayas nindo si Escudero bilang Senate President, ano may nadagong depensa kan Palacio Malacanang. Delante sabi mga tugang kang 18 Marines, nag-receive mga tugang ning malimaleta, pigatod pa sa opisina kanin sa Baclaran. Darumduman ko naman agad, may opisina man agad ni mga tugang sa Baclaran, fourth floor. Duman mga tugang sa Baclaran, opisina kay ni mga tugang ni Soto. Darumduman ko na, nakaduman ako sa opisina kay ni mga tugang duman sa Baclaran. Kaya kung isipon ta kung pagbabasyan ta mga tugang pagdurdurog tugunta, ang testamento po tabi kang 18 Marines, senotang naglanta duman sa Senado, may katotohanan mga tugang. Ayan, oras, eksakto na pong 2 minutos, makalisan, alas 12 yung pagkoto. Maparam na po ako sa programa. Salamat po sa ngarang kansanggo niyang palalawigin kanal bahay sa Panginoon mga tugang ni Vice Governor Diday ko. Sa mga nag-text, ang like sa Facebook ka. Salamat po ng tabi ning Marhay. Nakasabay ko sa Lalo Technical si Manoy Joko Diaz. Duman sa tower si Manoy.

0: Jus Valderrama. Ako po si Jess Magallanes. Minawalan kang dataramon de bali sa yumahan de sa napagtugaan. Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano, Purago.
2: Basta Bicolano, Purago.
0: Adios Moreno to Bicolano, happy lunchtime.
3: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco. Asin kansang gunyang panlalawigan kanalbay. Iwagon 90.7.
4: Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhang, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin naotog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipanibig mo kami.
2: Basta Bicolano, Purago.

0: Buhod, siko, baywa,
1: aray!
0: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Broadcasting live on air and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
3: Kasangga at Kalusugan. Coming up next.
4: J-Mar, Tudo Palalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
0: Sumasahing papawi ang programang Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang NGMAR Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng

0: maraming salamat. Good morning sa ating mga tagapakinig.
1: Good morning!
0: Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki.
1: Good morning!
0: Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag, mga parents kong minamahal.
1: Good morning! Good morning!
0: Kumusta na po tayong lahat? Kumusta na ang kalusugan ng ating mga nanay? Kumusta na ang kalusugan ng ating mga tatay? Nawa po'y kayo'y maging maayos, maging malusog. Huwag nating kalimutan ang pagpapalusog, mga parents kong minamahal. Noong sabi ngay malalakas pa tayo ay binabaliwala natin yung ating mga nararamdaman. Pero kalaunan nitong nagkakaedad na, naglalabasa na ang mga masamang pakiramdam, yung pala'y may sakit na hani. So wala po tayong magagawa, talaga naman ganun eh, pag ang tao'y walang nararamdamang masasakit sa katawan ay binabaliwala lang hani, sapagkat unang-una ay baka yun ay ngalay lamang, baka yun ay pagod lamang. Yun po yung ating nagiging kinagawian hani. Kaya dapat, mga parents kong minamahal, wag ho kayong mag-alala, wag kayong matakot na kayo po ay paminsan-minsan naman ay magtungo sa mga maayos na doktor para ma-check up naman ang inyong kalusugan. Ano po? Kahit yan po ay every 6 months, pwede na po yun. Basta ang mahalaga po ay maalagaan po ang kalusugan ng ating mga parents. Yung mga bata pa nga eh, mga naliligo ng pagod pagkatapos maglaro ng basketball o anumang mga laro ay pawis-pawisan naliligo. Ang tawag po doon, balang araw matutuklasan ang katawan ay pasmado. Yan, pag pasmado pala ang katawan, namamaga yung mga litid-litid, ha? So, pag namamaga ang mga litid-litid, nahirapan ang pagdaloy ng ating dugo, mga parents kong minamahal. Kaya dapat bago maligo, magpahinga muna kung pagod. At wala namang problema kung kayo man ay amoy pawis, pero ang kalusugan po ang dapat nating pag-ingatan. Parang ang hirap na pong ibalikhan eh kapag may sakit na tayo. So, mag-ingat din sa mga kinakain, ha, mga parents kong minamahal, mga kasangga, mga nakikinig ngayon. At talaga namang napakalala ng mga karamdaman ngayon lumalabas. Lalo na yung mga sakit sa bato, ano? Dahil sa daming kinakain natin, mga processed food, mga sichiriya, mga soft drinks, yan ang malupit, mga parents kang minamahal. Yan ang medyo hindi maganda sa kalusugan kapag lagi-lagi. Kaya dapat ang sinasabi, ang tubig ang pinakamahalaga sa lahat na dapat iniinom ng ating mga kapwa-tao, ng ating mga kababayan. Di po ba kapag tayo po ay naglilinis ng anuman na marumi, di po ba gat kalimitan kapag ginagamitan po ng tubig ay lumilinis, hani, lalo sa pinggan, di ba? So kapag may pinggan po tayo, ano ang panglinis natin? Sasabunin natin yan, tapos babanlawan ng tubig ay di gat malinis. Ang trabaho ng tubig sa ating katawan, yan pinaka-importante sa lahat. Yung pag-inom natin ng tubig araw-araw na mas marami pa sa 8 baso, ayan po ang isa sa nakatutulong makapagpalusog, sapagkat nalilinis ang loob ng ating katawan. Hinuhugasan sa makatuwid, hani. Kaya sa ating mga kasangga, mga tito, mga tita, kumusta na? Good morning. Welcome sa ating programa. Mga lolo natin, mga lola, kumusta po tayong lahat? Nawa po kayo'y maging malusog. At wag nating kalimutan ang pagkonsumo ng ating mga produktong herbal, ha? Yung ating mga senior citizen. Yan po, mga parents kong minamahal. So, dapat tayo laging magpalusog. Ano po? Good morning sa atin lahat, ha? Kumusta po ang mga taga Cavite Province, ha? Iyong lugar ng Calabarzon area. Kumusta po tayong lahat, mga taga Mimarupa, ang lugar ng Marinduque, Romblon, at lugar ng Mindoro. Kumusta na po tayo, malusog na umaga. Welcome po tayo, ha, dito sa ating programa. Ito'y para sa inyo, hatid ng Gemma Herbs Incorporated. At sa mga taga lugar pong ito ng Quezon Province, mga kasangga natin sa bahagi ito ng Kabikulan, kumusta mga taga Bicol Region, Marhay na aga. Kumusta na po tayong lahat? Nawa po kayo maging malusog. Dagang salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mga mabibisang produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Mula dyan sa bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, at dito sa bahagi po ng Sorsogon, Masbate Province. Good morning sa ating mga tagapakinig dito naman sa bahagi ng Samar Province at Leyte Province. Maayong buntag sa inyong atanan. Kumusta po tayong lahat? Malakas ang ating produkto dito sa ating lugar. At ito po ay tinatangkilik ng ating mga kasanggang Bisaya, mga kasangga nating Waray, ha? Kumusta po tayong lahat? Maraming salamat po. Mga kasangga nating Waray, ha? Kumusta po tayong lahat? Maraming salamat po.

0: Mamimigay tayo ng pera. Ito nga po ang mahigit 1 million ang ipamimigay ng GMR Herbs Incorporated dito sa ating mga suki. Yan. Salamat sa ating mga suki. At nawa po kayo'y maging malusog, ha? Kaya wag po kayong mag-alala, mga kasangga. Basta't may entry, may pag-asa po kayo sa ating parapol. Lagi kayong makinig dito po naman sa programa Kasanggat Kalusugan at sa mga plugins natin na ipiniplay sa mga radyong ito. At yung tungkol naman sa Todo Panalo at magka-premium raffle promo. Yan po ay JMAR Todo Panalo at magka-premium raffle promo Season 4. Yan. Nakalaga namang naalala ko nung pandemic yun. Talagang ako ang naghatid ng regalo sa Marinduque Province. Ha. Natatandaan ko yun, ha. Pandemic yun. So dito po, pira-pira na tayo, ha. Kwarta na po ang ipamimigay natin para mas madaling hawakan, hani. Kwarta na po at talagang maghanda na po kayo. At ihanda na ang mga pinagbalatan ng ating kape, ng ating box ng Mark Kape, box ng Mark Choco, yan. At box ng ating sabon, yung box ng ating Mark Stevia. At yung banig ng ating capsule, ang Mark Capsule, Mark Up Capsule, at yung ating Mark C Vitamin C Plus Zinc. Dalawang padho, mga parents kong minamahal, ang kailangan nating igayak. Huwag ko kayong magmadali, mga parents kong minamahal, ha? At kung kayo gusto nyo makarami, di kayo bumili ng bumili ng ating produkto. Ang submission naman po yan ay ano pa, matagal pa na po ang submission natin, ano? Ito po ay ang deadline po ng submission ng entries ay sa June 30 pa, matagal pa naman. Pero dapat kayo po ay maghanda na kasi talagang kung kayo'y marami dyan, abay utay-utay na po ninyo bago natin dalhin sa drop box sa mga drugstore kung saan na doon yung ating mga drop box. Iponin lang ninyo yan, mga parents kong minamahal, kasi June 30 pa naman ang last submission eh. Ang gawin po ninyo sa mga susunod po, kapag talaga nahihirapan po kayo doon sa drop box, mag-message lang po kayo sa amin kung saan kayo naghuhulog at pwede nating lagyan po ng drop box sa inyong paboritong lagayan, hani. Talaga namang may mga drugstore na hindi tumatanggap ng drop box, ha. Meron hindi tumatanggap po dyan. So dapat sana tumanggap sila lahat para mailagay naman itong mga entries ng ating mga suki. At may chance po namang manalo ang drugstore ng 100,000 pesos kapag doon po binili yung produkto. Halimbawa, sa drugstore na ito, nabili ni Manang ang isang kape, pero nanalo po siya ng 500,000. Bibigyan natin ng 100,000 ang may-ari ng drugstore. Basta't nakalista po doon sa puting papel na ginawa po ninyo, hani. So yun po, mga kasangga. Abay, sandali lamang at mabilis ang oras.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: So ang line po natin na 0933-214-5288. Thank you sa ating mga parents. So yun po, mga kasangga, sa lahat po na ikinig, good morning. Welcome sa ating programa. Ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Jimar Camonyas. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
1: Jimar, Todo Panalo at magka-premio raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. JMAR Todo Panalo at magka-premio raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2020 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Kasangga

0: Angie Marcomonia.
1: Ang tamis ng may kasamang pagmamahal sa kalusugan.
0: Mag-Mark Estilia araw-araw.
1: Kasama
0: si Kasanggang Angie Marcomonia. Si Kasanggang Angie Marcomonia. Dito sa Kasangga at Kalusugan. Nationwide.
1: Ang inuming masustansyang tsokolate. Dahil sa Herbal Extract.
0: Mark Choco yan.
1: Chocolate na nam.
0: Healthy sa katawan.
2: Atin po namang pakinggan ang mga paliwanag sa mga benepisyo ng ating mga produkto. Yung pong mga ingredients mula naman kay Kasanggang James Banyaga ng programang Kasanggat Kalusugan mula naman sa bahagi ng Baguio City. Kasanggang James, go ahead.
1: Ang tamis ng may kasamang pagmamahal sa kalusugan.
0: Mag-Mark Estilia araw-araw.
1: Kasama
0: si Kasanggang Angie Marcomonia. Si Kasanggang James Agustin Banyaga. Ating mga kasama.
3: Ang kailangan ng katawan.
4: Isang pagpalang araw sa ating lahat mga kasangga. Uy, maraming salamat Kasanggang Angie Marcomonia. Eto na naman yung kasangga James Agustin Banyaga. Ang ating makakasama mga kasangga. Ay, di naman saling pusa pero lagi tayo nandito rito. Nabibigyan tayo ng pagkakataon upang sa ganun mga kasangga ay makapagbigay din po tayo ng mga kuro-kuro ng mga topics patungkol pa rin sa mga produkto ng Jamar Herbs Incorporated. Pero bago yan, winawelcome muna natin ang lahat ng mga kasangga natin na na-welcome na kanino. Na ngayon na nagigirig sa atin. Uy, binabati natin lahat ng mga kasangga natin dyan sa may part 2 ng Romblon. Maganda pakikinig tayo ni Maropa. Good morning to the Paderan family and Agustin family. Okay, welcome po sa ating program ng Kasanggat Kalusugan. Promise ko kasi yan. Ano. Kaya naman sa mga kasangga natin, wag na po natin mapatagalin mga kasangga. Alam naman natin, ano, itong ating produktong Mark Stevia Sweetener. Ito ho yung Pure Stevia Leaf Extract Powder mga kasangga na meron ho sa ating merkado na mabibili ho sa mga butika at mga drugstores dito ho sa ating lugar. Hatid ho ng Jamar Herbs Incorporated.
0: Kakasangga at Kalusugan.
4: Ito ay klase ng stevia mga kasangga na kung saan napakagandang gamitin ng bawat isa. No? Dahil sa ngayon, sadyang napakarami ho ang ating mga nabibili na kinakailangan ng pampatamis, sweetener. No? Pero sigurado ba tayo din sa mga sweetener na inilalagay na yan? Kaya for now mga kasangga, at home sa atin na Mark Stevia Sweetener po natin ay pwedeng gamitin yan sa ating coffee, sa ating tea, sa shakes, sa mga juice o kaya ay baking or desserts natin mga kasangga para sa mga kasangga natin na medyo alanganin ano, ang kanilang mga sugar level. Kaya ho itong Mark Stevia natin mga kasangga, ito po ay zero calories. At saka hindi ho ito nagpapataas ng dugo.
0: Kasangga at Kalusugan.
4: Ayan, kaya natin dinidinan mga kasangga dahil gusto namin ipaalam sa inyo ang klase ng ating produkto at the same time para ho maliwanagan po yung ating mga tagapakinig. Lalong-lalo ho sa mga nanay, mga tatay po natin dyan. Ano? Alam ninyo mga kasangga, kung minsan hindi natin namamalayan, sige lang, laklak lang tayo ng laklak pero hindi natin nakikita ano, kung ano ang pwedeng mangyari sa ating mga katawan. O yung magtatanong sa atin kung meron bang nabibili dyan sa online, meron yan sa TikTok, sa Shopee at saka Lazada. For now, ang sa online ay nasa 165 pesos yan mga kasangga. Yung ano ha, yung isang box niyan. Ang laman po niyan ay nasa 30 sachet mga kasangga.
0: Kasangga at Kalusugan.
4: Ang tamang gamitin natin yan mga kasangga for the whole month. Ika nga o, 30 sachet, di ba? Kaya naman ito mga kasangga, ang Mark Stevia at aking binabanggit na yan ay produkto ho ng Jamar Herbs Incorporated. At nais namin ipalam sa inyo no, na itong stevia na ito ay walang calorie o walang sugar. Ano? Kaya nga pinupush natin yan, hindi lang tayo nagpupush yan, napakarami na po niyan ang nagsasabi niyan. Pero tayo ho mismo, meron ho tayong pangalan na tinatawag na Mark Stevia, Stevia Leaf Extract. powder, mga kasangga. Napakababa po, napakaliit po ng kanyang calories, kaya hindi po nagbibigay ng empty calories tulad-tulad po ng table sugar, no? Malaking tulong, lalong-lalong na po sa mga nagbabawas po ng timbang o nagme-maintain na ng kanilang mga healthy weight. Alam natin na pagka mabigat po ang isang tao, mga kasangga, alam natin medyo mahirap tumakbo, mahirap gumalaw, at pagka pinilit po natin na tumakbo, ano, kung minsan ang tinatamaan yung mga buto po ng ating katawan. Kaya pagka medyo mabigat po tayo, diyan po nagkakaroon po tayo ng problema, muscle pain, bone pain, mga ganyan. Kaya dapat minamaintain natin ang ating weight. Hindi ibig sabihin na pagka ang isang tao ay medyo bumilog ang pangangatawan ay healthy na. Hindi po yun ang ibig sabihin nyo, no? Hindi po yun yung basehan nyo. Ay isa pang ibibigay ho ng ating stevia na Mark Stevia, mga kasangga, ay hindi ho ito nagpapataas ng blood sugar, no? Alam natin po na ang pagka tumaas ho ang blood sugar ng isang nilalang, mga kasangga, ay malaki ho ang bentahe na tayo magkakaroon ng problema sa ating diabetes, ano? Kaya kung gusto ho natin na makontrol, gusto ho natin na nasa tamang level ang ating blood sugar, dapat gumamit po tayo nitong klase ng sweetener na ito. Ito hong Mark Stevia na ito. Diba? Ayan, mga kasangga, ha? Isa na namang kaalaman ang aming naibigay sa inyo. Hatid pa rin po ng ating programang Kasanggad Kalusugan. And of course, kasama natin si Kasanggang MG Marta Muñoz. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Patuloy po tayong matuto upang sa ganun, mga kasangga, ang ating pangangatawan ay laging healthy, ika nga. Maraming salamat. Ako po si James Agustin Barriaga. Magandang araw po sa ating lahat.

0: mamimiss mo lahat ang klase ng mga pagkaing matatamis. Lalo na kung ikaw ay may diabetes. Yung tipong pagod ka, stress ka, tapos ihigop ka ng kape.
1: Ay, nakaka-relax ang feeling.
0: Kaso, bawal ang matamis eh.
1: Kailan kaya?
0: Aba ngayon, pwede na.
1: Talagang pwedeng-pwede na.
0: Sa Marky Stevia.
1: Marky Stevia Food Supplement.
0: Isang alternative sweetener.
1: Mula sa halamang stevia.
0: Pwede sa kape,
1: juice,
0: o anumang kakainin na may lasang tamis.
1: Na di matatawaran.
0: Kaya pag may diabetes.
1: At high blood.
0: At maging sa may heart problem.
1: Oh, dili kaya.
0: Pwedeng pan-diet. Mag-Marky Stevia Food Supplement ka na.
1: Hawak mo na bang baso mo?
0: Lagyan na.
1: Ng Marky Stevia Food Supplement.
2: Marky Stevia Food Supplement. Bili na sa masuking tindahan, groceries, butika, drugstore.

0: Stevia. Stevia Lip Extract Powder. Mark Stevia. Pampatamis without worries. Pampatamis na natural. Walang halong asukal. Ang Mark Stevia ay produktong mula sa J-Mar Marketing. Narito ang mga produkto ng J-Mar Herbs Incorporated na dapat tanggilikin ng ating mga kasangga. Mark Cafe. 5-in-1+1 Coffee Mix. Ang kapeng ang sarap ng natural. Mark Choco. 9-in-1+1 Chocolate Drink. Ang masustansyang inuming tsokolate. Chocolinam-nam. Healthy sa katawan. Mark Cafe Brown Rice Coffee with Stevia. Ang kapeng bigas na may herbal extra. Mark Juice. 9-in-1+1 Drink Mix. Ang pinaghalo-halong katas ng prutas with Stevia. Mark Capsule. Herbal Food Supplement with Vitamin C. Mag-Mark Capsule araw-araw para always kang healthy. At Mark C, Vitamin C Plus Zinc, ang purong Vitamin C ng ating mga kasangga. Markup Capsule Food Supplement. Mag-Markup Capsule araw-araw para always kang ready. Mark Stevia Food Supplement. Ang pampatangis na walang worries sa mga inumin at pagkain. Gandang natural. Herbal Soap para sa malinis na kutis. Oh Well Scent Oil Liniment. Ang panghaplas na mabisa sa pananakit ng katawan. Mabibili sa mga butika, grocery at tindahan na malapit sa inyong lugar. Available din sa J-Mar Marketing Online Shop sa Lazada, Shopee at TikTok. Call them now at 0947-645-3153.
1: J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premal Season 4. Napakadali sumali. Ilagay ang napiling purple purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang iyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premal Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
0: Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Angie Mar Camonias.

0: ating programang Kasanggat Kalusugan. Maraming salamat po sa ating patuloy na pakikinig sa programa Kasanggat Kalusugan, patuloy sa pagkonsumo ng mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Maraming salamat po at bukas po ulit tayo, mga kasangga. At ako po'y bumabati ng happy birthday sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.
1: Happy birthday!
0: At sa mga nagdaraos naman ang anibersaryo ng kasal, happy anniversary. At sa mga nagdaraos ng karamdaman, dalangin po namin ang mga ganyong pagaling. Idalangin po natin sa pong lumikang ating karamdaman, maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po. Sa bahagyang technical, bigang salamat, maraming salamat. Nakasama natin si Kasanggang Hernan Uribe para naman sa Every Live. At dito naman sa Kasanggang News Update, si Kasanggang Arvin Enriquez. Para naman sa ating research, nariyan naman si Kasanggang James Manyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camonias. Ito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
2: Inyong napakinggan ang programa Kasangga at Kalusugan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
3: Basta Bicolano o Lagun.

0: malapit ng anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami na kikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami ng cake home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Nanay, anong pangalan mo?
3: Video matanday ang nalawas ang mga damon, galdungod.
2: Simula ko pang nag-inom ka kang supplement ko. Kumusta na sa pag-ingal mo na madali ka mapag...
3: Maray po.
2: Marainan. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
3: Marain lawas ko ay garo.
2: Magaan?
3: Magaan. Ang
2: pagkaturog mo?
3: Pagturog ko, okay na lang po.
2: Ayun, sa pag-CR mo? Maayos na. Marayos yung kape?
3: Opo.
4: Ang Mims Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
5: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
6: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: mas ginagalong kami ng mga babae habang naguguran?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso, hindi kami naguguran.
2: Mas sa Bicolano, Oragon!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Han, tulog na ba si baby?
6: Shhh! Huwag ka maingay, baka magising.
5: Ay, sorry ha. Han, oras na.
6: Oras na para.
5: Ritual na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
6: Ay sige, hintay mo lang ako at maghahanda na ako. Han, kami ka na. Ready na.
5: Oh, ano yan?
6: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
5: Ikaw talaga, Han.
6: Oh, di ba natural ang sarap ng Mark Cafe?
7: Mark Cafe 5-in-1+1, ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you.
8: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

0: Bantong, banto mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Ayun po, si maestra po kung nakit po.
0: Mapabaak na punta.
1: Oo, tapos sabi ko, dahilan lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, ngunya, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano sabi sa imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala ng bukol? Oo, grabe po, salamat sa imo.
2: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Mings Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Uy, pre, si Rui dito. Galing ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito, pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, ituturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
2: 90.7 FM.
1: Radyo Uragun. The most memorable.

0: It's your favorite journey down memory lanes. Welcome to Uragoon sa Hapon. Just a little more
1: time is all we're asking. Ito na ang inyong paboritong DJ na talaga namang makulit at mahilig humirit.
2: Isa pa.
1: Ang babaeng saksakan ng L. Lady Ligaya.

9.7 orago na niya sa tamang oras, 16 na minuto makalipas sa ang alauna ng hapon. Grabe, napakainit mga ka-orago. Sobra-sobrang init sa labas. Grabe talagang kailangan yung uminom ng tubig. Hindi lang 3 times a day, kundi guys, laging uminom ng tubig. Yes, para sa inyo mga greetings and messages, you better send it now sa aming number na 0913-556-393. Diyan lamang kayo, samahan niyo ako till 3 p.m. sa programang Oragon sa Hapon. So here's Stock on You. Stay tuned in only here on a Big Double Line 9.7 Oragon.

0: Labs ko, sana okay ka lang dyan. Hayaan mo pag may panahon ako at wala yung misis ko, mamamasyal tayo at kakain tayo ng gusto mo.
1: Aha! Yeah! Huli! Huli! Ano yan? Sino yan? Umas ka! Binabasa ko ang chat ng kabit mo! Cellphone mo to!
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: We're bringing back your favorite OPM love songs.
7: I'm sorry, my love.
6: And we're doing it right now. Right here on Urago.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Kahit ah.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!

90.7 Orago na Nails. It's 1:53 in the afternoon, and definitely kasama nyo pa rin na walang iba kundi ang babaeng nakaka-L. Yes, ako lang ito mga ka-Oragon, si Ligaya. Yan, magandang afternoon sa lahat ng mga humihigop ng malamig-lamig na mga inumin sa mga oras na to. Kasi guys, napaka-init ng panahon, kaya kailangan natin magpalamig. Pero yung iba naman, talagang pinaninindigan ng pagka-Pinoy. Kahit na mainit ang panahon, humihigop ng mainit na kape, just like us. Kaya na basta Bicolano talaga, Oragon na. Mga taga-Oragon, Radyo Oragon, mga ka-Oragon, kahit na mainit yung panahon, nagkakapit. Yes, para pa din sa inyo mga guru greetings, sige na send sa aming number na 0961-355-6393. Tuloy-tuloy lang guys ang inyong mga pagbati sa aming number na 0961-355-6393. Go na kayo dyan mga ka-Oragon. At yes, hello and hi pa rin sa lahat ng mga certified listeners natin, sa mga taga-Kilikaw, sa mga taga-Taplacon. Uy, magandang afternoon. At syempre sa mga taga-Stanza and mga taga-Taysan dyan. And of course, sa mga taga-Humapon, magandang afternoon. Yeah, sa mga taga-Kapantaran na may mga nakatutok ba, sinasend nyo sa aming number 0961-355-6393 ang inyong mga pagbati. So yes, here we got a song by Martin Rivera. Manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: TV?
1: You, sweetie?
0: Tandaan mo, may igwakan ako sa kada pag matama asing talturog mo.
1: Huh? Ano ka munta?
2: Sa Bicolano, Oragon!
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: pangalan mo?
1: Adrian Tosca. Hindi ka bulan mo kaibigan.
0: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
1: Katarata po.
0: Kumuya ka-operahan.
1: Hindi
0: ka nagpa-opera.
1: Dati po hindi ko manabuhin ng taong alapaap.
0: Adi mo yan, naglinaw-linaw na. Nawaran na sa alapaap?
1: Nilipis na po ang alapaap.
2: Ang Mings Mga San Termin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Mings Mga San Termin Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mings Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran, Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Hay nako, ano sip-sip talaga ng pamangkin ko? Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.

FM 99.7. Orago na niya ang 13 minuto makalipas sa ang alas 2 ng hapon. Kasama niyo pa rin si Ligaya sa programang Orago na sa hapon. Thank you guys, and I love you from the bottom of my heart. Yes, thank you guys, at syempre batiin ko rin ang lahat ng mga certified listeners natin dyan sa Legazpi Port and dyan sa Victory Village. Hello po and hi sa inyong mga. Syempre, tuloy-tuloy lang ang ating Ligaya. More great songs are coming your way. Kaya huwag na huwag kayong aalisin, huwag na huwag maglilipata. Makakasama nyo pa si Ligaya till 3 p.m. So here's a song, Never Been to Me. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Orago.

0: Huli ka! Bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Jonis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: We're bringing back your favorite OPM love songs.
4: I'm sorry, my love.
3: And we're doing it right now. Right here on OPM.

99.7 Oragon and Nails, 34 minutes after 2, and definitely kasama nyo pa rin ang babaeng nakaka-L. Yes, nakakaligaya mga ka-Oragon, kaya hello pa rin and hi sa inyong lahat mga ka-Oragon. Thank you sa laging pagtutok dito sa amin. And talagang let's hope and pray na maging maayos na guys yung nagumuhong, anong tawag dito? Gumuhong gusali sa Pampanga. Grabe naman yun mga ka-Oragon. So ipagdasal natin ang pamilya ng mga nasugatan, mga nasaktan, namatay, kasi talaga namang napakahirap tuwing ganyan na pangyayari guys. And dapat alamin, imbestigahan kung ano ba talaga yung nangyari dyan mga ka-Oragon. Saan ba nagkulang? Sino yung nagkulang? And ayaw, sa magandang afternoon pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Daraga. Lalo-lalo na dyan sa Maruroy, hello po and hi sa inyong lahat. Sa mga taga-Puktol, Daraga din, hello po and magandang afternoon. At eto nga guys, nagpapasalamat ang aktor na si Dennis Trillo sa Diyos matapos makaligtas ang kanyang panganay na anak na si Calix sa isang vehicular accident noong madaling araw ng Lunes. Yes, kahapon mga ka-Oragon, grabe yan. Talagang ingat-ingat sa pagmamaneho mga ka-Oragon. Yes, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya. Samahan niyo pa rin ako till 3 p.m. sa programa Oragon sa Hapon. So here's Bakit Di Tutuhanin. Stay tuned only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

0: TV?
1: You, sweetie?
0: Tandaan mo, may igwakan ako sa kada pag matama asing talturog mo.
1: Huh? Ano ka munta?
2: Sa Bicolano, Oragon!
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nanggamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Men's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
6: Ang Men's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Men's Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Men's Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
10: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: The sweetest melodies.
12: So beautiful.
9: And the unforgettable memories.
12: I miss your love since you've been gone.
9: Played in one playlist.
12: Is cool.
9: You are Uragon Sahara.

0: pasumpong pinagdadangog mo.
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon! Uragon!

0: Tutu ka sa 90.7 Radyo Urakun. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Sabigurado, Urakun!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Kasangga! Saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
5: Bibi!
4: What about Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra?
5: Bibi!
4: E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink?
5: Bibi!
4: Tama ang iyong narinig. Over 2,000 branches nationwide. Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra. At Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat na nandyan lang sa iyong tapat. It's the TGP, the Generics Pharmacy. Di mo na kailangang lumayo, kasangga. Bili na

0: siya?
1: Pwede! Pwede!
0: Guwapo ba siya?
1: Oo!
0: Ah, si Rod Rabbit yan.
2: Kapatid, ako lang to ha. Huwag ka masyado masasyak. Yes, I'm on till about alas 5 ng hapon ngayon. Ngayon po napaka mainit. As in, pinagpapawisan talaga ako. Hi, oo. Ayon sa pag-asa sa DOST, pumapalo tayo ngayon ng around 43 degrees Celsius. Oo, 43 grado sentigrado ang init po ng panahon, promise. Paano kaibigan po doon sa mga senior citizens lalo na. At saka yung mga sabi nga mahina na ang kalusugan, in as much as possible, cover up muna tayo ngayon ha. Cover muna tayo kung saan dyan medyo malilim. Huwag masyado magbababad sa init ng araw dahil sobrang init po talaga. This might cause dehydration, yung tipong bigla ka na lang natutumba. Ay, wag naman sana, Lord. Oh, no.

0: nakakot?
1: Ito.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon! Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!

0: Yeah, Big Timeline 90.7, Radio Rangoon, Legazpi. Pagitama ho yung mga orasan, 17 minutes down, 3 right now. Uy, magandang hapon po doon sa mga kanina pa nakatunin sa atin, Sin Saron. Dati po mga Repacoms, mga Jimmy Rivers on the road na humahataw pa rin. Kumusta mga Repacoms? Kayo ba ay naka-boundary na? Baka pwede naman. Hoy, magandang hapon din po ang kaway-kaway sa ating mga nakatutok dyan ngayon sa Albay District Public Market. Kagagaling ko lang dyan. Nagpapalakasan na naman ang tugtugan. Pakanta-kanta pa si Manong Renan. Manong Renan, maraming salamat talaga. Ito yung mga talagang adik sa Radyo Rago.
1: Thank you!
0: Nakatutok parati. Sige, salamat talaga. Of course, kay Manong Joel, kay Manay Josephine. Nandiyan din si Ate Bing at saka si Nanay Edna, si Ate Nerisa. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa inyong walang kasawa-sawang pagtutok. Mula umaga, hapon hanggang sa mga sumandaling ito. Isang istasyon lang talaga. 90.7 Radyo Oragon, Legazpi.

0: Pasabikulado Uragon!
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nag-flex for Plemex.
2: Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.

0: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: The most wanted love songs of the 80s.

the music of Ed Sheeran. That's Dive. Exactly 38 minutes down 3. 22 ticks away before we hit alas 4 ho ng hapon. Uy, magandang hapon po doon sa mga tututuglaan. As usual, nakatabay na naman sa atin yung mga suki natin ngayon dyan sa Albay District Public Market. Litig ko lang hakaway-kaway kay Manong Renan na talagang malakas pa sa malakas ang kanyang radyo sa mga oras na ito. Ay, magandang hapon din po kay Nanay Doris as well as kay Papa Nelson at lahat po ng mga kumakain pa rin dyan ngayon sa Rosales Carinderia. Magandang hapon po sa inyo. Of course, kay Nanay Lidia Astillero. Yan po naman sa bandang Maroroy Daraga. Talaga mga suki natin to from morning till night. Walang iwanan. And we're slowing things down a bit this time with Moira De La Torre. This is Tagpuan. Keep it here on the number one. We are 90.7.

Yeah. Big double I 90.7 Radio Ragon Legazpi. Exactly a minute before we hit 4. Kasama niyo pa rin si Papa Rod, Rod Rabbit. Ngayon pong napaka-maintima, mainit. As in, kahit nasa aircon ako, pinagpapawisan pa rin eh. Gusto ko nga sana maghubad na. Kaso baka mag-uwian na yung mga kasamahan ko dito sa opisina. Misteryoso. Mahirap na. Oh, eto na, seryoso na to kapatid ha. Sa kasalukuyan po sa mga sumandaling ito ay dinidinig na ng Sandigan Bayan 7th Division yung po namang precautionary hold departure order laban po naman kina Senador Rodante Marcoleta at dating Kongresista Michael Mike Defensor at dalawang iba pa. Ito ay may kaugnay doon sa complaints laban sa kanila sa kasong plunder, indirect bribery at yung violation ng Presidential Decree number 46. Ayan na nga ba sinasabi ko eh. Umiinit na talaga. Umiinit na ang bida politika. Ay, ayaw ko mag-isaw-saw dyan eh. Ayaw ko na sakit ang ulo. Okay na ako, mag-DJ lang.

0: Pwede po maghatot?
1: Paano rito?
0: Totoo po na hali sa ukayan mga tao?
1: Bako, sana manapagtubod yan.
0: Pero ma'am, ang sabi po kaya ni Lolo, gikan sa ukayan mga tao?
1: Oh, yun? Ay, sorry na. Bako man pamigyan mo ang pagsasabi ko.
2: Masabikulado o hagon?
3: Uy, pare, may kape pala ang kape mo. Diba mahal yan?
4: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
3: Ha? Ano yun?
4: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mar Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
3: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
4: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi pocket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
3: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mar Cafe pala.
5: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mar Cafe. Ang Mar Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
6: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LG Use Enhancement Program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping

Yeah, Big Double I 90.7 Radio Rangoon, Legazpi, Jagger, Dig Dack. It's about 13 minutes down four. My second hour stretch with you. How are you doing, by the way? Thank you for listening. Magandang hapon muli sa mga katututuglaan. Naku, nagpapalakasan na naman ang tugtog. Yan ngayon sa Barangay 32, San Roque. Kakachat lang sa akin ni Manong Norberto Santillan. Ayan, magandang hapon po sa inyo. Maraming matsala sa inyong arawang pagtutok po naman sa amin. Asin arawan talaga, ha? Manong Bert, magandang hapon po sa inyo. Also making a big way right over at, what is this? Tanchuling General Hospital naman. Kay Ma'am Mitch, thanks a lot for always sharing your afternoon with us. Siyempre nakatuto kay Papa Rod, eh.

0: the time all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Kami yung rats yung bao po, nag-flex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Anong pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
7: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Tumag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475. And look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
8: The most wanted love songs of the 80s.
9: I can't fight this feeling.

0: ang istasyon ng tigdadaog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo Uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon.
3: Uragon.
0: Uragon.
4: Uragon.
5: Uragon.
0: Uragon.
6: Uragon.

0: pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4:40 ng hapon.
1: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine. Tuhod, siko, baywang,
2: aray!
1: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nanay, anong pangalan mo?
4: Medyo matangay ang nalawas ang mga gamot, ang tuhod.
3: Simula po pang nag-inom ka pang supplement ko, kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
4: Maray po.
3: Maray na? Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
4: Maray ang lawas ko ay garo.
3: Magaan?
4: Magaan.
3: Pagkaturog mo?
4: Pagturog ko, okay na lang po.
3: Ayun, sa pag-CR mo?
4: Ayun.
3: Maayos na? Maray su kape?
4: Ayun po.
5: Ang main sumunga sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang main Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
0: Most wanted love songs of the 80s.
6: I can't fight this feeling.

0: bitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liveraid Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's liver lover, boys.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alat at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liveraid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Tatay, anong pangalan mo?
1: Desiderio.
0: Nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
1: May nagkukulungan pa yung kome. Anong dagang ko nagkukulung?
0: Tatay, dati ka ng pasyente digdig?
1: Yun na.
0: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digdig?
1: Sa puso.
0: Sa ano pa?
1: Sa baga. So, sa kidney ko.
0: Oo, narahay ka po digdig?
1: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang Main Sinulong San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Main Sinulong San Fermin Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Main Sinulong Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
4: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter at lower prices. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
5: 90.7 FM.
4: Radyo Uragun.
6: Ito na ang panatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips, at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
0: Ano ang nararamdaman mo?
7: Makakupo.
0: Hindi mo maibuka?
7: Hindi po. Nahihilo ko ako palagi.
0: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
7: Ilang buwan po. Pag naupo po ako, minuto lang po.
0: Sumusuba ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka? Inainom kita ng supplement ko. Anong himala yung nararamdaman mo?
7: Pinawisan na po ako.
0: Tapos, hindi ka na nahihilo?
7: Hindi na po. Namulat na po ako.
0: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
7: Hindi po.
0: O, gagaling ka na in Jesus' name.
7: Salamat po.
2: Ang Main Sinulong San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Main Sinulong Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
8: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Men's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
2: Ang Main Sinulong San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Main Sinulong San Fermin Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Main Sinulong San Fermin Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
9: Ako po si Corazon Sagali. Hindi pong mata po.
0: Nat, ano na ang igwakaan? Glaucoma? Ano, for operation?
9: Iyo po.
0: Ngayon, anong ginigo mo?
9: Ano lang po ako, ay spab lang po ako.
0: Oh, so, isa na ba yan mga detox? Okay. Pirang bulan kang ice pa?
9: Sige.
0: Apat na bulan? O, di ka nagpupundo? So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo, ano sabi sa imo?
9: Magayon na po ang findings niya.
0: Glaucoma free ka na?
9: Glaucoma free na po ako.
0: Di ka na da-operahan. Uy, wow!
2: Ang Main Sinulong San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Main Sinulong Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
0: Ano pangaran mo? mo?
10: Edward Dawson. Ang pipagulang mo kayo ay ang mata.
0: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
10: Katarata po.
0: Muya, kaoperahan.
10: Hindi
0: po. Hindi nagpa-opera.
10: Dati po, hindi ito. Manabuhon ng parang alapaap.
0: Ah, di mo niya. Naglinaw-linaw. Nanawaran na sa alapaap.
10: Nilipis na po ang alapaap.
2: Amin sa mga center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Amin sa mga center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Amin sa mga center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
0: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
7: Parang over

0: malapit sa kamay ko.
1: Nana naman.
2: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko?
0: Oo, Jesus na siya.
3: Ang main Sinuha Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
4: Tatay, anong pangalan mo?
5: Isidirio.
4: Nataan ang digdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
5: May nagkukulungan pa yung kome. Anong dagang ko nagkukulung?
4: Tatay, dati ka ng pasyente digdig?
5: Yun na.
4: Ano dati ang mga helang mo na pinacheck up mo digdig?
5: Sa puso.
4: Sa ano pa?
5: Sa baga. So, sa kidney ko.
4: Oo, narahay ka po digdig?
5: Iyo po. Narahay ako.
3: Ang main Sinuha Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24.

0: Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: Ako po si Yubi Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nagtiga ko dito sa Means Wellness Center. Okay, 2 months pala, nakamatay na ang karahaya. Hindi na po kinatake na. Parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang 4 months na binigay sa akin ng doc na wellness na. Tapusin ko talaga ito.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: So, ano pangalan mo?
5: Dr. Royo po.
4: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
5: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
4: Dati, kinakapos ka na?
5: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Hi, Kim. Tumating po ngayon, 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
2: dugo.
6: Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
2: Wala na yung
6: bukol.
2: Tapos yung kape.
6: Opo.
2: So, ano nakatulong sa'yo? Yung Means Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Nanay, hello! Good morning, anong pangalan mo?
7: Lourdes.
4: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
7: Kasi po, yung mata ko,
4: malabo.
7: Malabo.
4: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
7: Medyo malinis ma.
4: Malinaw-linaw na. Nakakakita ka na ng konti?
7: Oo.
4: Oo. Oh, so, maganda ang eyes ba?
7: Maganda yung eyes pa.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Ano ang patutuo mo kay mama mo kung nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yun inatake.
5: Oh, no.
4: Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
5: Yes.
4: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero anong sa nasa BP niya after 1 month?
6: 30 over 80.
4: Tapos, pero may nagpa-blood chem.
6: Yes.
1: Yes. Ang mismo na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
0: Ang mismo na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
4: Anong pangalan mo?
8: Maria, Lopez Mangampo. So, sa puso ko, puso ko po noon.
4: Happy Rada po ang blood sugar mo, sabi kang doktor.
8: 160
4: 160? Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
8: Na beses.
4: Anong makulog? Stulak?
8: Trapo na.
4: Gari ano?
8: Mag-auson.
4: O nga na, nag-inom ka ng isang bulan sa mga supplement. Ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
8: Nadali naman ang panakulog.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
4: Ano pong pangalan mo?
9: Maricel po.
4: Anong mga nararamdaman mo?
9: Yung mga masasakit po, minsan parang nagbabaray mga ugat, yung naninigas ng mga kamay ko, kapitaan. Tapos yung minsan yung paghinga ko, nagpapaltipate yung hindi ako nakakatulog.
4: Ilang oras na lang tulog mo?
9: Minsan dalawa, tatlo.
4: Ngayon, anong unang binili mo?
9: Yung po yung minced coffee.
4: Anong unang na gumaling sa'yo?
9: Pag dumi po, dati minsan din, nakagawin niya isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
4: Yung pagtulog mo?
9: Mahapaganda na po.
4: Ah, dati ihi ka ng ihi?
9: Opo.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo. Ano pong pangalan? Alan mo?
9: Maricel po. Hindi ako nakakatulog.
4: Ilang oras na lang tulog mo?
9: Minsan dalawa.
4: Ngayon, anong unang binili mo?
9: Means coffee.
4: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
9: Pag dumi po, dati minsan din, nakagawin mo lang isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
4: Wow, yung pagtulog mo?
9: Maganda na po.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
4: Nanay, anong pangalan mo?
10: Kailan po streaming. Medyo matangay ang nalawas ng mga damon, ng gitan, tukol.
4: Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapagal?
10: Maray po.
4: Maray na. Kang nakakapika po, ano ang namatian mong karahay?
10: Maray, ano lawas ko ay garo. Pagpagturo ko, okay na lang po.
4: Ayun, sa pag-CR mo?
10: Iyon mo po.
4: Maayos na? Maray su kape?
10: Iyon po na.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside beside Vidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Nanay, anong pangalan mo?
10: Medyo matanday ang nalawas ang mga damon, ang tuhod.
4: Simula po pang nag-inom ka pang supplement ko, kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
10: Maray po.
4: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
10: Maray ang lawas ko ay garo.
4: Magaan?
10: Magaan.
4: Ang pagkaturog mo?
10: Pagturog ko, okay na lang po.
4: Ayun, sa pag-CR mo?
10: Hindi
4: mo. Maayos na. Maray so kape?
10: Hindi po.
1: Amin sa mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Amin sa Wellness Center, Vidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Vidoran Albay, beside Vidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
4: Ano ang patutuo mo sa Nins Juice sa aki mo?
10: Magayon po. Nagra lang to ang grado. Yan po ni Nins Juice.
4: Dati ang grado niya pira?
10: Ano? Ano ma? 90. Tapos nag 94. Naglockdown. Nagbiglang nag-donor.
4: Hindi. Nagkaigwa siya ng mga ano. Honor.
10: May so siyang 89. Naging 92. Tapos ngayon with honor siya.
4: Tapos healthy.
10: Oo. Yung pinagtaba man. Hindi siya magsmoksog siya magkakan.
4: Active.
10: Oo, active. Tsaka ano yung...
4: Ayan ang pagkakaiba kang Nins Juice sa dahil nakaka-Nins Juice, anak.
1: Ang Nins Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Nins Wellness Center, Vidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Vidoran Albay, beside Vidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
11: Si Rena. Ako na itong matian sa lawas. May mga nagtulog sa kuya. Nagtulog ang puso ko. Tapos alam ka lang ang blood sugar ko. Nagbakal po ako ng kape. Sa umbas pa lang na umbos ko, namati ko sa karahayan. Okay, salamat po.
1: Ang Mins Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay

0: para kulog ang sakuyang. Kuning mga lawas ko yung i-add ko. Iyon ka na ang tigang maintenance ko. Sa tayo pa man ako nagang maintenance ko na high blood pero normal ang dugo ko. Normal for me ang pagapano ko na normal dahil sa kape.
1: Ang Mings Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Mings Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mings Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
3: Anong pangalan mo?
4: Si Ludiminda Borromeo.
3: Ano po, nung daragan ko, nag-aparapilip po. Tapos yung sa tulang ko pong nag-aparakulog.
1: Ano ito? Dahil ka na nangangaturo? Pampulog?
3: Hindi na po talaga.
1: Parang bulang ka lang nag-inom?
3: Mag-1 month lang po.
1: Uday ka na kikapos yung pag-angos. Pag nagkakapos ang pag-angos mo, ano nangyayari sa imo?
3: Parang matutumba po ako dahil ay arututin.
1: Ang Mings Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Mings Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mings Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
5: Tatay, itong sakit ni mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko, kasabay sa mga supplement ko. Sa loob kiperambulan.
6: Karambulan ito.
5: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sakit ni mo, buda sa prostate mo?
6: Clear, nagabus.
1: Ang Mings Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Mings Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mings Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
5: Bibene, itong panto mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
7: Ayun po, ito yung maestra po kung ang ito.
5: Mapabaak na punta.
7: Tapos sabi ko, dahil lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
5: mga bukol.
7: Bukol.
5: Oh, ngunya, nahiling mo siya?
7: Opo.
5: Ano sabi sa imo?
7: Ano niya, ma'am?
5: Wala ng bukol? Oh, grabe po sa salamat sa imo.
1: Ang Mings Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Mings Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mings Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
8: Yung problema ko, allergic. Isang linggo lang ako nag-tip ng mga nawala yung allergic ko. Bumaling. Ngayon, sa kapunta ako ng Manila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung pamunta ko na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalaka, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
1: Ang Mings Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mings Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every

0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
1: Yes, hello. Magandang hapon. Magandang buhay. Wow. Ano, ang tagal kong absent. Ano, ang tagal kong nawala. Saan ba ako nagpupunta? Yan, busy po ang ating Madam Means. Unang-una, bugbuga na naman yung ating outreach kasi halos kailangan makapunta tayo sa at least abutin pa ng June 10. 'Di ba kasi yung iba June 11 ata may pasok na. Ha? So hanggang June 10 lang yung ating pa-school supplies. Tapos stop na po tayo. By the way, mga kaibigan, kumusta po kayo dito ka sa kabila? Kasi andito yung camera. Kumusta po kayo dyan, mga ka-wellness? Andito na po ang iyong lingkod, Ma'am Nins Rosal, ang babaeng walang pahinga, si Kuratcha. Hindi naman si Kuratcha, ako si Ma'am Nins. Kasi daw, ang sipag-sipag ko, wala na akong pahinga. Ayoko pong magpahinga, hindi ako sanay magpahinga. Ayan na, kaya sobrang kabisihan, pero alam ko, nag-aantay na kayo sa akin. Namimiss niyo na yung boses kong pagkaganda-ganda, parang sa bata. Namiss niyo na ba? O sige, namiss ko rin po kayo. Sana andyan pa rin po kayo, nakikinig kayo sa akin. Hello sa mga nakikinig sa WGBFM. Hello sa mga nakikinig kay Palopago. Wow Sigaw FM. Nakikinig sa Radyo Persa. Nakikinig po sa lahat ng mga inaabot ng aming signal sa GOA. Andito na po si Ma'am Nin sa KMFM, sa Radyo Eagle FM, Radyo tawag dito, Radyo Bandera, Radyo Libon, OKFM Sorsogon, OKFM Legazpi. Wow! Sa Pilar? Wow Pilar? Tama ba? May Sigaw FM? May Wow Pilar? Wow, ano pa? Yan, hello kay Sarama Love Oropesa. Maraming salamat. Live na tayo sa Radyo Libon. Live na rin po tayo sa Radyo EBFM. And syempre, live na rin po tayo sa Wow, Sorsogon. Alam niyo mga kaibigan, busy po yung aking mga secretary, yung aking mga tao. Kasi alam niyo po, ha, mamimigay po tayo a day sa mga batang mag-aaral sa Albay, sa Legazpi. So sabi natin, kailangan mahabol pa natin at least 900 a day na mga batang mag-aaral sa Albay ang kaipuan natin tawanan ng mga school supplies. Pero wag po kayong mag-alala, yung mga hindi po mabibigyan, babalikan ko po yung mga barangay na hindi pa po hindi nabigyan ng school supplies. Alam niyo kung anong ibibigay ko sa inyo, food packs, oh, 'di ba? Hindi mo nabigyan yung inyong anak, mabibigyan naman si nanay. And syempre, pagkasama po ng mga nanay sa pa-school supplies natin, yung mga present na nanay ay makaka-receive ng mga vitamins. Kaya hello! Hello ate! Ana Purisima ng Radyo Persa. Namimiss ko na po kayo dyan. Pasensya na ha. Lagi akong absent. Pero promise ko po ngayong week hanggang Friday, hindi po ako mag-absent. Ngayon po, sino ba ang gustong makakuha ng school supplies? Lima po ang bibigyan natin ngayong araw na to. Dali. Yung galing po sa nakikinig sa radyo. Sige po, ito yung number ko, yung unang limang makakapag-text sa akin. Kung unang makakapag-text sa akin para sa school supplies, lima po ha. Ito po yung number ko. Wait lang, ibibigay ko po ang number ko para makapag-chat kayo sa akin. Ang number ko ay 0927-533-2575. O sige, lahat po ng mag-detect sa akin, iraraffle na lang natin ang pangalan. Hindi na po muna sa, isabay natin yung mga mag-detect. Sige, text yun po ako. 0927-533-2575. 2575. Lima po araw-araw ang bibigyan natin ng libreng school supplies. Dali, pakitext na po ako para kayo ay manalo. Text na po ako sa number ko, Mary Joy Ramorque. Ako po para sa grade 6. Ako mamni sa grade 2. Camille Abion, dyan ka na lang po. Maghingi. Magpalista ka na kay Heidi dyan sa Barangay 24. Okay? Palista ka na para sa para sa Biyernes. Sa Biyernes po kasi mga kaibigan, nandiyan kami alas 2 ng hapon sa Barangay 24, Rizal Street para sa 300 na mag-aaral na bibigyan natin ng school supplies. At sa umaga, alas 9 ng umaga, andyan po kami sa Camille Abion, di na kita entertain kasi meron ka na po dyan sa Barangay 24. Diyan ka na po, Minge. Okay. Bangkeruhan. Sa bangkeruhan po, mga kaibigan. Huwag kang tatawag. Sa bangkeruhan po kami sa Friday, mga kaibigan. Oo, para ang nagpalista na daw ay 600 na. Grabe, ang dami na. Ano, hanggang 300 lang po tayo. Okay? Okay. So, sige. Aha. Ay, ano ba ang magandang topic ngayon? Mamaya na po ako. Ito, sabi niya, ay, pag nag-text po kayo, ay, ilalagay niyo naman po ang pangalan niyo. Ano, kasi hindi kayo makakasali kapag wala kayong pangalan. Sabi ni 0951, hi po, school supplies, taga-Busak, Uwas, Albay. Okay, si Lian Cabanes. Lian Cabanes, yung mga taga-Uwas, pasensya na hindi ko na ata kayo maaabot. Ah, hindi na ko na kayo maabot ng pa-school supplies kasi wala na po tayong oras. Ano, Lian Cabanes, kasali ka sa mapipili ngayon pa-school supplies ni Ma'am Nins Rosal. Okay? Sige pa. Sino pa ang sasali? School supplies po, thank you in advance. Oh, sorry, wala kang pangalan. Charis Magalona. Charis Magalona, grade 3. Isa lang po ang pwede kong ibigay sa inyo, ha? Para lahat naman po ay mabigyan. Taga Tres Reyes Bato. Charis Magalona. Okay, ikaw ay may grade 3 and 6. Maski alin dito kung ano po ang mapili, ha? Okay, 5 po ang ating kukunin na mananalo. Ma'am, Imalnod man po anak ko po, grade 1. Okay. Copy po, ma'am. Baka makasali pa yung Imalnod. Yung malalapit muna, no? Yung malalayo. Pupuntahan ko po kayo. Check up, pre-supplement at mga food packs. Okay, FM Sure Sugar, naka-hook up na po. Maraming salamat. Ayan. Sige. Chat, chat, chat. Text, text, text. Sige po. Ito naman, may nag-text naman po. Ang sabi niya, okay, Charis, Tres Reyes, taga Bato, okay. School supplies from Binubong, Pili, Camarines, Sir Angelica, Largosa. Wow, napapakinggan tayo, sir, sa Pili, ano, sir? Choco, napapakinggan tayo sa Pili, ano? Okay, mga taga-Pili, school supplies from Binubong, Pili, Camarines, Sir Angelica, ano na yun? Angelica Largosa. Okay, Angelica Largosa. Ano ang Largosa? Pampili. Hello po mga taga-Pili. Sige po, sali na po kayo. Dali. At marami akong ibibigay na school supplies araw-araw. 5-5 ang mananalo. Diba? Good afternoon, Angelica Largosa. Kalargosa, taga-Pili Camarines Sur. Mabigyan din po ako ng school supplies. Dalawang anak ko, grade 6 and grade 4. Okay, isa lang po ang bibigyan ko, ha? Kada isang pamilya, isa lang, para yung iba naman. At saka yung bibigyan lang po namin ay yung mga maluya ang kitaan, grade 4 and 6. Pero yung mga kita ay mga 20,000, hindi na kami magbibigay. Yung mga indigent lang po, okay? Sorry, yan po talaga yung patakaran natin. Pili lang tayo. Sige. Okay, Angelica, andyan ka na. Nakalista ka na. Nagdadangog po ako sa Radyo Oragon para sa school supplies from Bañadero Relocation and Islag Daraga Albay. Eva Llames. Grade 4 po ang anak ko. Okay, Eva, kasali ka. Aha. Diba? Kasi 5, siguro taglilima ang araw-araw makakabigay pa tayo ng 50 na bata. Ha, 15 bata ang mabibigyan natin sa ating pa-school supplies dito sa radyo. Eva Llames, grade 4 from Bang, ano yan? Saan ba to? Relocation. Okay. Mamaya-maya dyan naman po tayo magkukuha sa ano. Ay, ma'am, Alian Cabanyes, paano mo malalaman? Magdangog ka hanggang matapos ako para malaman mo kung nanalo ka, okay? Lian Cabanyes. Magdangog ka po sa radyo mo, madam, hanggang matapos ako. Kasi sa radyo mo na ako kukuha ng mga mananalo ng school supplies. Lian Cabanyes. Okay. Yung mga nakikinig sa akin, nung sinabi ko ang aking number, maswerte kayo. Okay? Mm-hmm. Okay, si Eva Llames nakalista na. Si Lian Purok. Annalyn Bermillo, grade 6, Purok B. Rawis. Annalyn Bermillo, sige, pakishare na po ng live, dali, para isali ko na kayo. Pakatapos dito kayo naman yung mga nagshare ng live ko. Grade 6. Okay, tabusin natin yung oras natin. Kakalista. Hindi na tayo magtatopic. Ang importante naman ngayon, yung makakuha ng libreng school supplies. Di ba, Joko? Joko, di ba? Nabigyan kita ng school supplies? Hindi pa? Meron na, dalawa na. Kulutin kita dyan. Ah, sige. Ano bang anak mo? Ilan bang anak mo? Sa labas tsaka sa loob? Pukpukin tayo ni asawa mo. Okay. Si Annalyn Bermillo ng Purok 6 Rawis. Isa lang po ha, ang bibigay ko ha. Anong grade ang priority mo, Annalyn? Bermillo ng Rawis. Okay, sabihin mo na lang mamaya pag ikaw ang nanalo. Ha? Okay, sige po. Sige, pakishare ng live para kasali rin po kayo. Ah, kailangan manalo ka muna bago mo itanong kung saan mo i-claim. Okay, mananalo ka muna. O yan, grade 5. Busak, yan na. Lynn, dangugunin daw kung nanalo kayo para sabihin ko po. Good afternoon, Angelica. Okay, meron ka na. Nakalista ka na. Grade 6 po kay Ma'am Tres Reyes, si Charis Magalona. Okay, grade 6. Mamaya na ha. Pag ikaw ang nanalo, mamaya sabihin mo sa akin. Wala po akong work. Problemado pang school supplies. Thank you in advance. Sino nga to? Si Angelica La Rosa. Okay, grade 4. Uhum. Sige po. Okay. Sige. Dito naman tayo kumuha sa mga nag-share ng live ko. Okay? Si Barangay Mary Joy, wala ka bang share buds? Yung mga may share buds lang po ah. Mag-share po kayo para magkaroon kayo ng share buds. Barangay Humapon. Ah, wala pa po. Antayin nyo na lang kung kailan. Kasi gumagawa na kami ng schedule. So, bali siguro ang mabibigyan na lang namin is 6 plus 6, 12, 24. Baka mga 40 barangay na lang ang mabibigyan namin. So, ngayon hindi pa namin maibibigay yung date. Ah, ilan barangay? 18 plus 18, 36 lang. Hello po, Sigaw Radio 95.5, News FM, Legazpi. Ma'am Nins Rosal, sana ako makasabay din po kahit isa po sa apat na anak ko. Grade 1, 4, 7. Sino to? Manilin Lirio Collar. Manilin Collar. Mamaya na ha, i-text na lang sa akin ko na anong grade. Okay, hello Ma'am Grace Villamar, thank you po. Marilyn Ramorque, Nins Rosal, Barangay 56, Porok 6, Malangka. Malangka. Sige. May share buds ka na ba? Wala ka pang share buds? Mag-share ka na muna, Mary Joy, para makasali ka, ha? Sige, lahat po kayo mag-share na para makasali po kayo. At ngayong araw na to, 5 ang bibigyan ko ng school supplies. Sa palista naman po para sa anak ko, grade 3, Mary Grace Magalona. Okay, si Mary Grace, may share buds. Mm-hmm. Maraming salamat po sa lahat ng share ng aking live. Pakishare na lang po para manalo. Mary Grace, palista po ako. Okay, nanalista ko na mamaya pag anong grade, pag nanalo kayo. Sabihin na lang po kung anong grade. Bukas, mag-share kayo ng mag-share ng live ko. Tapos mag-text kayo ng mag-text. Kasi 5-5 sa isang araw ang ibibigay ko. Ang dami naman. Ang dami-dami naman. Diba? Ang daming school supplies. And, sige, ito. Eden Maso, Anislag Relocation, Tagatagas, grade 5 po. Okay, Eden Maso. Nakikinig kayo sa akin, mga taga Anislag. Okay, maraming salamat. Alam niyo mga kaibigan, pag hindi po kayo naka-claim ngayon ng school supplies, sa susunod na punta ko, food packs ang dala ko, ha? For grade 6, Ma'am Nins, Charisse Magalona. Okay. Naisulat na kita, Charisse. Okay, susunod. Si Annalyn, okay na. Sulat na rin kita. Hindi niya nakuha yung number ko. Naisulat na rin kita. Sino to? Angelica Largosa. Naisulat na kita, Ma'am. Okay na rin. O, dito naman tayo sa mga ads. Isa, hindi ko paalis. Wala nito? Pag hindi kayo, kayo nananalo kayo, mapuforfeit yan. Malin, Cheryl, wala ka pang share buds? Sa meron na. Si Mary Grace, nakasulat na. Si, wala kayong mga share buds. Share ng share para magkaroon na kayo bago maubos ang ating mga school supplies. Kasi, ipapamigay ko talaga yan. Okay, si Otlan. Mm-hmm. Wow, smile. Yan ha, mga kaibigan. Kayo na po ang bahala. Okay, Eden Maso. Nakasulat ng pangalan mo. Mm-hmm. Oh, ito na po yung ano, yung mga schedule. Mga schedule na to, kaya pwede na po kayo maglista. Asan kayo ito si Atan? Pwede na po kayo magpalista. Sa Barangay 24, hanapin niyo po si Heidi. Sa Sabado, andyan po kami sa Biyernes pala. Biyernes, alas 2. Sa umaga sa Bangkerohan, meron na po kaming mga mag-check up. Tan, pakisend naman sa akin ng schedule mo for 1 week sa school supplies. ASAP. Picture. Matatapos na ako mag-live. Picturean mo na lang. Okay. Sige po. I-announce ko na po yung mga schedule namin for 1 week. Punta na lang po kayo para magpalista. Pero ang kukunin lang po talaga yung mga medyo hikahos, ha, yung tutulungan natin. 300 po sa isang barangay yung mga kulang. Maraming anak kulang ang sahod. Kilala naman kayo ng mga ng mga nasa barangay. Alam naman nila kung sino ang pipiliin lang natin. Hindi na po natin pipiliin yung mga may pera at may mga pambili. Yung mga wala po, kawawa naman kasi, ano, kaya kami po, yung pamilya ng Rosal, nag-usap-usap kami na yung bibigyan namin, wag na magagalit yung may mga pera. Napaka-bless nyo na po.

mga kulang na lang ang pera para naman, alam nyo, yung iba wala namang pambili ng bag, walang pambili ng uniform, o at least mabigyan natin yung kahit na lang sa school supplies, yung mga nanay na ang bahala sa bags. Alam niyo yung lalagyan ko nga, yung bag na lalagyan ko, pwede na yon. Kawawa naman yung mga bata, ano? Minsan yung mga bata, pumapasok sa eskwela, pudpud na yung tsinelas. Ayan, pag nagpunta ako sa inyong barangay, bibigyan ko pa rin sila ng tsinelas. Baby ko, hoping na mapili din ako sa balit na daraga po kami. Okay, pasensya na mga taga-daraga, ano? Focus muna kami sa barangay ng Legazpi. Sali ka na lang dito sa akin, baka manalo ka. Pero wala ka pa kasing share buds, kaya share ng share para magkaroon ng share buds. Mga taga-daraga, kung gusto nyo pong makapanood ng aking live, i-follow nyo lang po si Ma'am Nins Rosal. Kasi hindi lang naman po ito ang aming ipapamigay. Iikot po kami ng iikot sa inyong barangay. Pag malapit na ang Pasko, pagbibigay kami ng mga food packs. O dahil napakarami yung barangay, siguro by July or August, mag-iikot na ako para sa food packs nyo. Ano? Kasi imagine araw-araw isang barangay, 700 kayong barangay sa buong Albay. Paano ko yan pagsasabay-sabayin? Sana maabot din kami dito sa barangay 64 Bagakay. Aileen Leron Lebian. Okay, wala ka pang share buds. Sana magkaroon ka ng share buds para makasali ka. Pwede man ni Ma'am Nins mag-join, nadadangog ta ka. Mm-mm. Oo, lahat po kayo pwede mag-join, dali na. Mag-share na kayo para lahat kayo magkaroon ng share buds. Tapos araw-araw hanggang 2 weeks simula June 1 hanggang June 10. 5 bata ang bibigyan ko araw-araw ng school supplies. Okay, si Alisa, na isali ko na si Alisa. Si Jonafe Cedro Abinal. Okay, Jonafe. Jonafe Abinal. Okay, kasali ka na ha. Isang school supplies. School supply lang pala, 5 lahat. Mary Ann Doblado. Okay, kasali si Mary Ann. Masakit sa panga. Hindi na ako sanay daldal ng daldal. Mary Ann Doblado. Si Volante Cheryl, sumali din. Okay, marami na to. Sino pa nga habol? Hello, Ma'am Nins. Ako po yung tendera mo dati sa Ukay-Ukay sa Daraga Park. Dati, Ma'am Nins, pabili lang po ng gamit pang school supplies. God bless. Sumali ka na lang, Vanessa. Kasi hindi ako nagbibigay ng pera, ha? Okay, Vanessa. Vanessa Paz. Kasali ka na. Okay, sino pa dyan? Sana makarating ka rin dito sa Mariawa. Parang makakarating ako sa Mariawa. May schedule na ata kayo? O, ito yung schedule ko, ha? Palista na po kayo yung mga wala lang pong pambili. Oh, by the way, mga kaibigan, bukas po pala, meron tayong check-up dyan sa Naga City. Yung mga gusto pong magpa-detox, kayo po ay magpalista na. Para kayo ay magamot na namin. Di ba? Mary Joy Remonke, makasali po ako, makasabay po ako sa lista. Wala ka pa pong Remonke, wala ka pa pong sharer buds. Okay? O sige, ngayon, kahit walang sharer buds, isasali ko ha. Kasi nag-effort naman kayo na mag-share ng live ko pero wala pa kayong sharer buds. Okay, isasali ta ka. Mary Joy Remonke. O, kasali ka na. Sino pa dyan ang walang share bud? Si Sarah Yuri. Sarah Yuri, oy, maliit na yung ating tambiolo. Siguro, dapat na tayong, ano, kumuha ng marami. Si Irene Abache. Kasali.
Si Sarah Yuri, okay, lahat po nang nag-share ay nang nag-chat ay i-share ko. Be, pasabi na. Kapon band. Ah, sige po, may 10 minutes na lang po tayo. Nag-aantay pa ako ng mga nag-share. Share na muna kayo. Okay, ito na po yung listahan natin. Ayun, ano ba yan? Ano ba tong ginawa mo? Hindi ko naintindihan. Ito po.

0: So Wednesday sa June 3 Kabangan West, sa June 4 June 3 Kabangan West, Kabangan East. Sa Friday June 5 Binanwahan, Imperial Court and Dapdap. Sa Monday June 1 EMS Barrio, Sagpon, Sagmin. Sa June 2 Mauyod, Bagumbayan, Ilawod East. Okay? Aha, Monday, June 1, nakuha niyo na? EMS Barrio? Okay, yung mga wala pong pambili ng school supplies, yung mga kulang talagang income, hanapin niyo na po yung tagalista ko dyan. Bukas, i-announce ko kung sino ang tagalista ha? EMS Barrio, Sagpon, Sagmin, Mauyod. Sa EMS Barrio, si Bong Delumen, sa Sagpon, si Roslyn Aringo, sa Sagmin, sa Sagpon, si Roslyn Aringo, sa Sagmin, Jude Relo. Sa Mauyod naman, si Romeo Nadrago. Bagumbayan, si Bong Alianza. Ilawod West, si Vladimir Buencaflor. Ayan ha, meron tayong Monday, EMS Barrio, Sagpon, Sagmin. Tatlo po ang schedule namin. Sa isang araw, tatlo. So, 900 na bata ang bibigyan natin ng school supplies. Sa June 2 naman, Mauyod, Bagumbayan, Ilawod West. Bakit po tatlo-tatlo? Kasi kulang na po yung oras. Yung maabot na lang namin ng mga barangay, yun na lang po ang aming mabibigyan. Sorry, pero babalik naman ako sa barangay nyo para bigyan kayo ng food packs. Okay, Wednesday, Kabangan West, si Milan Concepcion, Kabangan, Nimpa Bolaños, Kabangan East, Esquivel. Friday, June 5, Binanwahan, Teresita Abion, Imperial Court, Elena Somalipon, Dapdap. Wala pa tayong in-charge sa Dapdap. Okay? Sige. Ako po ay mag-raffle na. Ayan, iraraffle ko na po si Mary Joy, si Mark Angelo, si Melissa Andes. Okay, Marisa Andes, isulat ko pangalan mo ha. Marisa Andes. Tapos, si Aileen Leron. Okay. 5 minutes na lang. Si Marisa Andes, nakalista ka na. Si Yuri, si Olaya, nakalista ka na. Ito na po. Sino pa ba dyan ang humabol? Mark Angelo, palista ka na kay Heidi kasi sa Sabado ay sa Biyernes adyan kami sa Rizal. Si baby ko, ako rin. Opo, nakasali ka na baby ko. Baby ko. Margie, okay, naka-share buds ka pa? Okay, paki-share lang ng share para mawala yung share buds nyo. Banzuela Ibarra. Okay, alin ka na sir, pili ka na. Naantok na naman ako. Gusto ko na naman matulog. Tulog na lang ako ng tulog. Hindi na ako nakapag-radyo. Ay... Ay, yung mga gusto pong magma-check up, pumunta lang po kasi sa Ninis Wellness Center. Lahat po kayo ay pwedeng ma-check up online. Yung grade 4 at grade 5, Elaine Sarsa. Elaine Sarsa, wala ka pang share badge. O, isa. Isa pa lang to ha, ang nanalo. Orosite, ayaan nyo, ililista namin. Leian Cabanyes. Lahat to po ay iisahin ko na lang na screenshot ha. Tapos capture na lang nyo. I-text ako na nanalo kayo para malaman nyo kung saan kayo pupunta. Mm-hmm. Ang nanalo ng school supply, si Annalyn Berkilio. Okay, tatlo pa. Dali, bukas, alas 5 pa lang, mag-share na kayo ng mag-share para pagkita ko ng ng cellphone ko, kayo ang mauna kong ilista ha. Okay, Vanessa Paz. Ikaw ba to? Vanessa Diaz? Hindi, ano?
1: Vanessa Paz.
0: Okay, si Mary Ann Doblado. Hindi triplado. Ayan, mga nanay, mga aki, hindi ko alam kung hanggang saan, kailan ako mamimigay, pero pag may pera ako, magbigay agad ng magbigay para marami ang matulungan. Mary Joy Remorque. Okay, eto na po. Pipicturean ko na. Opo, nag-share ka nga po, Ma'am Elaine, kaya lang nag-share ka, tapos na yung aming pagsusulat. Dapat mag-share po kayo, alas 5 pa lang. Para pagtingin ko po, wala pa naman ako alas 5. 5:15, para pag-check ko ng aking cellphone, kayo ang naunang nakalista. Ha, hindi po kayo ang kaporet. Kaporet, late na po kayo nag-share. Usually, pag maisusulat ko lang kayo, 5:15 to 5:15. Okay, ha? Sige. Aha. Ito yung mga nanalo. Na-screenshot ko na. Wait. Papangalanan ko. Asa na yung na-screenshot ko na eh. Wait lang. Ito ang mga nanalo, ha? Tapos ipopost ko po to para makita nyo. Ang nanalo ay si Mary Joy Remoque, Lian Cabanyes, Annalyn Berquillo, Vanessa Paz, Mary Ann Doblado, Paki-check po ng ano ng FB ko at makikita nyo yung pangalan nyo na kayo po ang nanalo. Okay? Tapos i-chat niyo po ako. I-chat niyo po ako kung saan niyo yung kukunin ang napanalunan niyo, okay? So sige mga babay na po, babay na. Sa bukas ulit punta kayo ng Naga.
1: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Amaze 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Amaze 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Means Wellness Center region-wide.
2: Ako po si Mabibili. Ang problema ng mata ko, parang may mga puro-puro sinidubaga ng nag-ano, tumitingin na ko. May mga blood-blood ako nagigita.
3: Tagal na yun?
2: Tagal na. Sumunod na, nilagyan ng eye drops. Ang kapi talaga. Tapos, yun, nag-umpisa na yung eyes ko.
3: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
2: Wala na, mabigati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-abil ako ng eye drops.
4: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
5: Kita kids po tayo!
6: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Dok, mapakonsulta ko ta ako.
1: Oh, natano, anong namatayan mo?
0: Tindaman ka niya, Dok. Maluluya kay Abadan pagmati ko. Hindi ako nakakakaon. As hindi ako nangangaturog.
1: Ay, yung gaya ang sintomas kami mga hilang na arugaan.
0: Talaga, Dok? Ano pong hilang ko?
1: Wala kang pira.

0: Lagi at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Means Wellness Center region-wide.
1: Sir, para na tabi, dyan lang po sa kanto. Kunin po subayad. Salamat.
0: Ay sus, nawalat kan pasahero, subag niya. Ay, miss, nawalat mo po subag mo sa tricycle ko, kasubag. Oh.
1: OMG! Salamat po, sir. Tay, binalik mo ang bag ko. Yaon pati dyan ang pang-tuition ko.
0: Okay lang yan, miss. Sige, maduman na po ako.
1: Sir, thank you talaga. Uragon ka.
2: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa bihon, unesto, matibay, mabuot, magalang, maasahan, makajus, may pan.

0: Ay, ayun ba, maganda yun na ako makauli. Ba't nga po saan operasyon ko? Bahala ka na sa mga aki. Puro pong dihid daw ako dyan, Berto, ha? Ano ba sabi mong day ka makakauli? Para ka nagpatuli.
1: Sabikulado, Bulacan!
2: Marami na ang nakasubok.
3: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
2: Marami na rin ang nagpapatutuo.
4: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
2: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
3: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
2: Needs F&B, Fit and Beauty, 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap, gaya ng melon extract, rapeseed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means F&B, Fifi and Beauty. Available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon, Legazpi.

0: si Mading Lidja, si Mading Gigi.
1: Honey, ano yung papalista mo dyan?
0: Ah, si mga imbitado ta sa fiesta. Harani na baga. Masupog na day kitang imbitado. Dangan, nag-order na ako ng duwang punuo na lechon as in 50 manok kay Pading Cesar.
1: Ha? May kurta ka?
0: Inutang ko muna. Ta sabi ko kay Padi, pigahalat ko pa sulong ko sa bangko.
1: Sus, Mariusip ka. Di ito pa nga ni nababayadan sa inutang ta ka na kaaking taon. Nag-utang ka na naman. Bayok mong garumaraot maging totoo sa mga bisita. Kung ano sa nan kaya ta, okay na yan. Ang importante, eh kita mabaon sa utang. Ulagun, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, praktikal, matibay, mabuot, maaasahan, makadyos, may paninindugan.

0: Oh, sir. Sir, pwede po mag-apot? Tanong nito. Hindi po tabi ang lugar ka mga gwapo?
1: Sana ako.
0: Iyo ba gano'y nata? Aw, iyo, ay hun ako kaya siyang tayo ka.
2: Masabikulado o hagun!
3: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, wamera, green, coffee bean, guyan.

0: sinsay po ini.
1: Pwede, si Ronald ini, pasensya na kung this oras na.
0: Oh, Madignal!
1: Pwede, pwede mo na tabi ako matabangan kasi si Madi mo, mga lagi na garo. Ako magdalagan ka ng auto ko. Di ba at makaligti ka?
0: Awi yun. Okay, Madi, padyan ako.
2: Madi, congrats sa wakas. Nakalalaki ka na.
3: Salamat talaga, Padi. Dahil ka ng produwang tabangan kami. Iragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, maaasahan, matibay, mabuot, magalang, makadiyos, may

0: Ay, ay baba, maganda yun na ako makauli. Ba't nga po sa operasyon ko? Bahala ka na sa mga aki. Pero pundigin daw ako dyan, Berto, ha? Ano bitya sabi mong day ka makakauli? Para ka nagpatuli.
1: Mas sabikulado

0: nakasubok?
1: Grabe, nagbawas ako ng timbangin just 2 weeks.
0: Marami na rin ang nagpapatutuo.
2: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
0: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
1: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
0: Needs F&B Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, rapeseed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means F&B Fit and Beauty. Available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi.
3: 48, 49, 50,000.
1: Agum, garo mga kadakul kang binibilang na kwarta.
3: Shh, di ka para ribok. Kwarta ini sa opisina. Mabawasan ko lang pambakal kotse.
1: Ha? Kasalan yun, Agum. Baka makasuhan ka.
3: Kaya nga ni di ka para ribok. Kita naman sa nakaaram ka ini. O, sa iyo naman ini. Bahala ka na kayan.
1: Ay, habo ko. Dipisil yun, Agum. Makaligtas ka man sa lay, pero bako sa mata kang Diyos.
3: Uragun, tataramon sa Bicol, mabuot sa Bihon, may takot sa Diyos, matibay, mabuot, magalang.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Kausap namin kayong inimbitahan na makinig, tuklasin at alamin ang katotohanan. Timbangan ng katotohanan, isang palatuntunan na hatid po sa inyo ng Seventh-day Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista del Siftimuria. At kung sasalay, mayroon kayong mga katanungan, pwede nyo lang ang itawag o itest sa cell number 6-9-1-2-9-4-5-6-8-5. Timbangan ng katotohanan. At ngayon, narito ang ating tagapagsalita, Pastor B. Luciano.

maghatid kanimo sa kamatuoran o kasaguruhan sa inyong kaluwasan. Ngayon, hindi sa kamatuoran. Usa ka problema ang ipamalaman sa Seventh-day Adventist Church Local Conference.

Kanun na gapaghinaot, munatagbo kamo sa mga tubang o mga mensahe gikan sa pulong sa Diyos. Ugon o galing, aduna kamo'y mga pangutana, komento o mga reaksyon, mabisita sa pinakaduol na simbahan sa Seventh-day Adventist Church Local Conference con Iglesia Adventista del Séptimo Día. Maraming salamat sa iyong pagkaminaw. Ang Diyos magapanalangin ka.

Sapat ba toothpaste mo? Ilo pa rin. Sapat ba talaga toothpaste mo? Di sapat ang regular toothpaste sa ngilo. Gumamit ng Sensodyne, ang dentist-recommended toothpaste para sa ngilo. May 99 na Sensodyne.

You're listening to 90.7 Radyo Ulak.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aang tabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Urang, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipanibig.

0: Pwede pong mag-apot?
1: Teka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon! Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon!

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Eka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aang tabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: You're listening to 90.7 Radyo Urak.

0: Lord as He's a indoor.
1: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
2: Oras po mga tugang sa Radyo Oragon, eksakto na po ang 40 minutos sa makalisa ng Las 4 ng pagkaaga.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin!
4: Huni na ang programang mapukaw sa indo. Maistorya kan mga pangenot na parenta kan ang daw. Mapaisip ang mga pagkinundo. Swerte sa dugo. Asin pa kung suwelo. Hindi ang maray na aga. Uragon! Huya na ang sa indong regular na parapukaw. Huya Jess Magallanes.

Salamat po na tinaman mo naman kami ng panibagong buhay ngunyan ang pagkaldaw. Igiyaman po kami sa mga dapat may gibuho na sin magibo po kami kasama yung obligasyon nila kami na kaperwasyon din kapwa. Kagurang lang. Ilagay mo po kami sa anumang na peligro sa pag-ibo mi kasama yung obligasyon ngunyan na pagkaldaw. Kasi minagadman po kami kasi mong kapatawaran sa mga kasalan na nakomitin mi sa imarong kantataramon. Sa isip, sa gibo, asin sa kababayan. Yan po inagad mi ulit kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Sa inyo mo gabo.

Sa lumat po maray naganan sa mga parantawa niya to digli sa bilog na vehicle rin sa mga lugar sa Panagos ang pinagabot kan sa mga makasunod sa malino na signal reporting po dyot niya po kanyan. Karang aldaw na sa mga tugang oblas na po ang bulan na Marso o ang bulan na Mayo. Lawag na kita mga tugang sa bulan na Hunyo. Karanasyaga naman, gastusan naman kan mga magurang.

Grabe ng karibukan mga tukang sa Pilipinas, kaso bang gina-elinginuan mga balasubas na mga pinagtiwalaan niya tukang nakaging eleksyon. Kung dahil sinda mga tukang narisibi kiano mo na dakulang kantil dali mga tukang sa mga tawong pigpoprotektoran nila. Dahil man sinda mga tukang magibuling araw kayan, imagine 11 senators ang makasupog-supog na mga tukang si Bama Kino. Grabe po ang sakripisyong ginibukan sa mga kafamilya during the time. Sabi nga ni mga tukang kan political analyst na si Lito Banayo. Grabe mga tukang hindi na masabutan kung paano naging fanatic ang familia doon ano pa. Paano naging fanatic. Ang mga taga Cebu at mga tugang taga Mindanao sa Familia Duterte. Because kung di ka man kinaginibong karahayan. Kung di ka mga tugang kinaginibong karahayan sa Senate, di ka man po tabi iidolo ka yan. Imagine ko ang pamilya Marcos duwain 20 taon na nagtuko bilang presidente kang Pilipinas. Alos mga tugang guwaman kay Tuki mga Marcos loyalist. Ganyan ang Duterte mga tugang anong na taon sana. Nagkaigwa mga tugang ki-unit ang mga Pilipino. Ani uragan man sana mga tugang ki Duterte. Ang nag-arapiktan kan siya ang kampanya durante kan siya nagtutuka pa bilang presidente kang Pilipinas. Kasi na tabi, masabutan niya ito. Gabusan, ako po personally nagpapasabot ako mga tugang sa mga katugangan niya ito. Especialmente po ang mga parantaba niya ito nagdi sa Radio Lagoon. Dahil ang tali, ito ang piling pagparabulahon ng tao. Pero kung ano'y piglalaban ninda mga tugang katotohanan, niya tatali nagluluwas ang tunay na katotohanan. Sabi ninda mga tugang kanakaigwaning investigasyon duman sa flood control anomaly. Sabi ninda mga tugang kinakay pa na mapanimbag ang dapat na mapanimbag. Na mismong ang presidente nagtara mga tugang bago mag-abot ang December 15. Igwa kay mga darakulang politiko na dapat sampan kay magkakanigong kaso. Irakman mga tugang ipig-sakripisyo po tabi si Congressman Saldito. Kasiguro po ang mga suportadores kan Pamilya Duterte kung makulang yan mga tugang naman sa Rion kan Mindanao. Kunyaw lang dyan mga tugang sa Palasyo Malacanang, siguro tabi na kagawa na kita rin kariribukan. Ako mga tugang nagiging arog kayo sa kanyang opinion, dahil ang naririparo ko mga tugang sobra naman. Araw kayo mga tugang sa kanyang opinion kasi naririparo ko po tabi mga tugang sobra naman kung ano talaga ang ipinaglalaban kan mga tawong ini. Kan maimbil to siya mga tugang kan kinaranan kan 18 mali nagabos agresibo yung mali tali mga tugang sa flood control. Diyan ako na maaran kitiwala. Kasi sabi ko kung talagang ang kamaabutan nindo kaya siguro ngunyan maabot ang eleksyon. Magpili lang gan ka mo mga tugang kan mga servidor. Ako mga tugang na naglaw sila sa arukan na bagay, protektaran sila silang saliri, protektaran silang pagnenegosyo. Makasupog na mga tugang makamormundo. Naro ka na nangyari sa satuyang nasyon ngunyan ng mga panahon mga tugang sa lindong kan administrasyon ni Marcos. Huwag mo talaga mga tugang masabutan kung niya tatarog ka na nangyari sa Pilipinas. Mataram ka mo buminagsak ang liderato kan Senado. Buminagsak mga tugang ang grado kan Senado. Yes, buminagsak dahil sa sindong. Eternas de las Nagamito nindo si dating Vice President na sinaga si Temerlin Robredo na magkandidato bilang presidente kang Pilipinas. Sabi mga tugang ni Vice President Lenny, tranquilo na ako sa kuyang pagiging alkalde kang siyudading Naga. Sabi nga ni mga tugang kadakol pa siyang problema ang dapat tawon kay magkakanikong solusyon. Kaya mga tugang sabi niya, dyan siya mabuntog pa sa lado national youth. Tama dyan ako mga tugang minasaludo kay Vice President sa Lenny Robredo. Ang mga congressmen kanakubikon sa pangilot mga tugang ni Congressman Pilo Garbin at si man Congressman Jan Chan. Nagpapabot mga tugang ng good morning sa bilog ng mga taga Bicol at sa bilog ng probinsya kang Albaya. Kaso mayon mga tugang sa Banuan kan Rapurap ang Congressman kanakubikon si Congressman Pilo para mga tugang sa gigibun aktibidad para po tabi sa Layog Festival. Ano Sir Errol? Yung katabi dyan Sir Errol ngunyan sa Rapurapo kasabay kakakasunbaan ni Congressman Pilo?

Ang sanggunian panlalawigan kanal bahay sa pangilit mangatukan ni Vice Governor Dineco Castro Pudma, regular session ang sanggunian panlalawigan. And makakarisibi mga tugang kipudpak ang mga evacuees sa isa nagkapirang lugar ng Lisa Albayali mga tugang sa pagkor o Philippine Amusement and Gaming Corporation sa pagi mga tugang ni Vice Governor D. Dayco. And yung nakagwanin ni Pasarong Resolution ng Memorandum of Agreement ang pinirmahan mga tugang enter po tabi kan gobyerno provincial kanalbaya si mga mga tugang kan pagkor para mga tugang sa aktibidad para po tabi sa pagtataon ng ayuda sa mga apektadong familia kan mayon may evacuees.

Sa dalagang mga tugang kan istorya kan politika sa Pilipinas, si Diyos Magallanes magkupaman masyadong gurang. Pag mina-walk out mga tugang na onsen senador, napapatalsik ang presidente kang Pilipinas. Naramdaman nito mga tugang kan panahon kay ito kan makikwaning impeachment complaint kontra po tabi kay Presidente Joseph Estrada. Kan magbukot kay ito mga tugang sa mga onsen senador, matapos mga tugang nila ipabuksan ang second envelope. Nagkikwa mga tugang kikaribukan sa mga tao po tabi nagtiripo na duman sa EDSA para mga tugang mapatalsik na kay ito si dating Presidente Joseph Estrada. Kaya sana tabi ang maging pangarugan nila ang makasupog-supog na mga tugang kaya sabi ko, ako kapmer personalmente, ang utang na buot mga tugang sa kuyede, pwedeng basta-basta mahali. Ano pa man ang sitwasyon, basta mga tugang pag sinabing utang na buot, doy mga tugang nahali kay Jess Magallanes. Imagine na, Marcos mga tugang doy magiging presidente kang Pilipinas kung doy mga tugang ang mga Duterte. Kinabangan siya mga tugang, kaya sabi nga ni Senator Aimee, siya mismo ang nagpasiling duman sa Davao City para mga tugang kaurulon si Vice President Sara Duterte na magkandidato bilang Vice Presidente kang Pilipinas. Dilang takonde mga tugang makandidato si Sara Duterte bilang Presidente kang Pilipinas, baka ang nagalang Presidente kang Pilipinas mga tugang si Lenya Robredo. So tinabangan ba ito at what happened mga tugang after the election, biglang hinudas. Kaya pag minsan iniputabi ang sulaminting advice ko sa indo, kung ka mo mga barkadang araw kay nung ka po ka mo basta-basta magtiwala. Nalang taba ka mga tugang pag-abot ka nung orsan tawang pigtitiwalaan nindo. Iyuman sila mahuda sa sendong pagkatawo.

Ang lokal na gobyerno kay nagaspi sa pangulo pangatukang ni Mayor Isham Ismael kasama na potable na kapran miyembro kang sangguniana. Naramduman ko kay tukan panahon mangatukang ni dating alkalde Mel Roses. Kung si say kay to siluwas arog sa luwas sa laog sa arong ni Nana, iyo man sa mangatukang inot ng traidor. Kan panahon ni dating presidente Gloria Macapagal-Arroyo, igwa siya kay nagkapran ng miyembro kang sang gabinete. Na luwas sa laog mangatukang sa arong kan arong. Luwas mangatukang luwas laog sa arong kan presidente. Arog mga tugang ni Secretary dating DSWD Secretary Dinky Suliman. Batwat hilid mga tugang team rider niya mga tugang. Si dating Presidente Gloria Macapagal-Arroyo. Batwat to happen to him. To her. Nagkapot man kuta na mga tugang kaya mga sensitibong posisyon. But after a days, sindi mga tugang nagtalikod na sa kinaman. Si Emilia Bongkoneng. Dati ito mga tugang nasaro sa pinakadayupot na tao ni Presidente Gloria Macapagal-Arroyo. Alagad mga tugang nag-recruit. Nag-iba alagad mga tugang what happened to them. What happened to her? Nakaigwa mga tugang kihilang sa kidney. Nakaigwa pa kay Tuki mga tultul, mga tugang na tao, alagad mga tugang. Dahil nangyayari kaya dipisilo po tabi maging traidor. Sana tabi sa gabos na oras di ka mo makatiwala aning arong kayan. Dipisil na mga tugang na magtiwala ka mo na pagabot ning oras. Ang taong pigditiwala aning iyuman sa nang mahuda sa indok. Maski may kasabihan kitang numan ni San Island. You cannot live alone, pero mga tugang pag-arong ka ng kaiba mo. Siguro mas mali pang mag-isip-isip ka na sa naman kan sa among sarili. Imagine mga tugang ha, bukid noon nagkagwa mga tugang kimarerahay na proyekto. Kaya congratulate naman ang duwang congressman kan bukid noon. Na sabi nga ni mga tugang, desin na nagsamay, desin na nagpartisipa, duman sa impeachment complaint. Pero ang makasupong ganyan, gibugiwa mga tugang ni Senador Juan Miguel Subir. Idol ko pa naman ini. Ako sa inyo mga tugang sa pag-ambog, nagtitext ini sa kuya. Nag-upload ini sa makuya. Kaya ito mga tugang kang congressman pa ini kan sa bukid noon. Mismo po inyo nagpapadaling surat sa kuya. Because that time, dahil pa mga tugang ki cellphone, dahil pa mga tugang ki Facebook. Kaya ngayon makamurumod ang nangyari. Ano? Si Bam Aquino kadaing supong. Imagine grabe ang pig-sakripisyo kan sa emong tiyuon. Sabi nga ni mga tugang, may balik ang demokrasya sa Pilipinas. But this time, ano na bayadan ka na? Nakaresibi ka na kinakulang kantidad. Ito kaya itong mga nagluluwas sa impormasyon na kaya ka ng gana because smartmatic dahil sa tabang sa emong kanadmanisulasyon. Imagine, number 2 ka mga tugang kang nakaging eleksyon na pandua ka lang kay Senador Bongo.

ang makamurmundo ngunyan mga tugang ang nasarado po kan admin ang nasarado mga tugang kan ano ang nasarado ngunyan mga tugang kan oposisyon pagka mo bibanatan nagreact kamo pagka man minabanat okay lang yan mga tugang ugali kan mga politiko kan mga traditional na politiko sana tabi kitang mga namamanuan maging maikmat kita maging mapagbantay kita pero inungon ta mga tugang dito niya to masabutan kung iguaman ka epekto niya pinagigibong nakilang kanal mga senado imagine ang vice president ibinuto mga tugang kang 32 million na mga Pilipino tapos papatalsi kung kalang kang 255 congressmen and congresswomen na sige sabi nga niya mga tugang suiba nagbabarasol na

Sa mga paroma para sila na nagantabi ng Pungunyo ng Pagaga, good morning sa kabot ng mga street sweepers. Sa mga drivers sa nagantabi ng Pungunyo ng Pagaga, maray na morning asin sa kapag kung mga barangay official room doon tabi nindo ang barangay Pigda Tabangan. Hindi mga tugang Pigda Tabangan ngunyan na sa trabi na nagkapir ang Kapitan Kanbanuhan in Dalaga. Kasabay mga tugang Siliga President King Diasis. Si King Diasis makatakot man mga tugang sampulong tinaram unsi adotik. Hindi mo na lamang pwedeng tubudan. Imagine papadumanon ka sa arong ninda tulong tubisa kung nagduman mga tugang di mo lamang nailing makasupog na. Gari namawaraan sa iyong pagkadignidad. Namawaraan sa iyong pagkatamo. Pagtitat mo di ka man i-reply sa kaano pa man. Kaya ako takot na sa mga tawong arong kayan. Nakulaw ni mga tugang na lesson sa kuya anong nangyayari po niya. Ano? Sa muli ay guwaman mga tugang kitabo na pagduman sa arong may chismis. Masumbong, masumbong, nadangog kuwe, machismis, nadangog kuwe, machismis. Pagamot mga tugang ninguras, papigapot mo manigar. Ikapan magiging maraw, kairak man kan mga taong nadadalaganan mo na nakakasimbagan mo. Dahil mga tugang sa gibugibo kan mga taong syuma. So lucky Inilahada kita kunyan mga tugang holiday po tabi sa mga taga Muslima. Iyon na yung pagkatapos kan Ramadan. Kung sa Katoliko mga tugang Simana Santa pag Domingo din pagkabuhay, galiyo man niya sa lalo kan mga Muslima. Apod na po tabi kamo sa mga amigo niya to na Muslima. Anong gusto sabihin kan Idilhadha?

Ang 54 ng barangay Kanbanwan in Daraga sa pahingan at mga tukang ni Mayor Vic Perrete with more na sa mga miyembro kang sanggunian. Ron Kamotabi, miyembro kang sanggunian, magbugar, magbugta ka mo. Ang trabaho kan executive, may nidupidong pakiaraman. Dapat mag-alat ka mo, tabako man ka mo. Gusto nidong maging chief executive, yaw mag-alat ka mo ng tamang panahon. Sabi nga ni mga tukang mag-alat ka mo ng timing tanganing mangyari man lamang sa inyong kamabotan. Ang sakuyang pinakapadama na barangay sa panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magaliano kasarabay na po sa kayang bilog na pagiriba sa council na nagantami na po ngunyan na paggagamay na morning kagawad din kagawad RJ kagawad dara Roland Panalila si Man si Elmar Yabore manitami munit good morning si Man good morning ki Kevin Soto si RJ Makanya na sarap sa pinakamabuot ming pagiriba sa council kami po nagpapabot man yung good morning sa bilog ng mga tagamatnoga si kagawad Lomida si Man si kagawad Oliver good morning tami at kagawad Armando Lomeda. Ang sa kuyang pinakapalaba, proud ako na alive pa. Ang sa kuyang teachers, good morning. Tabi kayo madami may lita barsita dyan sa Hoban Sorso. Ma'am, good morning. Kumusta na po? Good morning, tabi kayo na Susan Lucy Lubausa, Buesa. Si Kagawad Rakil Magayani sa Loyola kan kinigaw, nagpapabot

Kap Narsing Monreal kan Barangay Pandan. Good morning, Kap Narsing. Ang kapitan na may prinsipyo, may paninilugan, si may alama. Para mga tugang sa karahayan kan sayang barangay niya pignan na sasakupan. Sir Piyo Imperial, kagawad balin Imperial. Good morning, si man si Kapil Marhalino. Kan barangay niya. Humapon kan ligas, pinaligan tamay.

0: Arizona.
1: Sabi mga tugang ano din yato masabutan ko na paano taarog na kaya nangyari mga tugang sa Pilipinas. Kaya ang pagbasol mga tugang talagang day na ang mumuna pumupo tabing nasa odyan.
0: Sometimes we didn't care.
1: Gaman ko ta ng mga tugang kimaraot na makipagbarkada ka. Ano di man maraot man mga tugang kundi ka ki-organisasyon. Kamara ay man mga tugang kimaraot kundi ka nasa sabayan na organisasyon. But sad to say, pag-arog ka mga tugang ang pag-iriwa mo, talagang makakaigwa ka man kinakulang problema.
0: Someone who understands me, knows me inside out.
1: Imagine, no, ma-walk out ka mo mga tugang sa niya maraman na sir. Kung maurag ka mo, kung talagang valid ang sa'yo ipinaglalaban, makipag-debate ka mo duman sa mga senador niya to. Mara, sa paano? Ang nakaparibok mga tugang sa Pilipinas, ining mga tawong ini, Sara de Lima, Sara Trillanes. Kaya ang pigtatakutan din mga tugang, ang pigtatakutan din mga tugang kung

0: Maro, bilang nila kan balad. Good morning, asin good morning. Masa pinakamay kong amiga si amigang Aris Mix o si Ma'am Gemma. Ma'am Gemma, good morning. Ano ko mo sa lamang noari lamang kita mag-ilingan? Ang pinakamatibay kong classmate, good morning. Classmate Alin Alayo dyan sa Victory. Ang nagkong classmate yung dyan mga tugang sa barangay Bariho kan kamaligal ba? Ipakubo sa katabi amigong classmate Aldin kasi ito yung tropa. Orlando Llarena, nagkailingan kami kan Sarong Aldo dyan sa Albay Cathedral. Yung mga girls yung mga ilalong nagagaray yung mga ilalay. Helps keep me together. Ili po ang tunay na timsong kan magbarkada, one friend walang udasan. Yan po ang timsong minduan ni Governor Greg Slagman. Kadakol, na problema ang dapat tawar kay magkakanigong solusyon. Masyado ka mong nakatutok sa politika dahil ang tanakari si bisiguro ka mong mga tungkan malimalit ang kwarta. Sa oras mga tugang na 3 minutos na makalisa na 5 din pagkaga, dagdagan sa paninformasyon. Nasa linya man si Manoy Andy Marigal. Manoy Andy, maray na agapasok.
1: Urago Live Report.
2: Yes, Manoy, yes, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa Rapurapu Albay, dai na mapapagal pa ni Maray ang mga taga Rapurapu. Hindi na maluwas sa Ligaspe o sa Tabaco ang mga residente tabi Manu Jess. Gani na magkuasa na ni National Police Clearance. Dahil sa Rapurapu na Municipal Police Station tabi Manu Jess, tinawanawan ni NT kan kamkrami na magkaiguanawan ni na police clearance system.
0: Aba ko kada municipal police station ko may ano sin na pwede sin mag-turning police clearance.
2: Roger, kuri makuha ka pang clearance sa krami. Bako gabos pang municipal police station o kaya city police station.
0: Ano iba mo niya sa pagkukang iba mo niya sa pagkukang police clearance?
2: National police clearance na ngunya. Kanino? Talagang kada munisipyo, siyudad.
0: Oo.
2: Igwasa na katong so police clearance. So sa local sa natabi, Manu Jays.
0: Ayan, national
2: so, police. Na
0: ngunyan national police clearance. So ang mga taga-rapo-rapo na ikan mapasiring sa Ligas, may ibabang police station na igwaki ano, dyan mismo sa lugar ni Dapid na silang magkuwaki ano, national
2: National police clearance.
0: Okay.
2: Roger, tayo ni bagang national police clearance, bawa ako, may kapangaran na may kaso, ma-appear yan duman, mailing. Dahil kang una issue ang clearance, hanggang dahil itong pangaran mo, ngayon, kung bako ka man ito, nagkakaiba lang baga tabi, manages yan sa
0: dakulo ng pagkakaiba,
2: middle name.
0: Birthday, Roger. Middle name, birth of place, place
2: Roger
0: of birth.
2: Na may nangyayari baga ka iyan,
0: oo.
2: At kung ngayang national police clearance, hihold mo na ta minsan nagkakapariyo ta dai man baga ki kumpleto ang middle name.
0: Ang problema nga kaya naro ka ng sitwasyon kada ko lang nangyari kan because naramdaman ko susa ko yang tiyon kay to nagwa ki police clearance na o NBI nga ito
2: na NBI NBI aloy na national NBI clearance tabi Manu Jays.
0: Imagine na inosente pagkabuting oras na kulong sa NBI because of that may kapangaran lang. Siguro inot na aramon ko niyan kan mga tawon kan mga agent. Kung ano ang pagkakaiba sa middle name hindi sa birth of date ha, date of birth kasi kirak man kung alibawa kaya na pagkapares lang ang kapangaran tapos na mahuhold ka.
2: Yung ane, sayang kan oras mo.
0: Yung baga.
2: Kung nagmamadali ka.
0: May kabarkada kung arong kaya nakaparit siya sa pangaran ang kaso pa naman rape.
2: Dapat i-cleared mo ng Maray.
0: Oo, oh, pig-hold tulos. Di pig-tabon. Siguro dapat ma-verify mo nila ning uso bago sila magpalwasing araw ka na ano, situation.
2: Ang iba nga ni kanin, Manu Jess, 10 pangara.
0: Oo. Oh.
2: Kaya dyan na atraso kay Maray.
0: Oo.
2: Bakong araw ka to, na ang iba minasataram, nata ngayon ini.
0: Oo. Oh,
2: oh. Nakinot ngayon, nakuha ngayon akong police clearance.
0: Madali.
2: Narilisan ngayon tulos ako.
0: Oo, oh, oh. Ako ngunyan, nagbis sa SSS Ligaspe. I don't know. Kung ang kapangaran kong yan, siguro bilog na yun na Pilipinas na nagluwas siya, nag-appear duman sa SSS. Na nagluwas duman sa SSS, ang kapangaran ko 11. Nagkagwalan kami kaya ano, duman sa middle name.
2: Roger. Tapos sa birthday. Posible karo mangyayari di day.
0: Oo.
2: Sa National Police Clearance.
0: Mm-hmm.
2: Direkta na kay ni Tabi Mano Jess, pabayad ka ka ni, direkta ng krame.
0: Mm-hmm.
2: Duwang ka, paagi mo sa GCash.
0: Oo. Uh-huh.
2: Dumanan malagpak ang bayad ka ni.
0: Ah, sa GCash pa niya mabayad na.
2: Bako na arog kan inot.
0: Oo. Uh-huh.
2: Na
0: may isyo ka official mismo, receipt.
2: Oo. Isyo tawang kang resibo, diyan ka mabayad sa
0: tuwan mo. Oo. Uh-huh.
2: Ngunyan dahi, direkta na ini Tabi Mano Jess.
0: Mm-hmm.
2: Na National Police Clearance System na ni.
0: Oo.
2: Kaya dakulaon man ang pasalamat kan mga taga Rapu-Rapu dahil sa day na sinda maluwas.
0: Ayo baga.
2: Kung police clearance man sana.
0: Ankay po
2: Juan.
0: Oo, ang problema kayo kung ma-apply ka ng trabaho sa Legazpi, mapasirin ka man gano'n sa Legazpi.
2: Roger.
0: Ayo baga, ang takadaklan niya sa may mga job opportunity, ako man dyan sa
2: short term. Ang kinaray ka na eh, maski sa inka mapadpad,
0: oo,
2: pwede ka makakuha ka na eh.
0: O, pagigwa ka na kaya itong police clearance.
2: Roger,
0: bakong
2: arog ka itong so, sa local sana,
0: mm-hmm,
2: na kung taga sa inka,
0: mm-hmm, lumang
2: ka sana makuha,
0: mm-hmm,
2: kay police clearance. Kung kaipo ng police clearance Tabi Mano Jess.
0: Ngunyan, okay na maski sa inka, na basta igwa ka na kaya itong NBI Police Clearance National.
2: Pwede ka na makakuha maski sa in.
0: Mm-hmm.
2: Na municipal police station halimbawa ngaya taga Santo Domingo,
0: mm-hmm,
2: taga Daraga, mapadpad ka sa Manila, pwede ka na magpaduman sa Manila Tabi Mano Jess.
0: Basta igwa ka ng clearance.
2: Roger.
0: Mm-hmm.
2: Basta igwa ka ng ano yan.
0: Okay.
2: Clearance. Mm-hmm. So yan Tabi Mano Jess, dugang na impormasyon hali digdi sa kuyang location Andy Madrigalio, basta Bicolano, Urago.
1: Urago Live Reborn.
0: Salamat Manoy Andy sa mga dagdag pag-informasyon na dyan mga tugang salawas. Sa kuyang pinakamatibay na amigo, good morning tayo amigong Tos Reyes dyan sa barangay Kimantong Kandraka. And of course mga tugang sa kuyang kabarangay. Nagpapabot po ni good morning si Kevin Soto sa Sinan Mabalik na kagawad kan barangay Panan. Good morning tayo kagawad Erna Morial. Good morning po kay Mamila Lara. Mamila, good morning. Ang marina ka man palang tabi kay Kagawad Kier Arjona kan barangay Tula-Tula. Sabi kan mga taga Tula-Tula, very maswerte yun ang mga tugang si Kier Delanta, very active, very supportive ang sayo ang ina. Sabi ko, arog man talaga kayan mga ina, mga tugang talagang mapinadama sa aki. Kaya sabi ko, ang mga aki na balasubas na yung kamugtaking mga aki na pakapanakula kan magurang pigtutumangan sa nasumagurang. Pagabot mga tugang kanuras, masakripisyon sa inang buhay. Imagine, no? Kaya ko yun na lamang, hindi ba ko mga tugang ambog, yun na lamang yun ang edad ko, dahil siguro ako mabuboy na diyan magurang ko. I'm so proud and very happy because still now, kompleto pa ang magurang ko, kompleto pa ang ina ko. Igwa pa akong ina, igwa pa akong ama. Ma 82 si Papa, ma 81 si Mama this coming January, ma 80 si Mama this coming January 15. Ako tabi Mamila, na solaminting pwede mong padabonan sa imong ina because sabi nga nag-star ka na kisam na bula hanggang nagdakula ka na yaon pa nagad nagmagabay pa sa imong ina. Kaya ang mga akin na kamugtake, ang mga akin na pasaway, dapat sa inyo iparako kamusakro sa kung maataman mo sa laki mga arong kayan.

Ano lamang ma-travel ko niya sa nagka pirang kapitan kan banwa nin talaga. Ano lamang ang magiging epekto kay ano lamang ang dadarahonin ng karahayan para sa barangay. Sa mga travel ka mo pa sharing duman sa Metro Manila. Para sa liga, ano lamang ang dapat kan kamo nagpa-travel nagpa-pasiring kamo duman sa Metro Manila. Ano lamang ang mga benepisyong nakuha kan sa inyong barangay. Ano yan, lakbay araw o lakbay lakwacha? Kung sa local mga tugang, pwede mo nag-ibo na pinag-apod na team building. Bakit wala mang team building, kundi ako nasala dyan sa barangay Matugkan talaga mga tugang sa Panginoon ni Barangay Captain Dennis Bon. Bakit wala siya ng mga tugang team building ka na kaging alaw. Kagawad mo mila, kagawad do, kasi tabi ginibo itong team building nindo. Ikatabi kagawad o ka, ngunya na maabot na eleksyon, pang-luster mo na. Ikatabi kagawad Lumida, pang-luster mo naman tabi. Sabi nga ni mga tugang, magayon ko taanaan na pagiging barangay official. Magayon mga tugang pagtabang. Alagad ko pagabot ng oras ang sayang mong pagiriba na pigon. Amo makatabang mo na yung masan makakaulang sa mga plano mo. Dahil na sana. Touching the night. It feels like heaven. Touching the light. Ang makamurumundo pa kayo ni mga tugang, ano po daw tabi ang mangyayari sa Pilipinas sa araw kaning sitwasyon na nailing niya ito sa ngunyana. Kaya sabi ko, ako bako man mga tugang arog kaan magkontra. But this time, nariparo ko mga tugang na grabe na po tabi ang dalagan kan politika sa Pilipinas. Halata na ning marhay. Ilinganin doa, ah, kanway ibinulgar mga tugang si Senadora Amy Marcos. Ang nagiging negatibo mga tugang ngunyan sa tawo, naging negatibo man sa mga tugang si Amy Marcos duman sa mga kalaban kan administrasyon. Iyo, mataram sinda sa tanas, bako manda mga tugang Marcos kung ano-ano pa, alagad mga tugang pagabot ning oras, ha? Marirealize din nun maray. Kung si say mga tugang senda ang nagtaram kan tunay na katotohanan, makamurumundo ang nangyayari sa tuya. Imagine 13 senador. Antaramon mga tugang ni Erwin Tulfo Kasubangi. Antaramon niya mga tugang kaya napig mamadali kan mga senador ang pagamindar kan House of Rules number 14 para mga tugang pagandaan da asin antisiparan ang pagkakaarestar kan mga senador na miyembro kan mayoriya. So therefore, aram mo na may kasabwat ka. Bako tabi, mamila, aram ko man sana mga tugang pagamotabi sa mga programa na papatubod ka mo. Although, igwaman kayo mga natatabangan. Sabi nga ni mga tugang minagad po ning tabang sa Rapitul for Inaction. Alagad mga tugang mga simpleng problema. Kung ilingon po nindo ning marhay, bako man tabi mga tugang direkta mismo si Tulfo ang minatao ki problema o minatao ki solusyon sa mga problema ang pinagatubang niya. Kung ipapasa man yan mga tugang niya sa nagkapilangahin siya kan gobyerno, especialmente ang barangay. Now, pag minsan nga ni mga tugang naiiling ko, nakakaigwa mga tugang ki-interview, yao na kamo sa barangay. Ang solamenting may authority mga tugang na nag-ariglar kan kaso sa barangay, iyo mga tugang ang barangay captain. But ilingunin doon mga tugang ang sitwasyon kung nagwa ki mga problema ang pigre-refer sa barangay. Ang nagahapot mga tugang na nagtataram ang mga tauhan mga tugang ni Rapi Tulfo, which is wrong. Iyo, pagabot sa barangay, maski mga tugang may daradara pa yan ki abogado, may daradara pa yan mga tugang kipadi, di mo yan pwedeng pataramon sa law concession. Only the respondent and the complainant and the presiding officer, which is the barangay captain, which is the mediator, yun sila po tabi ang pwedeng magtaram. Pero kung papataramon mo yan, that is foul, that is bawal. Ikanagyan ka lang, pero bako na magtaram-taram ka. Iyo, good morning po, kinatapido tapos kina na Gloria Mallorca dyan sa barangay San Vicente Grande Candaraga. And good morning man tabi kaya amigong Edwin, siyempre po kitatamayin din sila ng De Mayores. Ano Kapmalo? Nagsabay ka man Kapmalo sa travel ngunyan kan mga kapitan sa Banuan Candaraga kan mga nakaaging bulan na kagwama lamang kitravel-travel. Ano kumusta man lamang sa travel na nalaranin doon sa sendong barangay? Napakinabangan man lamang na kagwama lamang kamo kaya ano? Na kagwama lamang kamo kay Sharing, na kagwama lamang kamo kay Rieko. Nanganing naaraman mga tugang kan sendong mga constituentes kan sendong pagiriba. Good morning man tabi, Kisanti Bulan Bermas. Na nagantabi na po ngunyan ng pagkaaga.

Kaya kamu mga parantabay mi sa Radyo Ragun, kamu na patabi ang magatilatida. Kan mang nangyari ngunyan sa toyang gobyerno from national down to the barangay level. Kaso udma, gani may kaso po na pig-dismiss ang sanggol ng palalawigan kanalbay. Kaya ko lang masyadong nakwa kasapon sa sayang payag ni Vice Governor Diday ko. Dahil ang tarantig was in Lucky Admin Committee of the Whole. Igwasin na mga tugang kipigam sa pipig-action na magkakanigong kaso. Gari ang komplinan kay ni mga tugang asertin kanilyo.

Ano amigong sante at habon ka mag amigong sante. Oy, congratulations pala. Sa delegasyon kan Bicol Dewan mga tugang sa palarong pambansa, dalanta nakakaigmala siya ng mga tugang ki mga gold medal para mga tugang sa panagos po tabing pinagigibong palarong pambansa duman sa Agusan del Sur. Congratulations po sa mga atletang albayano, Bicolano. Sabi nga, igwa kinakulang kantinan na pigarat mga tugang para po tabi sa mga atlet. Sabi po yan kan Philippine Sports Commission.

Ang tugang po ni kaini kay tukang secretary pa kan Department of Tourism, grabing pundo mga tugang winara kaini. Dugang mga tugang sa pa radio ads kan na gobyerno. Para mga tugang may promoter ang mga programang panturismo. Sarap mga tugang secretary Win Dateo. Duman mga tugang sa nagkinabang ning uso. Sabi nga ni mga tugang nagpasasa ning uso sa kwarta kan PCCS. Nagpasasa mga tugang sa kwarta po tabi kan Department of Tourism. Imbis mga tugang natawan kay magkakanigong ad sa nakaparang istasyon ng television duman sa Metro Manila, nalos mga tugang napadaman ni Kawin Dateo. Tapos mga tugang, sa mga tugang ganito, pa ining tugang kayto na nag-handle kang programa. So sabi nga yung mga tugang, tinawan sila kayto kay magkakanigong padawa. Siguro na ako langan pa. Gusto lang siguro mga tugang mag-epal. Walang siguro mga tugang natatawan kay magkakanigong rason duman sa panibagong nababali na lalaugan. Kaya nagigibong mga tugang kay magkakanigong pare para siya mapansin sa mata.

Ang napot man sa ranya, ta talaga kaburuhay pa kamo niya talaga kister pa kamo sa kinaman. Hindi pa nga paano ba sa mga tigong karo-karo, waro ka ng sitwasyon, makamurumundo. Maanalisar kita, maanalasar kita, ba't grabe na po ang nangyayari niya sa Pilipinas. Pagdaya mga tugang nila na kukonsay ng plano sinda mga tugang minaalboroto. Maray pa kami minarambog ka, minapasirin ka mulig di sa Pilipinas, minadalig di ka mo sa Bicol. May linglaman ng pagtuga kan vulkan, tapos kung mga labi-labihon ka mo, babagsakan lamang ka mo kan abuali dyan mga tugang sa bunga kan vulkan.

0: At yung bago na ilin ko mga tugang sa mga dialysis center, kailangan ko na nakapila pila eh, Rockman, ano?
1: Mga pinag-ugid na local report, mga nagbabagang baret sa laog asing luwas ka nasyon, baretang sports o showbiz man, enok nindong madadago, digdi sa Uragon Bareta Express.
0: Marailaga mga tugang ko po si Jess Magallanes, matulog ang mga pagbabareta, ang unyan pong alaunin Miyerkules, 27 kanbulo na Mayo 2020 sa isa. Amigong Danya Alamo, good morning sa barangay Umapon, Candigaspe. Ngunyan sa headlines kan mga bareta sa Rado Lokal, delegado kan Bicol sa Palarong Pambansa, padago sa nagahakot nin medalya, mga miyembro kan SSS sa rayong lugar, may imbinipisyaran kan SSS On Wheel Program. 296 East na Black na Rockfall Asimanda, walang PDS ay reso sa Bulkan Mayon sa laog ng 24 oras. Ang evacuation din tabako na ngayon po din karagdagan na electric fan. Nagyan ako lang bilang kan mga kabinis ng sabi ko na nagagamit din nikotina. Mientras Santo headlines man kan mga balita sa Lado National Minority Senator sa Agbo Association kan si Lalo Kasubanggi. Mga Pilipino sa Ukraine, ligtas na kasunod kan kapanibagong pag-atake kan na. Israel. Mientras ang bago si Banko Sentral ng Pilipinas, Gobernador palpak mas 52.2 milyones ang sweldo. Mientras ang duwang piloto kan Air Force, gadaan matapos na bumagsak ang aeroplano sa Bingueta. Mientras ang headlines man kan mga barita sa Lado International, Estados Unidos nagsagibon ng airstrike sa kontra sa barko kan Iran. Mientras ang sa Lado rin Karawa, China, Charissa May Tejeros, first gold medalist sa padarong bambansa. Mientras ang sa Lado rin Showbiz, si Kalamudo ang nangyayari ngunyan sa Senado. Yan po ang headlines kan mga barita. Good morning. Ang tayo kumalitawin mulit. Nagpapaabot siya yung good morning sa bilog na bilog na kinako. Babalik po ako mga tugang pakalis po ni nagkapiranghan na buhay.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ano ang nararamdaman mo?
5: Makakupo.
4: Hindi mo maibuka?
5: Hindi po. Nahihilo ako palagi.
4: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
5: Ilang buwan po. Pag umupo po ako, minuto lang po.
4: Sumusuba ka na. Pag kumakain ka, sumusuba ka? Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
5: Pinawisan na po ako.
4: Tapos, hindi ka na nahilo?
5: Hindi na po. Namulat na po.
4: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
5: Hindi po.
4: O, gagaling ka na in Jesus' name.
5: Salamat, Lord.
6: Ang Mings Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: para sa inyong quality refill ink.
1: Punta na
0: sa Inkport Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center, located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Tumag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
2: Babes, malapit ang anniversary natin.
3: Oo nga no, parang kailan lang.
2: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
3: Siyempre, Lolay's yun.
2: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
3: Siyempre, Lolay's yun.
2: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
3: Siyempre, sa Lolay's yun.
0: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. Umag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.

0: Sa lawat marinagaman kayo manitami mulit si man Herbert Bautista. Asak mo, Herbert Marceta, asinatak ang pinakamatibi na amigo. Good morning, tabi amigo Dante Acosta. Mientras santo, ngunyan man sa headline o sa details na kang mga balita sa lado lokal na ganda na ang Muslim community sa Sri Kaligasi para sa Idil Hada o Feast of Sacrifice. Sigon keyboard Muslim President Al-Amin Ashanda. Sa pagpupon ni Aldao sa pagikan pagaji at pasado alas 7 ni pagkagasin bago mangunto. Nakaburo naman sa daling kanding asin magkakaigunin sa losalo ang kada familia. Pinagsagiban pagkaganda tuyong Aldao kan tuyong Idil Hada bilang paglumdum kan Aldao kan pagsakripisyo kutaanan ni propita na si Abraham na sayang akin na si Ismael. Kadalasan man kan mga Muslim na nagsisilibar kan sa dang naging pangaji sa Muslim sa Idil Hada asina nakakigwanin mga meeting o pag-urulay-ulay. Sa kabilugan, maabot sa 20,000 na individual na Muslim sa Bicol Region na kisamay sa nabanggit na celebration. Mga tugang na 23 minuto sa makalisan nila 5 yung pagkaganag na ganta na informasyon na nasa lingi Sir Alexis kan pag-asa ni Kapis. Sir Marino, morning po. Good morning, please come in. Ay, Ma'am Alexis, good morning po. Please come in.
1: Yes po, Marino. Pwede po sa ito yung weather forecast, mm-hmm. yung petsa 27 na Mayo, although yesterday, mga localized thunderstorms ang makapa-apekto man niraray sa itong Bicol Region, kunya na Aldao. Lala umanta na itong mga localized thunderstorms ay malalara na bahagyang makamanurong sa makamanurong kalamitan na may posibilidad na mga bulong-bulong kaluuran dito sa pinagpagkagundol sa Bicol Region. Maluyas ang kota ng mga umurong sa halik na timong hirangan, timong kaluuran ang hiran na may banayan sa itong nakapagdamang kalas. Ang pagkakaratura ko niya na Aldao, posibleng mag-abot ng 27 to 33 degrees Celsius. Mm-hmm. Kaugnay nito, sa tuyang heat index data at abot, pinakalang kaw na heat index na naitala mm-hmm. ng sa tuyang mga pag-adaptation ay sa Pili, sa Marine Sur na nag-abot ng 46 degrees Celsius.
0: Grabe, ano
1: mo? Sa mm-hmm. ako, mahadrag ko ang init kahapon na dito sa nararamdaman ko sa Pili sa Marine Sur at sa mga malapit na mga municipality natin. Mm-hmm. Sa ano naman po, sa Birak at Masbate umabot ng 43 degrees Celsius marabon. Mm-hmm. At sa Daet, Legazpi at Uban Station naman natin nag-abot ng 42 degrees Celsius.
0: Mm-hmm.
1: Pagdating naman sa ito yung monitoring, igwakitang pagbabantayang bagyo na sa Union ay paluwas ng ating Philippine Area of Responsibility.
0: Paluwas so, sa ma'am sa PAR? Paluwas sa Union sa Philippine Area of Responsibility? Hindi na ilan niya itong low pressure?
1: Okay, itong low pressure area ay naging isa na ng bagyo
0: yes.
1: as of 5 p.m. kahapon. Mm-hmm. So, huling nahiling itong tropical depression
0: mm-hmm.
1: sa distansya 1,230 kilometers sa sirangan ng northeastern Mindanao.
0: Mm-hmm.
1: So, tatlo yung forecast na itong bagyo ay posibleng mag-laog sa ating Philippine Area of Responsibility sa agad na Bangi.
0: Mm-hmm.
1: Then, expect naman base sa ating forecast track na itong bagyo, ang direksyon nito ay papaitan. At dahil man ito na hinihingi natin na maglalandfall.
0: Mm-hmm.
1: Pero ganun pa man, nasahan nga doon na yung dalag itong weather condition. Possible na magkaigwa man sila maliraray ng mga pag-uuran
0: mm-hmm.
1: na posibleng dalag itong bagyo habang ito

0: nag-aagi dito sa init ng ating bansa. Bale, yun po. So, yung weather update, bale po, this is pag-asa ni STMXP Zoe River.
1: Salamat po, Mamaliksi, sa kabugdakan kan panahon. Alin dyan po sa pag-asa ni Gaswin.

Nandang 3 minutos na makilisa na lasing ko ng paggaga sa iba pang detalis kan mga bareta sa lado lukar record-breaking si Jan Laurence Espaldon kan Jaime Espina National High School sa probinsya kan Sorsogon matapos sa mabasag kainin ang kainot-inoting record sa panarong pambansa na konsenyo yan kainot-inoting gold medalist. Sigun sa Sorsogon Schools Division Superintendent Sports Officer Rick Sabarbina sa sarong sa pakikipagulay sinabi kainin ang kainot iyo ini ang inot na laban ni Espaldon sa panarong pambansa alagad ini mo na nakabasag ng records para sa sendang probinsya. Nakagibo si Espaldon ng outstanding throw na 62.48 metro sa inasin na record na break and record na 59.50 metro para sa javelin throw competition. Sinabi pa ni Barbina si Espaldon ang dati nang nag-enter sa batang Peru National Championship alaga de kanya nakuha na sabi ng Uday niya nagtriumpo alaga sa palarong pambasa nagpailinginikan sa iyang tibay sa koda na yun kay inut-inuting nakakuanin medalya ang Bulawan sa palarong pambansa 2024 o 2026 na pinagigibungo niyan sa Agusan del Sur. Pantay 6 minutos na makalisa na lasing ko din paggaga. Marinaga pa lang tao. 35 minutos na makalisa na lasing ko din paggaga. Marinaga pa lang tabi kay Marino Nelson Magalona. Asin man kay Manay Magi Magalona na nagantabay na pungo niya ng pagkaaga. Ngunyan sa detalis pa kan mga balita sa lado lokal mamamatian ngunyan kan mga mararayong miyembro kan social security sistema ang mga programang ipinagnatao kan sabi ng opisina sabay kan SSS on wheel ina naging paig ni Janet Mapa tagapagtaram kan SSS Legazpi sa ginibong pakikipag-ulay kan Uragonusa sayang sinabi na po kan nakaging Mayo 25 sa gudno sa maaga Mayo 28 pinaglansayin ng SSS on wheel na konsaina mismo ng mga tawan kan SSS ang mapasiring sa rarayong barangay para matawan kay magkakanikong tabangan mga miyembros kaini kabilang sa mga miyembros sa pwedeng makuha yung makuha kan o kabilang sa mga benepisyong pwedeng makuha yun pagkataon ng SS number paglilinig kan pagbago kan pangaral na sinman ang pagkataon ng PRN

36 minutos na makalisa na lasing kunin pagaga sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal na kapagliso yung 286 sa rockfall sa Bulkan Mayon. Sa nakalisa sa 24 horas basado sa monitoring kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology basado sa datos ang ahensya na kaigwan ni walang pyroplastic density karin sur uson na. Ang pinadigyan na kamonitor maning 57 yung volcanic earthquake kay Banana ang 14 volcanic tremors na nagdural nin 3 minuto hasta 80 minuto sa anlawig kay ni. Kagunyan palagos man na pinagpalagos man na nagbubuga ning amo ang bunga nga kan Bulkan Mayon. Sa ibang nilano liwat man na pinaglinaw kan Philip kan Fibox na mantinido manggay sa alert level 3 ang kamugtakan kan Bulkan.

0: 47 minutos sa makalisan alas 5 din pagkagang unyan sa ultimong detalyes kan mga balita sa lado lokal. Naalarmang unyan ng Department of Health Regional Office Number 5 din huli man sa reporta. Galadong nagdadakol ang bilang kan mga kabanisan na gagamit din tabako na ninigarilyo. Pasado sa laging pag ni DOSB concede si Health Workers and Risk Factors Program Magna Carla Lodovice. Na dapat mag-ibuan ni Nicky Magakandi kung nakilangin huli man sa palago sa pagdakol kambilang kan mga kaobenesa na nagpupuan ng maninigarilyo. Sayang sinabi na basado sa datos kunyan kan Department of Health, 19.5% ang pre-bilance, kay ni sa kababayan na sinaros 15% man kunyan mga kalalaki na nagsisigarilyo. Kasabay kay ni sinabi pa kan DOH na palago sinang mag-ibu kay Magakandi kung pagi para makortar ang paninigarilyo kan mga kaobenesa. Ang problema kay ni digdi sa lagyas pinagino man kutan ang smoke-free committee. Alagad mga tugang pag-abot ng oras ningas kugol mo sa naging implementasyon. Kung ano man kutan na ordinance sa LISA pinag-aproveran, dapat abi i-implementar ninyo ding tultol. Bako na ma-implementar ka mo kan mga programa sa paigang programa ang ningas kugol. Sabi na balik lugod mga tugang ang mga tao na alarma lugod ang tao, iuragan lugod ang tao sa kama masid kendo. Kaya kung ma-implementar ka mo kay ano man nalay, dapat mag-implementar ka mo bako implementasyon na ningas kugol. Asin yan mga tugangan ka, telepunan detalyes kan mga pagbabalita. Ngunyan pong aldaw Nina Marcoles. Ang detalyes po kan mga balita sa Lado Nasyonal pakalisi na kapirang hanap buhay.
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
1: Ano ras po mga tugan sa Radyo Uragon, eksakto na pong 40 minutos na makalisa na alas 5 ng pagkaaga.
0: Uragon Barreta Express. Mga nagbabagang bareta sa laog ka nasyon. National News.
1: 40 minutos na makalisa na lasing ko ng pagkagangunyan sa detalyes na kan mga bareta sa lado nasyonal nagwokat na nilang miyem anakapir ang miyembro kan minority black sa Senado matapos ang motion ni Senador Rolancho Marconita na tugutan ang sadyang pagkagiribang Senador na makatindir sesyon sa pagi kan video conference. Hindi ginit ni Marconita na dapat matawan kay magkakari kung tsansa ang sistema na Senador na makatindir sa deliberasyon maski na daipisikal na kadaro makatindir sa plenaryo. Kabilang sa makinabang digdi yung si Senador Bato de la Rosa kung kapag na-aprobaranda yung alagad kinunta ini kan mayuri ang Senador sa kuda nag-walk out ang mga miyembro sa Senado, particularmente ang grupo ni dating Senate President Vicente Soto III. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa Radyo Nasyonal pinag-report kan Imbahada kan Pilipinas sa Warsaw sa Naligtas as in accounting and gabos sa Pilipino nagtatrabaho sa nasyon kan Ukraine sa ibang kan panibagong pag-atake kan nasyon kan Russia sa Kyiv na kung sa winabot sa unakapirang persona ang nakananda. Sigun sa naging pahig kan Imbahada kan Pilipinas sa nasabi ng nasyon mantinidong nasa may nakamugtakan ang mga Pilipino nagtatrabaho ngunyan sa Ukraine.

0: Barita nga bro, barita mangyari sa ibang nasa o barita mangyari sa kamugtakan kan mga Pilipino sa ibang party kan kinamana. Sigun sa Philippine Ambassador to US o si Emmanuel Romaldez, maabot sa 10,000 sakod na unsang gatos mila sakod 200,000 na Pilipino sa isado sa dito sa piling maapiktaran sa bagong patakaran kan US sa green card application sa kasunod din kan adjustment kan isado sa pag-apply na kan green card mantang nasa isado sa Unidos ang pinagkukonsider na discretionary benefits mga asin bako karapatan kan mga US citizen asin imagine immigration service sa sigun kay Romaldez posible kay nakaipan maguli muna sa Pilipinas ang mga Pilipinong gustong makakuha ng green card holder para i-proseso ang aplikasyon. Sabay kay ni sinabi pa kanasabi ng opisyal na kinakaipan na tulos man na magpasiring sa imbala kang Pilipinas sa Estados Unidos ang mga Pinoy na green card holder kaya hindi man maradipisilan sa pag-renew kasi idang mga papeles. By the way, happy birthday palang tabi kay Bet Makinya na. Bet, happy birthday sa imo. 50 anyos na si Bet ngayon sa kinabahan. Quarantine minutos na makalisa na lang 5 ng pagkaga sa iba pang detalis kang mga balita sa lado na sa maski third country ang Pilipinas at alaga na may was manggiraray ang mga opisyal ang palagos manggiraray na nakakarisi o palagos manggiraray na kakamate ng kanipisila na ang mga opisyalis kan Bangko Sentral ng Pilipinas sa may pinakulang suelo sa Central Bank sa bilog na kinabana inalaging pa ni Act Party Representative Antonio Tino silang sinabi na maski alangkaw ang suelo pinagrisibi kan Bangko Sentral ng Pilipinas Governor de man subutin ng karayan de man palpak manggiraray subutin eh. Kung kaya panahon na sumot para amyendaran na pagigaramdaman ng sangunyan palagos ang pagbaba kan balor kan peso kontra sa dolyar daraman kan karibu kan nangyari sa Medyo Oriente na kinakayang biltuan kan ni Estados Unidos Israel asiman kan nasyon kan Iran. Nailubong na ang duwang Pilipina ang duwang pilotong kan Philippine Air Force na nagadaan matapos ang magbagsakan sa eroplano sa Tuba Binggit kan nakaaging simana. Sinabi ni Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, "Inaglubong na kasudmaan na sabi ng duwang piloto kan nasabi ng Philippine Air Force sa libingan ng mga bayani." In the first Lieutenant Ruth Angelic Pasiman, the second Lieutenant Cherky in Laman Imbudo, nagpabot pa rin pakikidumamay sa mga kapamilya ang bilog na tropas kan Philippine Air Force. Ang pinagsasakayan kandua ang nangyari kanasabi ng kanakaging Mayo 20 na konsaina, buminagsakan ni Rupanong pinagsasakayan kay Nisa Tuba Binggit. Parang tayo 5 minutos na makalisa na alas 5 nil pagaga formalmente ng nanumpa bilang bagong Secretary kan Department of Labor and Employment si dating Senador Francis Tolentino. Sinalidan ni Tolentino si Secretary Bienvenido Laguez mo na nag-resign in huli man sa kamugtakan kan sayang saluda. Sa pagtukaw ni Tolentino bilang Secretary kan Department of Labor and Employment, tulos man kaning tinawan kay magkakani kong atensyon ang nangyaring pagbagsak ng sarong edifisyo sa Pangilang City. Na konsel pinagsuspender kay ni Anna, Regional Director kan Department of Labor Regional Office Number 3. Parintay sa 6 minutos na makalisa nila 5 nil paggagang ngunyan sa ultimong detalis kan balita sa lado national pinag-anunsyar kan National Food Authority or NFPA na magsasagibusin ni auction para sa 1 milyong sako maibot sa 50,000 metric tons na aging rice tax kan sa kanakaging bulan na Hunyo ngunyan sa naging payagan ni NFPA na oktabang na oktaban pagpapabakal kanin huluman sa mga kakulangan ng mga dokumento sa kasabay kay ni sinabi kan ni NFA na ngunyan na si Mana Dagusan pagsusubasta ka nasabi ng bagas na pinagbakal kang National Food Authority sa organisadong parauma sa bilog na Pilipinas.
1: Mga balita sa international news.
0: Ngunyan sa detalis na kanong nga balita sa lado ng international nagsagibo ng airstrike ang militar kan United States laban sa sarong target na katibugang Iran kabilang ang mga bangkang umano yung naglatag nagbugtak ng mina asin missile launch sites sigun sa US Central Command. Pinalawa sa Paikan Sencom sinabi kayo na dakul na mga nagkataramaan sa nasabi ng pag-atake kan Iran kan Estados Unidos sa maligarumduman na itong sinabi ng US President Donald Trump na dahil siya damapondo sa palago sa pag-atake sa nasyon kan Iran para totalmente nang makatapos ang nakararibo kan enter kan nasyon kan Iran asin man kan Estados Unidos. Parenta 7 minutos na makalisa na lasing ko nin pagkagang unyan sa detalis man kan Barreta Salado nin Karawat.
1: Barreta Sports.
0: Ngunyan sa detalis na kan Barreta Salado nin Karawat binuksan ni Christian Mitiharos kan Western Ibisayas ang medalya pa sa palarong pabansa matapos na manginot ini sa 3,000 meter athletic event para sa secondary girls na nayuli kini ang kainot-inoting medalyang Bulawan sa palarong pabansa 2026 sa pinagigibong niyan sa Agusan del Sura. Madagos man ang pagdumina ka na torang event matapos ding maging ngayonot na gold medalist ka nakaging 2025 palarong pambansa sa Ilocos Norte. Tapos ay napagtibay ang sayang reputasyon bilang saro sa pinakamatibay na batang atleta kang Pilipinas. Nakuama ni Angel Lamakang lumakang kan Eastern Visayas ang silver mantang si Cherry Socus kan Dabawaan nakakuagman kan bronze. Kangunyan padagos pang pinagigibong kawat sa Agusa del Sura para sa palarong pambansa 2026.
1: Uragon Barreta Express Barreta Artista Showbiz News.
0: Ngayon, sinitalis na kang mga balita sa lado ni Showbiz. Kankawan ninabot ni Corina Sanchez sa iyong pagriba sa Billionaire Channel si Pinka Web. Matapos ang nagkatalangal daw na pag-cover kanya sa Senado, darakan makaranibo ka na nangyari. Sa sayang payag, sinabi ni Pinka Web na pwede naman maging senador kan Republika kang Pilipinas si Senador si Picoya Corina Sanchez matapos na mailing kanyang tunay na kamugtakan kang Senado. Sa sayang payag, sinabi ni Corina Sanchez na nabigla siya matapos na mailing niya nagkaparang incident ni Duman ka nakaging aldawa. Kasabay kayo, sinabi pa ni Corina dahil sa kalingkingan niyan maglaog sa bida politika lalo ng pagiging senador ni Hulit na iling na niyan tunay na kamugtakan na sinag-ugali ka nagkaparang senadora kang Republika kang Pilipinas. Asin yan mga tugunan ka, telepunan detalis kan mga pagbabarita. Ngunyan pong aldaw ni Miyerkules sa 28 kan bulan na Mayo 2026. Saliwat po sa ngarang kan mga nakasabay niya ito sa pagbabarita sa lawasan si Manoy Andy Madrigalio, si Man si Mam Alexis kan Pagasa Ligaspi, sa Lalo Technical si Manoy Joko Diaz, duman sa tower si Manoy Jules Balderam, ako po si Jess Magallanes, minawalat kan Tataramon. Daybali sa Yumahan Day sa napagtugaan. Bas sa Bicolano! Adios, Marina Aga Bicolanja.
1: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Uragon, in the service of the Bicolanos, region Y. Ito na ang palatuntunang gigising sa inyong mga natutulog na katawan. Pag-usapan natin ang inyong kalusugan, iba't ibang uri ng sakit, mga natural na lunas, mga pagkaing organiko, at kung paano mapapalakas ang inyong immune system. Lahat ng yan dito lang sa Kape at Kalusugan. Hatid sa iyo ng Needs Kape at ng Needs Wellness Center. Isang malusog na araw po sa ating lahat. Sa mga masugid na sumusubaybay sa palatuntunang ito, Kape at Kalusugan, hatid sa inyo ng Needs Kape. Sa pangalan po ni Ma'am Needs, Ma'am Ninja Rosal at ng Nins Wellness Center. Hayaan niyo pong makasama ko kayo sa loob ng 10 minuto para pag-usapan natin ang inyong kalusugan. Ngayon pong araw ay ating tuklasin ang sanhinang diabetes. Sino nga ba ang mga posibleng magkasakit nito? Natural na gamutan at paano nga ba makakaiwas sa sakit na diabetes? Sarap talaga magkape sa umaga, no? Lalo na pag Nins Kape. 23-in-1 premium coffee mix ang iniinom mo. Masustansya na, pantulong pa sa iba't ibang uri ng karamdaman. At alam nyo ba na ang Nins Kape ay gumagamit lamang ng stevia bilang natural sweetener? Opo, ang stevia ay kilala sa buong mundo na nakakatulong sa mga diabetiko. Ang stevia ay isang halamang gamot na matatagpuan sa maraming bansa, lalo na po dito sa Asya. Ito ay unang ginamit sa Estados Unidos bilang isang herbal supplement at kamakailan lamang matapos matapos ang maraming kontrobersya, ay naaprubahan na bilang isang produktong pagkain. Ang stevia po ay ginagamit sa pagkain at inumin bilang isang non-calorific sweetener. Ibig sabihin, ito ay ginagamit bilang isang alternatibo sa asukal at iba pang mga chemical-based sweeteners o pampatamis. Pero wait lang po ha, mamaya babalikan natin ang usapin patungkol sa stevia. Sa ngayon po ay atin munang alamin ang sanhi o dahilan ng pagkakasakit ng diabetes. Taas ba bang blood pressure? Mataas na blood sugar? Naku, delikado yan. Pa-check up muna sa Means Wellness Center.
2: Ako po, si Jelinda Arcos Barbueno. Dati po, ang BP ko, taas baba. Tapos, hataas ang blood sugar ko, nasa 229. Noon yan, kan, bakal ako ng Nescafe. Iman lang iyan sa pag-inom ko ng Nescafe. Nakainom ako ng 3 bulan pa lang. Ang BP ko nag-normal na, pati blood sugar ko normal naman. Tapos, dahil na ako nalilibong. Kadati, pero nalilibong ako. Tapos, ang inutig akong double kidney nga ni Hunyan na umaya, dahil na para ko nagsuhawa ko. Kaya, sobrang pasalamat ko. Lalong-lalo na kay Ma'am Nescafe. Dahil yun, so nakakumaykang kamatian ko.
1: Bilisita na sa pinakamalapit na Nins Wellness Center sa inyong lugar. Okay, balik po tayo sa ating pinag-uusapan ang tungkol sa sakit na diabetes. Marahil kapag natanong ka kung ano ang sanhi ng diabetes, una mong iisipin ay asukal o pagkain ng matatamis. Ngunit mas komplikado pa ang kasagutan sa tanong na ito. Madaling maunawaan kung bakit sugar ang madalas nasisihin ng mga tao pagdating ho naman sa sakit na diabetes. Siyempre, ang pagkakaroon ng high blood sugar levels ay ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng komplikasyon sa diabetes. Bukod pa rito, ang pagkain ng matamis ay nakakapagpataas ng blood sugar. Pero ang katotohanan, ayon ho sa mga pananaliksik, walang kinalaman ang pagkain ng matatamis pagdating sa pagkakaroon ng diabetes, partikular na sa type 1 diabetes. Ang paniniwala pagdating sa type 1 diabetes ay epekto ito ng autoimmune reaction. Ang nangyayari kasi ay pinapatay daw ng immune system ang mga insulin-producing cells na kung tawagin ho ay beta cells sa loob ng ating pankreas. Ngayon, kapag nangyari ho ito, hindi na nakakagawa ng insulin ang pankreas at wala nang magkukontrol sa blood sugar. Kaya nagkakaroon ng type 1 diabetes. Pagdating naman sa sanhi ng type 2 diabetes, posibleng makadagdag sa panganib nito ang sugar. Pero hindi ito direktang responsable sa type 2 diabetes. Kapag kumain tayo ng matatamis o ng pagkain na maraming carbohydrates, tumataas ang ating blood sugar level. Ngayon, upang makontrol ito, gumagawa ng insulin ng ating pankreas para ibalanse ang blood sugar. Ang sugar na ito ay iniimbak ng ating katawan sa ating atay upang gamitin kapag kinakailangan natin ng enerhiya. Ngunit, hindi dahil sa pagtaas ng blood sugar ang dahilan kung bakit isa ang asukal sa posibleng sanhi ng type 2 diabetes. Ito ay dahil maaari kang maging overweight o kaya obese kapag nasubrahan ka naman ng pagkain ng sugar. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ho natin gaanong naunawaan kung bakit nagkakaroon ng type 2 diabetes. Pero alam natin na may mga ilang bagay tulad ng pagiging obese o kaya overweight na nagdudulot ng type 2 diabetes. Pinaniniwalaan na mayroong kinalaman ito sa pagkakaroon ng insulin resistance ng ating katawan. At base sa pananaliksik, kapag umabot na sa punto na hindi na sapat ang insulin na ginagawa ng ating pankreas upang makontrol ang blood sugar, ito na yung tinatawag na type 2 diabetes. At dahil ang pagkain ng maraming matatamis ay nakakapagpataba, maaari itong humantong sa pagkakaroon ng type 2 diabetes. Ngunit hindi rin tama na isipin o sisihin lang ang sugar para sa sakit na ito. In fact, lumalabas sa mga research, ang pinakamalaking factor dito ay yung tinatawag na lifestyle ng isang tao. Halimbawa, kung ang isang tao ay kumakain ng maraming matatamang pagkain at di rin naman nag-i-ehersisyo, mas mataas ang kanyang risk ng type 2 diabetes. Kaya hindi lang sapat ang pag-iwas sa sugar upang hindi magkaroon ng diabetes. Kailangan rin na magkaroon ng healthy lifestyle. Ang tanong, paano nga ba mababawasan ang panganib na dala ng diabetes? Tutok lang mga suki, yan ho ang ating tatalakayin sa ating pagbabalik.
3: Totoo nga.
4: Ako po, si Joako, nakatira sa Tagas, Daragaan Bay. Natry ko yung Wings Coffee bago ako uminom ng Wings Coffee. Namamalila ang aking mga kamay at daliri. After ko uminom, naramdaman ko na gumanda yung aking pakiramdam. Yung mga mani ay nawala na.
1: Daina magpahuri. Try mo na ang Nins Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Gibo sa purong natural na ingrediente. May sangkap na Concentral Brain Enhancer, asin guyabano extract. Mababakal sa kabus na branches kang Nins Wellness Center. Alright, patuloy pa rin po kayo nakikinig dito sa Palatuntunang Kape at Kalusugan. Hatid sa inyo ng NINS Kape. Doon po naman sa aking katanungan kanina, paano nga ba mababawasan yung panganib na dala ng diabetes? Alam niyo ba na ang pinakamadaling paraan para makaiwas sa diabetes ay ang pagkain ng masusustansya? Tama, kabilang na rito ang mga pagkain mayroong low glycemic load tulad ng cereals, apples, oranges, beans, skim milk, cashew, peanuts at carrots. Mainam din po ang magbawas ng red meat at sa halip ay kumain ng healthier sources ng protein tulad ng isda, lean meat at tokwa. Mahalaga rin ang pag-i-ehersisyo. At least 30 minutes ng pag-i-ehersisyo ay nakakatulong makabawas sa panganib ng type 2 diabetes, pati na rin ang heart problems, high blood pressure at iba pang lifestyle-related na sakit. Sa totoo lang, nakaka-alarma ho ang kondisyon ng diabetes sa buong mundo dahil malaki ang dala nitong panganib sa isang tao, lalo na kung hindi ito mabibigyan ng angkop na medikal na atensyon at tamang gamot. Kaya't marami ang naghahanap ng kasagutan kung paano mawawala ang diabetes. Ilan po sa mga dapat tandaan ng mga diabetiko ay ang pang-iwas sa mga pagkain mataas sa carbohydrates at asukal. Dapat din silang maging aktibo araw-araw at magkaroon ng healthy lifestyle. Mahalaga na i-manage ang diabetes dahil nakakatulong ito para maging maayos ang pakiramdam ng isang tao, partikular na kung ang asukal sa dugo o glucose ay normal at maganda, sapagkat pwedeng maging masigla ang isang tao at mabawasan ang pagkapagod nila. Nakakatulong din ito upang hindi maging madalas ang kanilang pag-ihi at maging mabilis ang paggaling ng mga sugat, at may iwasan rin ito ang mga impeksyon sa balat at maging sa pantong.
3: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang puno. Bukang bibig na ang NINS 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, wamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. NINS 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng NINS Wellness Center region-wide.
1: Sabi ko ng isang texter natin, nagtatanong, nawawala ba ang diabetes, Kuya Rod? Sa katunayan, hindi napapawi o nawawala ang type 1 diabetes at patuloy pa rin po yung mga siyentista sa pagdiskubre ng posibleng paggamot nito. Pero yung type 2 diabetes at gestational diabetes ay mayroong posibilidad na mawala. Halimbawa, posibleng magkaroon ng tinatawag na gestational diabetes ang isang babae sa kanilang pagbubuntis. Subalit, pwede rin ho itong mawala kapag nakapanganak na. At base din po sa mga pag-aaral, maaari naman mawala ang type 2 diabetes sa pamamagitan ng pagsasaayos ng tamang level ng blood sugar at pagkakaroon ng malusog na lifestyle at diet. Tinatawag rin na diabetes remission ang pagkawala ng diabetes. Subalit, linawin ko lang po ha, marami pa rin pag-aaral na kinakailangang isagawa upang mas maintindihan ang bagay na ito. Wala pa rin po kasing sapat na mga ebidensya kung maaari bang maging permanente ang pagkawala nito. Dahil sa maramihong kaso, pwedeng bumalik ang diabetes. Kaya importante rin yung pagsunod sa angkop na lifestyle at diet para sa isang tao kung sila'y na-diagnose na mayroong diabetes. E ang tanong, paano nga ba mawawala ang diabetes? Maraming paraan upang maiwasan, i-manage at makamit ang diabetes remission. Number 1, bawasan daw ho o iwasan ang stress. Alam niyo ba na maaaring makapagpataas ng blood sugar ang stress? Opo, totoo ho yan. Kaya't mainam na alamin ang mga paraan kung paano i-manage ang stress. Dahil makakatulong ito para mas ma-regulate ang antas ng asukal ng inyong dugo. Pangalawa, kumain ho ng maayos. Maganda kung iyong diet plan ay aprobado ng iyong doktor para masigurado na angkop ang iyong mga kakainin sa iyong kalagayan at treatment. Siyempre, kailangan alamin mo yung mga pagkain at inumin na mabuti para sa iyo at iwasan yung mga hindi nakakabuti sa iyong kondisyon. Number 3, kailangan mong maging aktibo. Mainam kung magiging physically active o kaya magkaroon ng plano sa pag-i-ehersisyo upang mapalakas ang pangangatawan at maging masigla. Subalit, tandaan po ha, dapat gawin ang pagkilos at pag-i-ehersisyo batay ho sa pangangailangan. Maaaring humingi ng payo sa mga doktor at ka-eksperto para sa mga ehersisyo na angkop sa inyong pangangatawan at edad. Pang-apat, sundin ang self-monitoring tips. Ang regular na pag-monitor ng blood sugar levels ay importante para sa epektibong diabetes management. Pwede itong magawa sa simpleng pag-regulate ng meal scheduling, physical activity at wastong pag-inom ng inyong gamot, kagaya ng insulin. Maganda rin kung lagi niyong titingnan kung normal ba ang inyong blood pressure para mas mapanatili ang kaayusan at kalusugan ninyo.
5: Naku, ano ba yan? Kapusta naman sa oras ang ating talakayan. Ganun pa man, sige ho, hanggang bukas ng muli, dito pa rin sa Palatuntunang Kape at Kalusugan. Hatid sa inyo ng NINS Kape at ng NINS Wellness Center. Sa ngalan po ni Ma'am Nina Rosal, ako naman si Kuya Rod. Magandang araw po sa ating lahat.
3: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, wamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Means Wellness Center region-wide.
6: Basta Bicolano o Ragun!
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Darasa.

0: ang tamang oras sa buong kapuluan. Alas 6:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: Para sa inyong quality refill ink,
4: punta na sa Inkport Enterprises.
0: Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Umag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
5: Ako po si Corazon Sagali. Pwede pong matapos.
6: Nat, ano na ang igwakaan? Glaucoma? Ano, for operation?
5: Iyo po.
6: Ngayon, anong ginibo mo?
5: Nag-ano lang po ako, ay spab lang po ako.
6: Oh, so, isa na ba yan mong detox? Okay. Pirang bulan kang ice pa?
5: Sige, sige.
6: Apat na bulan? O, di ka nagpupundo? So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo, ano sabi sa inyo?
5: Magayon na po ang findings niya.
6: Glaucoma free ka na?
5: Glaucoma free na po ako.
6: Di ka na da-operahan. Uy, wow!
7: Ang Main Sumunga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligas, PCP. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Main Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
0: Hey! Mula pa noong taong 1996, ang Jera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay sa tatlong dekadang paglilingkod. Ang Jera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Jera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Jera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Jera D. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Jera D. Balon Travel and Tours in Jera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Naaalala mo pa ba? Reliving your memories.
8: I can see the pain living in your eyes.
0: And the songs that made you smile.
8: No, I can't.
0: And the feelings you won't let go.
8: Well, I'm just begun.
0: Rockin' Retro Morning.

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apot? Tanuan ito. Hindi po tabi ang lugar ka mga gwapo?
1: Sana ako.
0: Hindi ba gano'y nata? Aw, iyo, ay hun ako kaya siyang tayo ka.
2: Masabi.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Hi Lola Roselinda, ano po ang masishare mo about sa Nescafe?
2: Napanakulog ang sakuyang. Kunin mga lawas ko, yung pay-ad ko. Iyon siya na ang tigang maintenance ko. Sa dahil pa manapunog ang maintenance ko na high blood, pero may normal ang dugo ko. Normal for me ang pagpapano ko, nanonormal. Okay. Dahil sa kape.
3: Ang Main Sonora Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang Main Sonora Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Main Sonora Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!

Kasalanan mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso. Love me like you tell me. Dito lang sa Orakon Retro Morning.

0: pagkaba po ng inyong mga orasan. Saktong ikapito ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: sabigulado o hagon.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemix for Kids ang pambato ko. Ang Plemix for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nag-flex for Plemix.
2: Pagpatang lagundi, Plemix!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix!

0: Manong More Choco Mix. 9 in 1 plus 1 chocolate drink.
1: EGP!
0: Tama ang iyong narinig. Over 2,000 branches nationwide. Mabibili mo na ang Mark Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix. Mark Cafe 10 in 1 plus 1 with brown rice extra. At Mark Choco Mix. 9 in 1 plus 1 chocolate drink mix. Sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat.
2: Na nandyan lang sa iyong tapat.
0: It's the TGP. The Generates Pharmacy.
2: Di mo na kailangang lumayo kasangga. Bili na sa
1: TGP. The Generates Pharmacy.
3: Babes, malapit ng anniversary natin.
4: Oo nga, no. Parang kailan lang.
3: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
4: Siyempre, Lolay's yun.
3: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nagkikain.
4: Siyempre, Lolay's yun.
3: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
4: Siyempre, sa Lolay's yun.
5: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad, and sandwiches. Bilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, miki bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park. Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay. Sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
6: Ano ang patutuo mo sa Nins Juice sa aki mo?
7: Magayon ko. Nagra lang to ang grado.
6: Magayon ko yung Nins Juice. Dati ang grado niya pera.
7: Ano man, 90. Tapos nag 94. Naglock tao, nagbiglang nag-donor.
6: Hindi, nagkaigwa siya ng mga ano, o honor.
7: May so siyang 89, nagbing 92. Tapos with honor siya.
6: Tapos healthy.
7: Oo, yung pinagtaba man. Siya magsusok siya magtakaan.
6: Active.
7: Oo, active. Tsaka ano yung...
6: Ayan ang pagkakaiba kang Nins Juice. Sada ay nakaka-Nins Juice, anak.
8: Ang Mins Lola Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mins Wellness Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Tiduran, Albay. Beside Tiduran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo! We'll be right back.

0: broadcasting live on air and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos region wide.
1: Mga tugang ang tamang patama-tama. Uy, sakto ng 13 minutos, magalihis ang alas 7.
2: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
0: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center. Ila ang Oragon. Reta, alas 7. Oragon Barreta alas 7 headlines.
1: Enot sa pamayukan mga nagbabagang Barreta. Sa lado lokal, PSA Bicol nagsagibon in Regional Dissemination Forum kasuudma. Transport workers na apektado kan krisis sa rehiyon, pigtututukan ngunyan kan LTFRB Bicol. Sa mga Barreta man sa Laucan Nasyon, NBI, opisyal nang hinagad sa PNP na suspindiron ang mga permiso kan mga badil ni De La Rosa. Asin sa mga Barreta man sa Laucan Nasyon, US military, naglunsar rin panibagong pag-atake sa Iran sa taho kan ginigibong or nangyayaring ceasefire. Ang detalye sa taod-taod sana.
3: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge Amazing Beauty and Wellness Rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge? Located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
0: Oragon Barreta alas 7. Barreta Lokal. Local News.
1: Aldo na po kita ng Miyerkules, Petsa 27, kanbulan in Mayo, taon 2026. Ini po ang Radyo Oragon Barreta alas 7. Ako po si Rod Perez. Gunyan sa detalyes, ginibog ang Philippine Statistics Authority Bicol ang Regional Dissemination Forum on Key Indicators kan 2025 National Demographic and Health Survey kasudma. Sigun po naman kay Engineer Cynthia Perdiz, ang Regional Director kan PSA Bicol, ang datos na sa inyong pinagpresentar ang importanteng maray urug na sa panrehiyon na perspektiba. Sigot pa kay Perdiz, ang resultado kan sa indang survey, ang magagamit para man sa policy making, program making and monitoring, as in iba pa para man sa mas mapaangat, ang estado kan demographic and health status sa bilog na rehiyon. Miantos tanto mga evacuees sa Albay na apektado kan pagtuga kan bulkan mayon, makakaresibin in ayuda halipo naman sa pas o pagkor. Mga dugang pangbareta, gikan man kay Manoy Jess Kagawad Magallanes.
4: Makakaresibin ng ayuda ang mga pamilya na apektado kan pagtugot ang bulkan mayon hali sa opisina kan Philippine Amusement Engineering Corporation or PAGCOR. Inadong infag ni Vice Governor Dideco sa ginibong pakikipag-uloy kan Oragonusa. Sayang sinabi ng nagpaderasyal insura sa opisina kan PAGCOR sa tulos mula pinag-aprobaran. Ang sayang kagadyan na makakuhalin ng ayuda para ito sa mga pamilya ang padagos pa nakaistar sa mga evacuation center. Sayang sinabi na ang mga residentes kan Baluan ng Ginobata na sin mga kasyonan kandigawa at mabibinipisyo ang kanasabi ng programa kasao na kanasabi ng binipisyo kaso ba sa remunerado mo mag-agreement ang pinirman entry kan mapagkor as imanang gobyerno provincial kanalbay na kung sa para makuha kanasabi ng magkakanigong ayuda itinaliwan ng panikon na sa presente panagos mo siya nagigibot sa magkakanigong paagi para makakuha pa ng tabang sa mga pamilyang panagos na nakaistar sa mga evacuation center particularmente ang mga residentes kansyonan din tabako ligas Baraga. Asa nakatirapan lugar sa Albay, inulitan girmata na Sindigaw, iguan ang ayuda na kuha hali sa opisina Karpakora. Dagdag na barita ng lokala ko si Jess Magallanes, Maas na Bicolan na Oragon.
1: Disyocho minutos na makaagi po ang alas 7 ng pagkaaga. Ipinagpo naman ni LTFRB Bicol Regional Director Joel DeFeo ang mga programa kan gobyerno para man sa mga transport workers na apektado kan krisis asin kalabidad di sa Bicol. Kasabay po naman sa nasabing programa na naipautob na asin naipanauna sa mga transport workers iyo ang tabang pinansyal sa eraram kan Assistance to Individuals Crisis Situation o AIX kan Department of Social Welfare Development. Ang tupad sa eraram naman kan tuloy pasada program na makikipagtabangan man kan Department of Labor and Employment. Sirig man ang 10 pesos na diskwento para man sa mga drivers sa makikipagtabangan sa Department of Energy asin ang katatapos pa sa ng Service Contracting Program na nagtataumani dugang na suporta sa mga drivers asin operators din modernized public utility sa bilog na Kabikulan. Mga presidente kan Toda, pinagtiripon kan Chief of Police kan Santo Domingo MPS. Sa anong kadahilanan, Manoy Andy?
5: Urago Live Report.
6: Tiniripon kasugma ni Police Major Darwin Sevilla, hipik kan Santo Domingo Municipal Police Station, ang organisasyon kan Toda o Tricycle Operators and Drivers Association sa Banwaan kan Santo Domingo Albay. Ngani inapag-urunan sa meeting ang kaligtasan kan mga pasahero buda kung papaano mapapundo ang mga kulurum na tricycle na padagos pag nagbabiyahe asin pagsunod sa mga municipal ordinance kasabay na ang pag-iwas sa mga aksidente. Sigun kay Police Major Sevilla na importante sa mga drivers ang road safety. Ana sa bitnang pagtiripon inatindiran kan mga presidente kan kada parada kan mga tricycle sa Santo Domingo Albay. Dugang na baritang lokal Andy Madrigalijo, Basta Bicolano, Uragon.
1: 21 minutes after 7 in the morning. Nag-meeting na ang lokal na gobyerno kan Pulangi sa panganod ni Mayor G. Shelly Salceda kay iba po ang mga lokal na representante sa Board of Trustees para man mapag-ulayan ang propuestong lagdang na Philippine Science High School Albay Campus. Sigun kay ang masigun man kay Albay 3rd District Congressman Adrian Salceda, positibo ang naging kasibagan sa nasabi ng inisyatibo na may obheto na magtaunin oportunidad bago sana sa mga albayanong hobines kundi maging sa mga kataraning na probinsya na mabutman mamulde bilang mga siyentista kan masunod na henerasyon. Sa ngunyan, ginigibo po kan LGU ang preparasyon para man sa pagsusumitir kan mga kinakaipuan na rekisitos asin pagkumple sa mga panundan kan administrasyon. Nganing masyarto ang marikas na pagrealisar kan sabi ng proyekto. Miantas tanto trimester, ipapautob na kan DepEd. Kasamay sa mga maklase, si Manoy Joey Sarsha.
7: Tri-semester ipapautob na kan DepEd. Bago maghali si Director Sadsada, pasiring duman sa Agusan del Sur sa interview kan Urago News, ngunya na taon 2026 and 27, ipapautob na ana tri-semester. Nakunsain ka na kaaging school year, iguanin apat na semestre. Gusto sabihin, iguanin apat na periodical test ang pinangyari. Ngunyan iba, ninulita ana tulong semestre, iguamanin tulong periodical test ang mangyari ipapautob sa mga estudyante. Sa semestre niyan, magkakaiguaman nin pagultanan na bakasyon kan mga estudyante digdi sa Kabikulan na yuini ang pinahayag ni Director Gilbert Sansad kan makaulay kan Urago News. Dugan niya to informasyon sa lado lokal. Si Joy Boy Sarsha, Basta Bicolano, Uragon.
5: Uragon.
1: 23 minutes after 7 in the morning. Nagdeklara ning bakante sa gabus na committee chairman Shams San Sangguniang Bayan kan Santo Domingo Albay sa saindang ika-37 regular na sesyon kasuod ba. Matapos maaprobaran ang draw sa botong anum ang nagpabor sin apat man na nagkontra sa motion para sa committee reorganization. Isinangat ni Councilor Clinton Chan asin inayunan man ni Councilor Patrick Chan ang motion mantang daiman nagpabor sin the Councilor Dino Sortida bago isinagibuan butungan kan mga miyembros kan konseho. Kasunod po naman ka nasabing pag-aprobar liwat ibinugtag ang pirang komitiba o committee chairmanship kasabay po ang Committee on Appropriations, Laws, Good Governance, Transportation as in Infrastructure sa manibibang konsyal as in upa opisyalas ka nasabing banwan. Miyantos tanto iniprobranakan sa gunibayan kan kidumatan albay kasuod ma ang Municipal Ordinance na isinangat ni Municipal Councilor July Tingzon katakod kan pagpapautob kan drug-free workplace program para man sa gabos na empleyado sin opisyalos kan lokal-lokal na gobyerno asin 44 barangay. Nakasulat po sa nasabing ordinansa ang pagsasagibo ng random authorized drug testing, pagpapatong ng magkakaligong disciplinary action sa mga mapatunayang nagagamit ng illegal na droga asin iba pang lagdang katakod po naman kan Acta Republica 9165 asin mga polisiya kan Civil Service Commission and Dangerous Drugs Board nagagisubot sa halawig na pag-aadal kan komite ang ordinansa bago ini naaprobaran asin nagpasairarong pa sa pagrevisar kan sanggunyang panalawigan bago dagos po ining naipautob. Palengke Caravan kan SSS isa sa gibong unyan dyan sa banuaan kan Manito Albay. Mga dugang pang istorya bitbit ni Manoy Alan Lopez sa Saituno.
8: Nakatalaa na nadarahon kan Social Security System o SSS ana sa indang serbisyo sa pahikan iwel sa banuaan kan Manito Albay ngunyinal daw May 27, 2026 bilang parte kan sa indang palengke Caravan na ipigsasagibo pun kan Mayo 25 sagod sa Mayo 28, 2026. Ano sabi ng aktibidad papanginotan kan SSS Ligaspi tangan ng maging mas accessible, convenient as in responsive ana servisyo kan SSS sa mga miyembros kani, sa mga pensioners as in sa saindang mga pamilya. Ano sabi ng aktibidad isa sa gibo sa Manito Community College kan Manito Albay on alas 8 ana aga sagod alas 12 nin udto. Kasabay sa mga servisyo na sa inyong i-officer, iyo ang annual confirmation of pensioners, members data change request, pagtaunin na SSS number, employees registration, loan application, benefit claim application, asin iba pang mga transaksyon. Sigon sa SSS, ang aktibidad na ini party kan direktiba ni Presidente BBM na irani asin ihaton sa tao ang mga servisyong pampubliko lalo na sa mga harayong lugar. Mga dugay na baritang lokal, ako si Alan Lopez sa Ituno, Basta Biculano, Uragon.
1: 26 minutes after 7 in the morning. Aprobado na sa ikatulong asin pinal na pagbasa kan sanggunyang panglunsod kan Ligaspi ang ordinansang mataunin 1,000 pisong fuel subsidy sa mga restradong para sisira. Tignan po naman sa syudad na ipigsangat ma ni Konseal Renato Valladolid. Sigun po kay Konseal Valladolid, maabot sa 489 mga para sisira ang makikinabang sa ayuda. Bantang ipigsabay man sa konsiderasyon ang nasa 50 pang mga drivers na day pa nakapag-renew kan sa inang restrasyon. O beto po naman kanasabing ordinansa na makatabang sa mga parasisirang naapektuan kan panagos sa pagtaas kan presyo kan petrolyo asin iba pang mga pangenot na barakalo. Sorsogon Police Provincial Office nagpaluwas manin mensahe laban sa ilegal na tupada. Nagkapir ang pulis na imbuelto, tanggal na sa pwesto. Yan pa mga dugang na bareta, gikan man dyan live sa Sorsogon. Nasa linya si Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
9: Urago Live Report.
10: Nagpaluwas din opisyal na payag sa Sorsogon Police Provincial Director Police Colonel Alex C. Daniela katagod kang mahigpit na kampanya kan Sorsogon Police Provincial Office laban sa gabos na klase kan illegal na sugal kaupon na ang illegal na tupada. Sigun kay Daniel, seryosong pinagtutugunan kasi ng tanggapan ang mga report manungod sa pagkakasangkot kan nagkapirang kagawadan pulisya sa illegal na sugal dahil ang digdi-tulo sa isinirarong sa administrative action ang mga sangkot na personnel bilang parte kan pagpapotog pan integridad, disiplina, sinpananag kasagutan sa hanaikang kapulisan kaupod pa sa tulos na aksyon na isinagibuan pag-relieve sa hepikan pulisya kan mga concerned unit kaupod ang mga natukoy na personel ilang na parte kan isa sa gibo asin masusi asin patas na investigasyon o beto man subot kayo ni na masiguro na warang influensya o panghihimasok sa proseso kan investigasyon asin mamatinir ang due process pinagtawan doon pakakan opisyal na warang puwang sa Philippine National Police ang anuman na klasikan pakikilahok, proteksyon o toleransya sa iligar na sugal kaupod dili subot para mapatunayan ang mga sangkot mahampang sa kaupulan na kasong administratibo asin kriminal hindi katanggap-tanggap na ang pagtagapagtupad ng batas mismo ang masangkot sa anumang paglabag sa batas. Sigun pa kay Daniel, dagdag pa kay ni mantinidong prioridad kang sosugong ng PPO ang pagmamantinir kang sarong profesional, disiplinado asin kapanipaniwalang hanig ang kapulisan na mahigpit na pinagpaputob kang batas asin nagmamantinir sa tiwala kang publiko. Halididi sa Radyo Urago 90.3 Sosugon, Dondon Arellano, Basta Bicolano. Urago.
11: Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured tattoo collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Uragod Barreta Alas 7.
13: We have right now 37-year-old constitution na bako na responsible

0: ng GCP ang kagadan para man sa pagpapatindog din submarine cable transmission line na magkukonektar sa katanduanan sa national grid. Pinagdiskutir sa pakikipagtipon kang kongresista sa mga opisyalis kan NGCP ang haloy ng problema sa supply kan kuryente sa islang probinsya na nakakapekto sa makarungan, negosyo, turismo, asin sa mga importanteng serbisyong pampubliko. Positibo man ang kasimbagan kan NGCP asin nanugang magpapadaranin technical team sa katanduanan kaning magsagibunin Pangeno ta pag-aadal para sa nasabi ng planong proyekto. Opisyal na pong ibigbusol kan gobyerno probinsyal kan Sorsogon ang bid para man maging host kan 2028 palarong pambansa matapos ma-turn over ni Governor Edwin Hamor sa Department of Education ang surat kan intensyon kan nasabing probinsya. Sigun sa mga opisyalis, ibigpapailing sa naman kan nasabing lakdang ang panago sa pamumuhunan kan Sorsogon sa pagpapagusog kan sports facilities as in athlete development programs bilang pag-aantam sa dakulang aktibidad aro kan palarong pambansa. Nagtutubod ba ng gobyerno probinsyal na ang pag-host kan nasabing pambansa sang palaro makakatabang para man sa sports tourism and asin mapabaskog kan lokal na ekonomiya kan probinsya nin Sorsogon. Miantos tanto pinahigot pa kan Philippine National Police ang seguridad sa opening day kan Kaugma Festival 2026. Yan po naman sa probinsya kan Camarines Sur kasabay kan pagdagsa kan mga bisita asin turista sa selebrasyon. Maabot man sa 1,350 kapulisan ang naideploy nga nipong masyerto ang katanusan, kaligtasan asin matanos na bulos kan trabiko sa mga ibang mga venues kan festival. Padagos man ang pagkikipagkoordinar kan mga otoridad sa lokal na gobyerno asin iba pang ahensya nga nipong mantinidong matuninong ang bilog na selebrasyon kan Kaugma Festival 2026. Ani pa pang mga istorya sa loob asin luwas kan nasyon masunod na.
1: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na.
2: Ano bang sekreto?
3: Wala pare.
2: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
3: Dapat tamang oras ng pagkain.
2: Tamang oras ng pagtulog.
3: At tamang oras magpapawis.
2: Para healthy tayo lagi.
3: Gaya ngayon.
2: Tamang oras na para...
3: Oras na para ano pare?
2: Para mag-coffee break pare.
3: Mahirap namang puro na lang trabaho.
2: Kailangan lagi may katuwang tayo.
3: O ito,
2: share tayo.
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
3: Iba ka talaga pare ko.
2: Iliba ko sa'yo sa sipag mo.
4: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang sarap ng natural.
4: Available at the generics pharmacy and other drugstores near you.
5: Uragod Bakreta alas 7.
6: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
5: Uragod Bakreta alas 7.
0: Kinonfirmar ka National Bureau of Investigation o NBI na opisyal ng kaining pinaghagad sa Philippine National Police ang pagsususpindir sa mga permiso kan nasa 100,000 na badil na nakarehistro sa pangalan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Sigun po naman kay NBI Director Melvin Matibag kasabay sa mga haralangkaw na kalibre ni badil na pinaparevoke ipuan automatic rifle as in shotgun. Ito itong pinagkonsiderar bilang armado as in delikado ang dating heavy kan National Police sa tao po naman kan paghanap sa iya kan mga otoridad matapos maghali sa puter kan Senado asin mawara sa protective custody kan nasabi ng kapulungan. Kinestyon ngunyan kan minority block sa Senado ang subot minadaling pag-amyendar sa Senate rules na matugot sa mga senador na magpartisipar sin bumoto sa plenaryo sa paagi kan online o remote participation. Nag-walk out ang nagkapirang miyembros kan minorya matapos ang mainit na deliberasyon na sin ipigduon na dapat ngunang magkaigwanin mas mahiwas na pampublikong diskusyon. Manugod po naman sa nasabing propestong lakdang ang proposed rule change ang ipigbusol ni Rodanti Marcoleta kan Mayo 11 nganing matugutan ang justifiable na remote attendance kan mga senador sa mga sesyon kan Senado urug nata absent ang sa indang kaalyadong si Senador Ronald Bato de la Rosa.
5: Uragod Bakreta alas 7. Bakreta sa luwas kang nasyon.
4: International News.
0: Naglunsaran mga militar kan Estados Unidos din mga bagong pag-atake sa katibugan na parte kan Iran. Target kan mga strikes ang mga Iranian missile site as in mga bangka na nagbalong maglatag din mga mina sa dagat. Sa sarong opisyal na pahayag, sinabi po naman kan U.S. Central Command na isinagibo ang mga pag-atake bilang depensa sa sadiri asin nga nipong maputihiran ang sa inang mga militaris o military base laban sa mga banta gikan sa fuerza kan Iran.

0: Ang baratang sports, showbiz at iniba pa masunod na.
1: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-87-8761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Uragon Barreta, Alas 7.
2: From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world.
3: Arte.
4: Ganon? Yung nakita ko sa kanya sa Reese's Park.
5: Uragon Barreta, Alas 7.
6: Barreta Sports.
7: Let's get ready to rumble.
0: Nagdagama po ang Philippine Sports Commission o PSE ni nasa 10 milyones pesos na insentibo para naman sa mga atletang makakakuha ng bulawan na medalya sa Palarong Pambansa 2026 sa pinaka-enot na kasaysayan kang torneo. Formal ining ipinasa ni PSE Chair John Patrick Gregorio kay Education Secretary Sally Angara para man sa distribusyon sa mga manggaganang atleta. Sa mensahe ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sinabi niyang ubeto po naman kanasabing insentibo na kumbinsiro ng mga atleta kasabay ang mga para-athletes na tibayan as inipag-urgulyoan sa inang mga talento mantang nag-i-enjoy sa nasabing kompetisyon.
6: Uragon Barreta, Alas 7.
5: Barretang Artista. Showbiz News.
0: Ipinagkinas ka Department of Tourism na aktibo na sindang nakikipag-ulay sa Nations Girl Group Bini. Nganing maging Tourism Ambassador kan Pinas. Sigun kay DOT sa Secretary Dita Angara Mathay kan Martes, ihineras niya na parte kan pakikipag-ulay ni Dan sa Bini. Ang pagbisto sa pagpresentar kan Girl Group sa Global Stage kan nakaaging bulan in Abril. Sa presyente, may pangkasimbagan ng Bini sa pangapodan kan DOT halipo naman sa sindang o sa edang busy na pag-andam sa Signals World Tour 2026.
6: Uragon Barreta, Alas 7. Barretang Salud.
5: Health News.
0: Pinagpanginutan po ka Department of Health sa Sinmancan LGU Naga City ang pagbabakuna kontra human papilloma virus para man sa mga aking maedad 9 hasta 14 sa Ginibong Cervical Cancer Elimination Summit kanakaaging aldaw. Kasabay sa pangenot na o sa ceremonial vaccination, Sinda Alcalde Lenny Robredo Canaga, mga opisyalas kan DOH Bicol at sinima pang mga health organizations bilang suporta sa obetong magkaigwa nin cervical cancer free ang syudad. Naging tampukman ang summit o sa summit ang panunumpa ni mga suporta gikan sa mga lokal na opisyalas, akademikong institusyon asin media, nga nipong pahiwason ang akses sa bakuna, screening asin iba pang serbisyong pansalud para sa mga kababaihan.
6: Uragon Barreta, Alas 7. Kamugtakan kan panahon.
0: Nagpatanid po ang pag-asa sa posibilidad din duwang weather disturbances na pwede siyang mabilog sa laugasin sa palibot na parte kan Philippine Area of Responsibility puun kasudma hasa sa Hunyo 7. Sigun po naman sa forecast, may katamtaman hasa sa halangkaw na tsansa na maging bagyo ang enot na tropical cyclone-like vortex na posibleng pangaran ng Domeng kung makalaog sa Philippine Area of Responsibility mandang biglalaoman na mahiro ini pasiring po naman sa southern Japan. Miyanto sa sarupang weather disturbance ang nasiripan sa westing part ng Luzon na may hibaba sa naman na tsansang maging bagyo Bantang nag-iiro ni pasasiring sa Northwestern Luzon asin paduman sa Taiwan area. Asin yan mga tugang mga manay mga manayan kabilugan kan mga darakulang barata kunya pong aldaw nin Miyerkules Petsa 27 na kan bulan nin Mayo taon 2026. Sa pangarap po kanakalap kan mga darakulang istorya News Director Annalyn Celada nakaibanan taman si Manoy Jess Magallanes Andy Madegalejo Manoy Joey Sarsha Alan Lopez sa Saituna siriman kay Manoy Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong nakwato si Manoy Joko Diaz Sinda George Valderrama asin Rain Bartolo sa Tower Sites liwati ni po ang sinong amigo Rod Perez salamat tunon kumaray na pagkaaga
3: Pre, makinig ka muna usapang liver tayo
8: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
9: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com like and share mo na rin ang kanilang FB page Mahika Beauty

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
4: Mga tugang pagitama po kan sa inyong mga orasan. Natatadang 15 minutos, alas 8 na.
5: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
6: Uni na ang programang balansyado ang pagtukarkan mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikilingan, igsususog ang tama, opinyon na may basihan, asin may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa. Ini ang programang Bangon Oragon.

0: Oy, good morning. Good morning. Diyos manay na aga po sa liwat mga tugang mga manay, mga manay. Miyerkules na. Bagamat bakuman pula ang petsakan sa tung kalendaryo sa presente. Ang sabi kan presidente, this is considered to be a special regular holiday. Good morning. Ngunyan po pinagsiselebrata ang Edil Adha bilang pag pakisumaro man sa mga katugangan tang Muslim. Kaya mayong klase ngunyan o sabagay nasa bakasyon pa man palan. Pero mayong laog ngunyan duman sa mga nasa pribadong sektor lalo na as in mga nasa pampublikong trabaho. Pero ang mga taga-radyo natanaw din na uso sa muya. Except siguro manidyo ko duman sa mga talagang hugakon. At anang aning dahi man pwede. Hoy, sa mga nakaantabay na katutok permi, digdi sa Radyo Urago. Thank you. Salamat tunong bukan sa idong daing sawang pag-antabay. Alat ka daw, ta-check ta naman ang attendance. Uy, number one viewer ta. An mo siya kan Villa Hermosa. Na ang mga post ko niyan sa FB. Baana. At anang nga ning grabe ng alingahot. Di ka kan magpaparapost ba yan? Ano yan, Elaine? Talalo akong bidara plus. Nakaantabay man si Ate Marlene Yanzon. Asin mga pag-iriba diyan sa San Andres kan Banuan in Santo Domingo. Ate Marlene, morning. O yan sa tuyang dakilang barkada diyan mga tugang sa may party man kan Purok 5 Gabawan. Si Manong Erning Molar Jacob dahil manuntok sa pagbahugan sa iyong mga ataman ng mga native chicken dangan mga pato.
1: Tatakuragon, kulturang Bicolon. Tatakuragon, Bicolon.
0: Nakaantabay man siyempre ang diurag ng pag-iriba si Unica Gracia Iha. Ate Grace, maray na agad tabi sa iyo asin mga kapamilya na nakatutok dyan sa may party man kan Barangay Orosay. Si Manay Leticia Mejeliano nakatutok na naman dyan sa may party man kan Baskaran Daraga. Ang pamilya Trillias and Mejeliano family. Pirmi man nakaantabay sa tuyo. Salamat tabi sa indo ha. Siyempre pa, dahil takalingawan ang mga pirmihan. Sabi kan yung mga adik sa Radyo Uragon. Yan sa Albay District Public Market. Makusugo na naman ang radyo ni Manoy Renan. Yan man sa Estada. Ni Manoy Joel Marina Agatabi. Kay Ate Josephine, kay Manoy Bing. Isipayaon dyan si Manoy Nerisa. Si Nanay Nitz. Siyempre pa kay Nanay Edna. Kay Manoy Ramir and Manoy Juliet. Marina Agatabi sa inyo. Salamat kanding basawang pag-antabay.
2: Alam ko lang na itong planeta'y walang kapalit at dapat ingatan kapag nasira sino ang kawawa.
0: Nagkakarilibong na mga tugan.
2: Karaniwang
0: talagang di ko na maintindihan.
2: Takbo kapag nawasak iisang
0: nata wow lang. Ano? Wow. O yun na nga ni, o yun na nga ni. Harun bili man, di man ako kang pwede magsayo mata. Kung baga, kaipuhan man talaga, di sige na nga ni, fight na.
2: Karaniwang bagay ay di pansin. Kapag
0: kasod mga pala nanuparan ko dyan sa may party kang
2: konting baso.
0: Ano ini Victory Village.
2: Kotseng sira.
0: Na nagbakal ako kay Panirami Kasubanggi. Baana dyan pala sa may ano ini apod kay Ninoy Susi Wharf baga. Dyan sa may makusugon so tugtugan mo manay jokes.
2: Ibinubuga.
0: Nadangog ko ni kasod mga hapon. Baana niya ako. Hapon mga baso magdidiklom na baga. Itong su programa mong su Twilight Zone. Duman sa may Sea Wharf kang Victory Village. Makusugo noy. Ako ano niya? Akala ko nga ni kung may sound, may barilian. Para sabi ko natataraka. Rakrakan ang tanong. Ito pala. So, istasyon mo noy ang bidadangog dyan. Ay, salamat tabi mga taga Victory Village. Duda ko mga pag-iriba ito ni Manay Linda Bulanyos. wait lang mga tugang ha. Sa tiradaan ko na ini mga saro, isaro pa sa mga issue digdi sa may party man kan Legazpi. Di ko lang maintindihan pero hopefully this be given enough attention kan mga ginagalangan tang opisyales kan syudad. Which likelihood this is also true dyan sa mga pagtaraid na munisipyo dyan sa Daraga, digdi sa may parting Santo Domingo and the nearby municipalities. I don't know, pero pagkakabanggi talaga, so typical bagang nagrurumirum na, kadakul akong nari paru manoy tupi. Totoo. Ha? Totoo, igwaki mga ibinugtak na mga solar-powered street lights. I don't know kung observant ka man kay ni manoy tupi. Pero, madiklong na, usually baga mga pasado alas 6, sulnup na ang saldang. So expected ta nang kuya na maray na ang kumbaga ilaw kang hali sa solar street lights. Pero wala man. Wala man oy. Diyan nga ni baga sa may parting istansa o ta every now and then baga diyan ako nagaagi. O bago ka magdiyan sa may highlands, kada ko diyan kay mga street lights na milyones ang kantidad, alaga dai man po pinagmantinir and worst. Burn out. So it defeats the purpose. Apisar kang binayadan po ininin milyones pesos na proyekto. And yet, so actual na paggamit kang nasabi ng mga street lights, mga solar-powered street lights, dahil man kay pakinabang. Anyari? Saro pa. Inibaganoy na, ano po gani ka noy? So solar stud baga? So garo baga sa tao kang tinamponoy? So mga nag-iilaw, garo baga ulay mo? Aeropuerto? Garo airport? Garo may malanding na eroplano. Human. Tagtag pati yan. Big, I understand nga ni, ang sarong pidaso kan, base duman sa accounting bagakan DPWH, ang sarong pidaso palan kayan manoy tupi, nagkakantidad din sa ismail. Grabe man ka overprice. Jackpot sa kontraktor. Ano po ba kan, solar stud? So mga cat's eye, sabi ka ito ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, kundi ako nasasala. Siya baga nag-expose ay kayo ni Manoy Tupi. Sa ismilon pa na ng sarukan, Manoy Tupi. So grabe man, ali. Ngunyan na naput ko, may pakinabang daw. Kasi, ang big expect ko kayan, so longevity. So pang mahaluyan na serbisyo, dapat ko ta, napapakinabangan pa hanggang sa ngunyan. Dahil pangani isang taon, o pumasiling ka dyan sa may parting gabawan. O ang pagkakabanggi, maanan mo. Maray ng may mga buhay pa dyan siguro ko, mga sampulo. Pero kadaklanday na, non-functional. Kaya sabi ko nga ni sa DPWH, it's really high time you reinvent your image. Try to reinvent your image, and I mean for the good part of your services. Public service, should I say. Dapat sumaray naman ang imahe nindo at anang kamuha niyan pinakakunbaga corruption-riddled na ahensya sa bilog na nasyon. Ang DPWH hanggang sa ngunyan dahil po nakakabangon sa imaheng yan. Mabatauno na kamo! I'm sorry, ha? Dahil kamugtakan. Makasusupog na. O si Sema kontra sa kuya. Diyan nga ni sa may party bagang Pulanggi. Kung pamilyar po kamo dyan sa may boundary kan UAS going to Pulanggi, ang mga street lights man dyan manoy tupi, aralang kawuloy. Ulay mo ba gano, may maaging so ang track bagang mga tinwheeler noy, so mga ang height mga 50 pie. Sa sobrang langkaw mga tugang kang poste kan mga solar powered street lights diyan sa may banwaan kan Pulanggi, dai naman na kunbaga arba bagaan solar powered lights normally ang lumens ka yan bako man arog kang kakusog kang arog ka ining mga commercial powered lights. Teko lang aram kung may pag-aadal kay ni ang DPWH because I understand it's still very much part of your projects being implemented. So, dapat kong dakula dyan napapaunotarog kita kani. Balo anin do mag-agi dyan sa may party kan, bago ka maglaog mismo duman sa may entrada kan, ano ini, Pulanggi. Oh, may halabaon dyan na bagong ginibong kwan, kalsada. Tinatakan ki pandiurag ng mga ano ini, solar powered streetlights. Ang problema, halang kawunon ang poste manoy tupi, na dahi naman nga ni naiilawan ang mismong dalan. Ilingan nindo, I don't know if people from Pulanggi as well as people from UAS and especially ang gabus na mga nagmamaneho, mga drivers and operators, kung ano ba na bihikulo ang nag-aagi po sa main thoroughfare na yan, ang nakaka-experience kan pigsa sabi ko. Halang kawunon ang poste, na maski nga ni aeroplano, pwedeng dahil na masabit noy. Maski aeroplano, dahil makakasabit. I don't know kung iyan pong streetlight nindo dyan, naka-designed really para sa aeropuerto, sa airport. Sana naman ang mga taga-DPWH, pag-isipan man na marahay ang mga proyekto nindo. Tagaro, apart from nagiging inutil, nagpaparasayang kita, nagpaparasayang kita nin sintabo. And we're talking about millions of pesos allotted for these projects which unfortunately are inutile. Daiman po nagagamit because they are non-functional. And yet, sige lang, proyekto lang kamo kay project, sige lang, paproyekto sa mga proyekto. Kasi huda kung daiman magamit yan uday, magamit man yan uday, ramang kamong pakiaram, basta importante mapaluwas ang budget, alam na this, may pakinabang sa indo. Kisihoda kung iyan raraot na, kisihoda kung dayan mamantinir, basta importante ang budget na ipaluwas na, may nakinabang na. Ini mga tugang ang katotohanan sa likod kan, minsan mauyam ka man talaga, kaya ang pagiging komentarista. Ngunyang ko na pagtanto, ini ang trabahong minsan habu man kayod kan kadaglanta. Ikaw man daw magparapantuyaw ka, bakong iyo man ay Joel. Agparapantuyaw ka, mamuya ka. Kadakul dagit sa imo, tapig para nudian mo sa mga nahiling mong sala. O arong biliman, umawon mi. Araminang sala, umawon mi. Diba? Partiyan kan sa muyang obligasyon. Partiyan kan sa muyang pigsasabing moral obligation and being public servants as well. At pagmimedya baga, servisyo publiko man. Partiyan kan sa muyang pagriparo. Dahil ka mo madagit. Dapat gani magpasalamat pa kamo. Ta at least igwala amang kinag-uoy-uoy kan mga kainutilan nindo. Supugon baga. Ilinga. I don't know kung party pa ini kang proyekto o paproyekto ni si sayang congressman dyan sa 3rd distrito Manoy Tupi. Dahil kubistado na yung aram kung pandiurag ka ito kan panahon. Yan si Congressman Fernando Nando Gonzales. Kan siya pa ang congressman. And then, nasalidahan ka ito. Yan, mas pandiurag man yan. Si dating congressman Fernando Didi Cabredo. Siya unyan, siya nasalida kay Didi Noy. Bistado mo? Hindi ko masyado balibasa. Hindi ko mangkit. Dayman, bako man sa dayman na, mas nga ni kay Didi, bako man ako dyan close ko, di at least aram kung may nagiginibo na i-interview ko. E niguaman ko yung mga typical na, kumbaga, proyektong na ipapautob ning tultol. And mati kan mga taga-3rd distrito. Pero kung yung man nga ni ko, tayo guaman ko mga ipinatugdok na mga street lights dyan, napakarahay man ko taas udalan, ang problema, so ilaw mismo, so solar-powered street lights, sa sobrang langkaw kan mga poste, abahan na. Dahil mo masabutan kung iyan para sa aeropuerto ang disenyo o ano, sobrang langkaw man. Alam daw, tama kaping una ako. High blood. Taon-taon sa naman ito, mabalik pa kita.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
6: Naku, mali ka dyan, mare. 1221 kaya yan.
5: Ha? Ano yun?
6: 1221, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
5: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
6: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
5: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
7: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
8: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago. Urago.
0: Mga tugang, ang tamang patama-tama, sakto na pong 2 minutos na makalihis ang alas 8. O, lagartun ko naman madali ining ipinapautob gunyan. Baga nangupyaman po nin ordinansa ang Santo Domingo Albay. Ang sabi sa bareta kasudma ni Manoy Andy Madrigalejo na ipasarnaman ang ordinansang nagbabawal sa paggamit po nin mga modified or open pipes, mga kumbaga nagkukurahaw na mga tambutso diyan sa nasabing banwaan. Sana lang tabi Mayor Banda, baku lang tabi ini ka kuna for the sake of press release. Hari nawa maging makatotohanan kamo sa pag-imponer kung baga may penalidad ang nasabing ordinansa, may implementar nin tultul. Tabigiling ko paano Manoy Tope, mga tugang kung sa indo pong napagriparo, digdingan ni baga sa Ligaspi, dyan sa Daraga, o dyan sa Kamalig. Raman, very much visible ang mga motoristang nagagamit man giraray kan mga nagkukurahaw, paragaw man pati na mga motor. Bata, ini po nangyayari right in the very presence kan kapulisan, pati na mga public safety officers, di man lamang pigsasaway or bagaman nga pig-aaprehendir knowing the very presence of this ordinance na nagsasabing, oy, bawal ang arog kaan maribukon na tambutso sa bisinidad, sa teritoryo, kan Legazpi, kan Daraga, kan Kamalig, ngunyan, pati na po dyan sa Santo Domingo. And I understand, pag mga arog ka na ordinansa, normally, guay ang ki-penalties. Number one dyan, either na may fines. Pag sinabing fine, kwarta ang pinag-uulayan dyan. Pwedeng ang mga first time violators, first offense, pwedeng makanamit ki mga 1,000 arugan, 2,000, ang pinaka alangkaw na sigurong fine or penalty na pwedeng maigawad sa violator, kanasabi ng ordinansa, pwedeng mga 5,000. Lain pa dyan so kaakibat na pwedeng makulong, o arug ka yan. So anyways, harinawa ako ang pakiulay ko sa naman. Duman po sa mga nag-iisip kan mga arog kay ning ordinansa. Let the people, utruhon ko ha, let the people, let the community be part in the implementation of this ordinance you had passed.